0: ang pagka-First Lady ni Imelda Marcos ni kanyang Presidente Ferdinand Marcos Sr. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
5: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapili balikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mabalik sa mga butika.
7: 4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotics, dinamaintain ang pH levels sa feminine area. 4Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo kadlaw. Ang BMG Steel Roof

0: Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: D3 Bio. Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
8: Foro de los Pueblos.
9: Alas sa 8:12 na mga suking tigpaminaw, balik gapon sa ito kapag panag-uban-uban. Kini gapon si K5 Bernie Compost, kanani kamay, ito si DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kabuso.
10: K5, Attorney Ronel, kanani naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Sport Biotics, D-Palo.
8: Foro, Delos, Bob.
9: Yes, ay, kanda na mga galap, panawagan terms, gikan sa ito ang Office of the Treasurer. Gapon na pinitsahan ni kagahapon, sir, please do... As the favor of announcing as part of your public service program that the following notice is hereby given that the deadline for the quarterly payment of a business license for the third quarter of a calendar year 2026 is on July 20, 2026. After this date, a surcharge of 25% and an interest of 2% per month will be imposed on the unpaid amount from the due date until it is paid. Thank you for your usual support and cooperation. Very truly yours, si Ma'am Heidi Ramirez. Heidi A. Ramirez, Acting City Treasurer.
8: Foro de los Pueblos.
9: Okay, balik ka pondari sa ito ang pagkapanag-uban-uban ng mga suking tigpamina.
8: Foro de los Pueblos.
9: Dari sa tatons, niining ito ang Gitribayo. Ito gininga naman. Ato po rin ikuan yun, ipasabot yun sila, ha? Kaya kung ba, sige naman, kadungog, sige na kadungog, sige na kadungog. O niya, pagkauman, wag hapon ipalit. Gipalaw sa speakers na lunggan. Sige sila kadungog, kunya, wag man ipalit. Kaya nga naman, usap inunggan. Kaya ba, sigwa pa yun nila mag-gets pagmayo? Kung unsa kay piktibo mga suking tigpaminaw kini nga D3 Bio, remember, ang D3 Bio kung ato ning imnon, ato ning tumaron, ato ning usap, or usap-usap po na ito mga kaigsunan, dako kay ni siya og gatabang sa ato ang alawas. Oh, once makainom magud kanini makatumar kanini mangigala, labi nagduha ka bo kang imong tumaron tons. Oh, dili kadali. Gawas sa mighty siya. Gawas sa mighty si nga vitamin C kini, do na magud ni siya extra virgin coconut oil. So once makainom kanini, di man malikayan do na mga virus, mga bakterya. Nga galupad-lupad, gasabay-sabay da sa hangin. Oh, pag makainom kanini makatumar ka mga suking tigpaminaw. Nining D3 Bio, dili-dali mutakboy ang sakit or akin yung mga virus, mga bakterya diha ni mo mga suking tigpaminaw. Inana, gurdado
10: ka. Protektado ka.
9: Protektado yun ka. Mura bitaw ka katong advertisement bitaw nga mura siya og kanangi sininaan atong bulletproof. Oh nga. Di dali madutlan mga kaigsoonan. Gumikan kay protektado ka. Moni nga, katong nga nakadungog na, unya wala pa kapalit, sulay ninyo. Palit na mo.
10: Sulay mo.
9: No, tanawa o. Oh. Katong nakasulay bitaw sa atong kape, sige kadungog ang mga kaigsoonan, kini nga, detects coffee mix, unya nipalit sila, niinom sila. So giganahan, hiyang kay nila mga sukin tigpaminaw. Unya na feel nila, na dilipod sila dali dukaon. Oh, on the go sila permi. Sa ilahan nga mga trabaho, mga sukin tigpaminaw, wala na mga backlog. Sa ilang mga trabaho, human-human dayon, gamikan kay paspasman. Mo-absorb ang ilang utok sa ilang himuon. Unya magparallel or nagparallel na turns ang ilang utok o ang ilang lawas. Okay. Doon na may ubag nga, kanang utok, kanang paspas, unyang lawas, di na willing. di ba?
10: Pari. Kawin ko na siya po, food for the brain.
9: Oh, food for the brain.
10: Virgin ko na to, food for the brain.
9: Muna inindot kayo. Kanyang mga money, kanang, ano pa na?
10: Mga nuts.
9: Mga nuts. Oh. Di ba, pare, konsihal, bayang, Herman Carvalho? Oh,
10: morning, tarap. Idol. Consburn o Atty. Ronel, morning, Mayo, gani na tambagan ang umalabot kay Muminyo man unta, Atty. Hihihi. Ha? Hmm. O, sabot?
9: Ano sa mali? Maayo gani na tambagan ang umalabot kay
10: Muminyo man unta?
9: Kanang okay. Malabot siguro. Speaker, magkunin siya dito katong nagikasang. Basig mo niya masabot. Or ang umalabot.
10: Matabang si Kagawa na Floro e Gloria.
9: Basig ako po ang ipasabot niya na. Ako na pwede ipasabot niya na umalabot.
10: Daily jud ko ani gatik DTX o D3 Bio Sir Burns.
9: Oh, kada.
10: Ano si Kagawa Floro e Gloria man siya?
9: Si Charlie James, Cuerpo Noico. O Noico e Cuerpo, o Cuerpo Noico. Cuerpo Noico. Charlie James.
10: Noico, cuerpo.
9: Noico.
10: Noico.
9: Eh, kwan man siya? Noico, cuerpo.
10: Cuerpo, yung apelido ron, Noico.
9: Kapatiyos. Oga si Lordi sa Pitancio. Lami, yun kayo ang DTX sa Coffee Mix. Parte, daghana ng mga soaking tigpaminatons. Ang gagamit! Oga DTX Coffee Mix. Good morning, usab ni Ma'am Roslyn Osorio Tanhinte. Okay na, mga kuwana natin.
10: Cuerpo lagi apelido niya, yung mama mo'y Noico. Charlie James, Noico, Cuerpo.
9: Cuerpo.
10: Doon sila sa Cuerpo sa Kapulisan.
9: Cuerpo sa Kapulisan. Okay!
11: Foro de los Pueblos.
9: Okay, alas 8.18 na. Alas 8.18 na mga soking tigpaminaw. So, Mr. President, kung grabe no, giralihan siya ang mga tao nagtapok-tapok kay nagrali mang alakalakit sa maday giralihan di ba ang siya sa iya mga administrasyon niya sa vice presidente so siya giralihan
10: nanawagan mangod ang mga tao lagi og accountability atong mga nangawat mag-ula na pod magbaha na pod mahinumduman na pod nila atong mga ghost nga flood control
9: uy karon ba yang July ha 2 to 4
10: kabagyo musulod
9: bagyo musulod
10: bagyo man ini galon ula no bagyo Henry
9: Henry. Francisco man to, katong nga miagi. Karon Henry. Francisco. Henry karon ambot sa ka sa sunod ini. So
10: is now I man I. It's I.
9: Ko ana pod ni mga kaigsoonan og duna na poy simbako tungod ining bagyo. Duna poy mga plus floods, duna na poy ma bahaan. Ang pakitaon ini ang flood control naman po.
10: Control na po.
9: Muntoy wa nila huna-huna ang mga suking tigpaminatons. Nga, sa usa ka tuig, ang tibuok alpabit, mahurot mga kaigsoonan, kulang pa magaling sa hay.
10: Kulang pa sa bagyo.
9: Sa bagyo, pangalan sa mga bagyo. Muntanig yung huna-huna nila. Kawato na to ni flood control, kawato na to ni kaluoy ba sa mga Pilipino?
10: Nga, kaya ngayon na-huna nila ang ilamang bulsa, dili man ang kapakanan sa mga tao.
9: Erwin. Erwin.
10: Erwin.
9: Ini si Erwin Tulpo o si Rapi.
10: Isog namas ka man.
9: Nindot din ang mga pangalan ng mga suking tigpaminaw pero mga kawatan di eh.
10: Apil mas malita di eh.
9: Apil! Pero kinsa may niingon nga apil, di man kita.
10: Di man kita.
9: Ang itin marins man. Nga gi panganlan ni Rafi mga higalag mga kargador. Oh. Nya pagtan-aw pa na to sa mga video sunod, siya naman di ay may kargador. Mm. Mga babae man di ang gipangkarga.
10: Oh. Ang kugos.
9: Oh. Muna diha karon na mga kaigsunan. 2 to 4 typhoons ang musulod matod pa mga kaigsunan sa pag-asa karong bulana. There is ato ang area of responsibility there sa Pilipinas. Sa atong par mga suking tigpaminaw. Kadumdum giko ini turns kining par.
10: Mm-hmm.
9: Sa ato ang par, ipar gina niya par. Philippine area of responsibility. Nanding na turns.
10: Ah.
9: Nanding par.
10: Par.
9: Nya usahay kay kanang ma gusto gid siya nga nindot niya pagka pronounce ma far usahay. Ma far. Murag ang P ba na H ga sunod ba? Dili far nga F. P P H mo na mafar niya.
10: Par.
9: Para guro tanga P E R. Nya mura ba mututang nag H ba mo na mafar.
10: Inday next bagyo mga sir, ingon si kuan.
9: Nya ngutana dai niya taga kuan man to taga pag-asa. Sa kay pangana to. Na ang si paborito gyud nga reporter. Si Alex, Alex for Alex. Nay class e karon Alex. Shading, pagutan alang di PD.
10: Wa de kabalo sa Alex di ay.
9: So kabalo. So, pag-asa unya pagutan unya mog dura bay. Klase?
10: Pwede pa sa automatic sa una no nga og bagyo walay klase
9: na. Nay kinahanglan mo declare yon.
10: Karon automatic man pagka signal number 1 hinder elementary way klase ana man
9: signal number 1 sa una naon pa man ato na sa una kita wa may signal number 1 wa man klase ora guna sa kanang kon sa kanang barko sa una pag signal number 1 pwede pa mularga tong above 1000 tonnage di ba pero karon na ay so madumduman na pundi siya mga ikon. Baha! For example, doon na po'y baha. Mabot na po ning tubig ng mga kaigsunan ngadto sa mga kabalayan. Musoyla na po mga higala ang sapa. O, ang mga suba. Daghan na po doon niya ang riskyohon. Di ba? Mayingon ang mga tao, tanawa lagi. Huwag yun nila gibutan sa ilang una-una. Nga muning Pilipinas sa mga suking tigpaminaw, agihan nagbagyo. Muning Pilipinas sa mga kaigsunan, agihan naglinog.
10: Maningil ng mga tao diha accountability niya.
9: Niya.
10: Maraman naman, waman. Sa na may gipangkiha ato mga gipanghisgutan nas mga Marines.
9: Ang sige ingon ni Erwin. Ay, iwan na lang kanang ko na bahala. Ang sige tawag na. I-sit aside muna yung ano.
10: Impeachment sa ta, dami pang problema Pilipinas, ha?
9: Yung flood control na yan, ha?
10: Paliban lang muna yan.
9: Sayonan mo. Nangita mo sa 125 laging intelligence fund sa DepEd, pero wa mo nangita sa 1 trillion plus kapin!
10: Nanawala. Sa blood control.
9: Oo. Asa ko na ninyo gibutang inyong utok? Lapa-lapa!
10: Dili. Kung pabor nila, okay. Pero dili pabor nila, dili okay.
9: Kung si Sara pa'y kining 1 trillion, kung nato ni kang Sara, sigurado na, impeach na.
10: Tumatik. Tumatik. Bisan pag 1 billion ra.
9: Bisag 1 billion?
10: Oo. Tumatik. Sinan mo? Oh. Kaya na ganing 125 million, sige ka na iblik-balik.
9: Mauna. Hmm? Ngita, pamagali sila agresibo nga genuine.
10: Kabalong intelligence fund. Pangiyuwi ko nun ninyo nag... Ingunana ang tanang ahin siya nga na intelligence fund. Ganong... Office of the Vice President ramang yun. Ganong si Sara Duterte ramang yun.
9: Ang gwapo ini kuhaon nga...
10: Anan?
9: Ang gwapo ini nga kuhaon terms. Usa sa mga defense lawyer ni Sara, si Martiris.
10: Si ombudsman.
9: Ombudsman, wala man.
10: Samuel.
9: Samuel. Oh. Di ba, justice man to siya?
10: Mm.
9: Oh, karon kay ni
10: ko ako. Ombudsman.
9: Oh. May kay ni siya, kay may kay ni siya sa kanang mga intelligence. Oh. O kadto ka mga resibo, kinsa to nga si Castro ba to? Kinsa to nga senador? Oh, nga congressman? Nga gipangitaan siya og sa intelligence pa niya.
10: Franz Castro.
9: Franz Castro nga ang resibo? Mm. Oh, so, pangalan ko no, resibo ba to? Unsa ba to? So wala. Intelligence ka ni, hindi mo na i-divulge na kinsa imong gitagaan, giasa ni mo. Oh, sakuha na ito, magsakuha ba to? Mao na diha mga suking tigpaminaw. Unya karon, di mo maluoy. Or unsa ba kani pagurigurio lang pugkani mga sukin ti pamanong atong presidente? Nga para ignon gyud sa mga kaigsoonan ton nga wa say labot, muna nga ni sorry gyud siya. Bisan pa og nagrally ang mga tao mga kaigsoonan sa Pilipinas aron patalsikon siya, papawaon siya, pero miadto gyud sa Canada tungod kay gipakita gyud ni mga sukin ti pamanong nga nangita siya og business para dunay trabaho ang mga Pilipino.
10: Trabaho.
9: Uban pa ini nga presidente, i-cancel na. Grabe na oh. Unsa may tabo niya na ako na tulubagon? Magpatay na diha ako na tulubagon.
10: Wala na siya anak. Ngayon bahala mo diha.
9: Bahala mo diha kay magkadiunsa-diunsa mo diha, di lang po ko mo ulit diri.
10: Bahala mo diha.
9: Pero wa niya kuyoga iyang pamilya.
10: Unta ka balo?
9: Aba si kuyog no. Di man na magpa
10: pabilin ba na si Lisa? Hindi
9: po na magpabilin si Lisa, no? Pero, una-una, anong tak ni Lisa? Nga professor, malina siya sa usa sa mga university sa Iloilo sa una. Sa College of Law.
10: College of Law.
9: Oo. Professor. Unya pagkahuman, ingon anak, mga suking tigpaminaw.
12: Foro de los Pueblos.
9: O nang sakit kay paminaw? Na ay kwarta unta mga higala, gikawat po. Bisan gali, mga suking tigpaminaw, turns ang nga wapa. Wa pa nagasto. Gi planuhan na po siguro na nila nakawaton.
10: Oh. Actually, ang nakasakit mong god ato, katog yung mga unprogrammed funds nga gipang butang adto nga gipangkawat. Kanang unprogrammed funds, kuan mong god na siya, wala mong god na siya paunta nga kwarta sa panudanan sa gobyerno, collectibles ba? Kung makakolekta ta, ana, so,
9: ang pero mga appeal, tao, na siya, appeal na siya sa budget.
10: Gi-appeal nila sa budget, pero wala pa na kwarta. Unya, muna'y sakit kayo ba? Nga ang mga tao nga naningkamot nga makahatag og buwis, katong buwis nga ilang gibayad mo, ito'y gibutang ilang dito sa unprogrammed funds.
9: Matoy
10: o gikawat? Ano ba? Baling paita kayo gina sa mga nagtrabaho.
9: Mayroon ba usara ka milyo, no?
10: Nagbuwis.
9: Bahin-bahin lang sila.
10: Bahin-bahin sa mga congressman, senador, o sa mga ubang politiko.
9: O sa kamilyon, o niya, 2 million ba ka, or 5 million, pinakataas, nga gikawat nila, niya, nagbahin-bahin sila, tagbahin timil, murag di, rakay sakit.
10: Hindi kayo na may kuan, balaan.
9: Hindi kayo may balaan. Pero billion? sa LGO, ngawat kag 1 million, balaan na yun. Sa barangay, mangawat kag 10 million, hibawan na yun. Pero dito sa Kongreso, mangawat kag million, di pa kayo may bawaan.
10: Di pa.
9: Bilyon ka na, mahibawhan ni Bawa na yun. Bibitaw, di gina maayo mga suking tigpaminaw ka namang hilabot. Tungod kay, di ramagod ka mo mo'y nanginahanglan. Dili ka mo mauray mo gasto. O ka mo'y nanginahanglan sa mga kwarta. Tangan, bangod! Mga Pilipino! So, tuas Canada, karon ang presidente. Kaya nga naman, naninguha ko na siya, turns nga. Makapamatigayon siya. Makakuha na po siya ang mga business sa mga kaigsunan nga gikan sa Canada nga magatukod sa ilang nga negosyo dere sa Pilipinas. Perbida. Nanang kwarta kadaghan. Sa kwarta sa Pilipinas, basta di lang yun unta kawato ng mga suki tigpaminaw. Para ra yun unta niya nang maungang mga proyekto to. Di mahurot ay.
10: Mao.
9: Di mahurot.
10: Di mahurot.
9: Sa flood control lang daan. Kaptong 1 trillion tons. Ugi.
10: Tagdahan ka ayong pwedeng mahitabo ato. Mo mausab yun ang Pilipinas o natupa ra gito nga mga project.
9: Sinan mo ana? Tanawan lang dyan sa may kwano, sa may luok. Hindi ba kita ka to? Itong flood control? 100.
10: 100 billion?
9: Mm-hmm.
10: O niya?
9: Niya kayo dito naligo man ko. Pagka nipis ulit kayo dito sa ibabaw?
10: Maulang eh.
9: Nipis kayo ang
10: kanang kayo ang na, parehan ng 100 million na, ras mga 25 to 30 million ra na ang na dapat project dagay.
9: Ang 50 bolsa?
10: Sitihan to sa 70%.
9: So, sayo nan mo niya na mga sukitig paminaw. Pero, bisan pag hapon, bisan pag mingon ta, pero at least na nakita, pero hindi na pwede.
10: Ala,
9: nga.
10: Kaawat yun na.
9: Gawas yun na itong ghost project. Kaya itong yung ghost, no? Yun sa kato nila, no?
10: Mas grabe.
9: Grabe. O niya, kining, asaman mo ron karon, kamo karon nga naminaw nga mga kawatan. Asaman mo ron, buhi pa mo? O buhi pa mo, wa pa mo na konsensya? Wa mo na konsensya?
10: Na. Wala na mga kontensya mga tawhana.
9: Alas 8:30 na mga suking tigpaminaw. Pagbalik na to mga higala, dugang nga mga isyu gihapon nga itong hatag-hatagan o igu-igu nga pagtagad sa ito ang pagkapanagbanuban. Alas 8:30 na, stand by!
13: Foro de los Pueblos.
14: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
15: D3 Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may visio.
17: Visio.
18: Nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may visio.
17: Ang visio.
18: Nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
19: DTX 500. Mabalit sa mga butikas.
21: Nawan ang makaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
19: DTX 500 na
21: ang DTX 500.
19: Adlaw powerful extracts.
21: Nga phytochemicals.
19: O antioxidants.
21: Nga gigan sa palaya.
19: O de-sugared sugar cane.
21: Mga organic compound.
19: Yeah, epic.
21: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
19: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.

0: mabibili sa mga butiga. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ug pangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata. Gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mambibili sa mga butika.
3: History Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati og nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into SS T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. SS T-shirt printing. We customize, redesign right for your lifestyle. SS advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out SS advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City.
11: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
12: Sige, pabuto tayo mga K-5.
11: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
13: Dili plano nga ilubong sa suspect.
14: Nagitaan na squad yun nga tatay sa lawas ng biktima.
15: Tulong kapag bangkay.
16: Patuloy pa ang investigasyon.
11: Kuklasin at expose ang katiwalian.
17: Then it goes down ang lugar kada mga residente.
11: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K-5 Brian Muden. At ito ang K5 NIR Negros Investigative Report.
18: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
11: Puro Belo.
10: Los Pueblos.
3: Alas sa 8:37 na! Standby kay karon ng Sabado mga soaking tigpa pinaturns.
19: Negros Investigative Report!
3: Investigative Report! Monang nga kung ano ito, made in broadcast, no? 6 to 7. Every Saturday. Every Saturday na sa mga
19: soaking tigpa. Wala may balita, no? Sabado?
3: Sabado! Wala. Sabado na!
19: News?
3: Sa Sabado, ako na sa Kang Pastora. Kang Pastor human sa
19: Jerry
3: kag Jerry human kang Pastor Jerry 6 man sa human. So 6 to 7 matik dayo
19: Negros Investigative Report.
3: Nadya nga mga report sa ato ang mga kabanan in IR nga mga station. Nadya mga gala in IR Negros Island Region.
19: So ang i-investigate nga mga kuan katarapong sa in IR
3: in IR
19: nga mga kaso
3: in IR. For example, there is Lumaguete, katong NBI, na Entrap, katong sa katong ESF, manang investigaran na to. Katong sa kanang mga...
19: Kaya po, tong sa ESF ha, kay Kuan daw dahil to, na Mista, Dalag Bringhouse, Kika Suksudintal?
3: Istorya. Gidala.
19: Gidala, Bering. Nag-Bringhouse, Kika Suksudintal na Mista.
3: Dito gidala sa... Kuan, dito gidala sa Amlan?
19: Amlan.
3: Silam?
19: Gadala niya na isip dito.
3: Muna naka-disadvantage mag-bring house usahay, no?
19: Oo, na. Nga dili maayo. Huwag namuhin ka, baboy. Ayaw pagdalag bring house.
3: Ayaw. Nga nagdama ko klitsyon ka. Tumi aging kabi eh.
19: Oo, may namuhin ka, baboy.
3: Dito man to.
19: Problema sa dun dun.
3: Wak man ko namuhin. Kabita mga sokit, pero pantugra ako gingnan, palito karni dun. Ningon siya isda na lang. Kanya kay Gikas naman. Ma-withdraw sa Gikas.
19: Ha, kay na Gikas na.
3: Oh.
19: Bode ito nang utana siya o pila yung may pa-Gikas. Kaya naman de, ay mil-noybe ang yung Gikas.
3: Okay, kaya. Debe ito, standby mo mga sokit, ipamilaw. Karoon ng Sabado. Ang ito ang NIR, Negros Investigative Report.

0: la maratura, usa ka kapsul mga kaigsunan. 14 ka pin, or 15, or depende. Kung asa na pita limang paliton. O niya, kay maayo naman kayo na sa mga higala. Nga mo pa us sa mga suking tigpamino sa imong sugar.
1: Limpiyuhan man po ka, anak. Na? Detoxifier man po na siya. Niya taas po kayo na siya o kuan. Kanang antioxidant.
0: Oo.
1: Oh. Nga dili mag... kamadaot, dili magkalawang ba?
0: Dili magka-rust.
1: Oh, magka-rust ang imuhang silyula.
0: Oh, dili magka-taya-taya. Tungod kay antioxidant na sa mga suking tigpaminaw. Muna siya ay, o sa kuan patrons, muna siya ay pintal.
1: Pintal.
0: Ah, pintalan na ito ng mga puthaw para dili siya magka-taya.
1: Mm-hmm.
0: Bupod na ay inana na mga suking tigpaminaw ka ng antioxidant.
1: Muna na siya ang epoxy primer. Kana mas ngilingig ba yun ang epoxy primer?
0: Oo. Oh.
1: Kaya mo tapot magin na siya.
0: Oo. Oh. So, muna nga, doon na may 500 pesos. Okay. Ang 100, ipalit. So, napakay 400. Oh. Kaya kung di mo na ipalit, kung di ka magpalit ang mga suking tigpaminaw, delikado kaya nagka na imong 500 pesos mahulot lang na. Kulangon lang na sa sintitik.
1: Kulangon na sa sintitik.
0: Oo. Oh. Mauna di mga higala. Nga, samtang nga, wa pa na nahitabo na to, wa pa na nahitabo ninyo, ato na yun na i-invest pag maayo ka ng atong kwarta para sa atong lawas. Ah, di ba?
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8.42 na. Inom sa kogya DTX sa coffee mix.
1: Inom sa DTX coffee mix kay increase na rabang sweldo dito sa NCR.
0: NCR. National Capital Region.
1: Oh.
0: Pila man ang 600 masiguro sila kapinron?
1: 600 ba dito sa ila ha?
0: 600?
1: Okay. Minimum wage. Basta kay ang bagong gi-approve ron sa wage board dito sa NCR, 85. Niya ipatuman daw ni Karang Tuiga ang 60 niya next year ang 25.
0: Oy.
1: Pero, bisan pa man sa niini nga increase, pero siyempre, malipay man ang mga employee good ni ini, kay increase good ni. Pero ang problema sa mga employer, kay matod pa nila, sayop daw kuno ang gibasihan sa pag-compute. Sa inflation, gibasihan daw kuno katong panahon sa gira, nga katong nisa kapag ayo ang presyo sa gasolina.
0: Matod nga.
1: Matod ang ingon ana ang ingon nga dapat ang isa ka 85.
0: Inya,
1: ingon siya sa mga gagmay nga mga negosyante ani, dakog posibilidad nga ma-stop ang operation. O na may gani ka plano nga mo invest, di na lang mo dayon. Muna yung mahimong epekto ni ini dito sa NCR. Kaya actually, usa man gyud magpa-discourage sa kuan kanang investor nga kapina na og mga ang iyahang itukod ang iyang investment is more on labor, mga services, mga inana. Usa na siya magpa-atras gyud sa kuan kanang mo invest kung taas kaayo ang suhulan.
0: Pero
1: manay nahitabo sa China pero ang China barato dagan kay dito pagsaka sa presyo dito sa ilahang labor abalhin sa ubang lugar.
0: Nibalhin sa nibalhin there is Pilipinas.
1: Nibalhin ang uban pero ang uban to dagan China Cambodia.
0: Pero actually there is sa Pilipinas mabitaw nang daghan kay taga mga call centers dere. Kay barato ra. Barato naman yung labor na ito, Garigod.
1: Barato.
0: I-convert sa ila dito?
1: Oo.
0: Kanang 600 gali, mga suking tigpaminos Metro Manila, or 700 ba na?
1: 780 na dito. 743 to 780.
0: Ah, so, ibutatag mo 800.
1: So, plus 85 pa.
0: Ibutatag mo 800 na kapin. Pero bisan ka na, mga suking tigpaminos nga minimum. Tungod kay naka mga higala sa Manila, mahal kayo tanan, tungod kay nagtapok ang mga tao, mga kaigsunan, kulang pa kayo na, Terns? Isang pag sa kalibo na.
1: Kulang,
0: no? Muni nga, ayaw na lang magpalag diha. Kamu nga mga investor, kamu nga mga businessmen. Ay, labi, og. Gipadayon to katong sa ALO-TOCP ba to?
1: Nga, kay kansi sila manirado man po sila. Kinsa may alkansi.
0: Pero bisag, for example, manirado mo. Manimaho ng inyohang... mga products niya nga wa pa makuan dispatch.
1: Ibalhin man nila lang lugar.
0: Ay, ibalhin na lang lugar.
1: Mga kabarato sila.
0: For example, gikan sa Manila mo anhe dere sa probinsya.
1: wala katakabalog diri sa probinsya.

0: or ibalin sa lahing area,
1: nasod.
0: Vietnam, marato man mga labor ng lugar. Eh,
1: kana inyong pagbalhin ninyo kasama na ninyo magtuko na pud mo building. Uyo na lang mo kanang 85 ay. Bitaw. May gali lagi kay katong sa Aloteo CP sa una. Oh. Katong ipangayo nila ng 300 no.
0: Pila ang increase?
1: Increase. Oh. Asa mo mangita niya to? 300? Hmm? Onya, doon na pa sila proposal ngadto sa mga teachers, teacher 1. 50 mil.
0: Ang sugot?
1: Times 2 man. Mo ba ito? Gobyerno po na ito mga kaisunan, may mahagba. Sinan ka ng 50 mil?
0: Pero okay na lang ganoon na ito, sa gikawat. Mati, giswildo.
1: Ako ito,
0: hindi trabaho pa man ah.
1: Di ko kasabot ba?
0: Ha?
1: Di ko kasabot, nining, ato ang panggobyerno. 50, o ibutan tag 30, o niya sa mga private institution, ang swildo sa nurse.
0: Hmm?
1: Kamay kayo.
0: Kamay, 12, 15, hanara. Di, mura na lang magunag training ground nila kuno kay, kay para maka-apply sa gawas.
1: So, munang ila so, pong gitrainingan or ila pong gidula-dulaan ng mga pasyente?
0: No, mga mate, pasyente.
1: Napay, kanang kaporting hinanok ni mong tulog, kanang, ma, kanang makabisita-bisita tayo, natin bisitahon ba?
0: Oo.
1: Tulog, pukawon lang sa intern.
0: Mm-hmm.
1: Utan, or pila to edad ni mo, ma'am? Huy!
0: Oo.
1: O, pagkahuman, intikan, o niya, gipartisan lagi!
0: Oh, kay para ready siya sa pag-adto niya sa ginasun.
1: Manang matingala ta manghigala. Kanag yung kuan kanang mura og nagigipamati o niya, pangutan-on pag pilaidad, taga-asa o niya. Ang pasyente ba ya? Nagkuan ha? Kanang di po ingon nagtinga. Kanang kapoy itubag ba? Alam po, sungyod. O ka pangutan na mga sukintig paminaw. Muna nga, inanak ka na ko nga swilo pang practice ragyo na ina sa manghigala. Munang atong kalibgan. Bisan sa mga public hospital po turns. Di lang sa mga private, mga public hospital. Minimum ra.
0: Minimum.
1: Oh. Senan mo. Kamoy mo, okay, tagtungod, kamoy mo, pailo.
0: Pailo sa pasyente?
1: Oh. Lalag mo ni baho na diya.
0: Hmm.
1: Ilisan yun di mo nagdayaper. Oh. Nya, kamoy mo, muhungit o huwag tagtungod.
0: Kaya kayo na ni Abu.
1: O niya, mag-dressing.
0: Hmm.
1: Swilduan lang 400, hinampak. Dako, pamatong swildo ni Dindin.
0: Mm.
1: 404 pa man.
0: No, dako, pasidindin nga da. Na, merchandiser man to. Di mo matalang
1: merchandiser.
0: Ako mo swildo ng merchandiser.
1: Oo. Ako sa una, pag merchandiser na ako, kuha ng bulan ato.
0: Hindi ba kabuhi ato?
1: Dili pa, nakasunan ko sa, mabitong, sa wayet ko ako. Magbuhi na ako, ni-resign ko. So, gikuha ko merchandiser.
0: Ah, gi-merchandiser, dahi kaya na ako. Sales. Looking for sales.
1: Lady.
0: Lady and then...
1: Dash.
0: Dash. Boy.
1: Kaya po kong sales boy.
0: Boy.
1: Boy, mandi nga. Kanang tingkuan yun ba? Tingsilin, ting... Map.
0: Janitor na lang ang tatano.
1: May pa janitor na lang. Para makuan. Bantong na pag-exam na ako ng pagkahapon. Duty din ko pa kong ma. Kaya badly needed ka sila.
0: Kaya baho na kayong CR.
1: Paho! Hindi kini mga nani, maigay ko ka ng mga samin-samin. Newspaper na tulad ka ng kini.
0: Ah, mo ba? May mga ilimpyo?
1: Oh, newspaper.
0: Ang newspaper na din na inyas prihag to, bay?
1: Ah.
0: Ah, mo ba?
1: Oo.
0: Mawala ng mga puti-puti, ah?
1: Mawala na.
0: Ay, mo din na akong ikuhan dito sa glass sa simbande, ay. Galibang sila kung saan pagtang-tang ng mga puti-puti.
1: Newspaper na. Ay, ayan na puti. Sabon, tubig, ra.
0: Ano ba gani?
1: Tubig, ra. Pero kinanglan, una ka mo, kuhan ka nang, para matang-tang magpulo ka.
0: Ah, magpulo, gyo.
1: Oo, kato para sa akong atayang ba, unya mag-slacks.
0: Slacks, dahil puti itong yun nga, shoes. Hulam,
1: anak, dahil ko ni Manong, Manong, puhog mo, kukuha, dahil slacks.
0: Kaya binin mo sales boy.
1: Oo, pag sod ako, ano dahil mga tindi.
0: Supervisor.
1: Natin ba kong supervisor? Nga, tisoy-tisoy, pagpukuha to. Bibitaw sa, daghan bitaw ni,
0: Char.
1: Daghan bitaw ni, appreciate, tisoy-tisoy ko to. Sakto-sakto po na akong height.
0: Oo, sakto po. Di po putot kayo.
1: Takong man to, di, taas. Inigtunog yun mo sa tiles to.
0: Tingog yun. Ano? Okay. Oh, naibag kong supervisor.
1: Oo!
0: Ano?
1: Tawag din si Felix. tawag din si ma'am. Sa to yung manager na mo eh. Felix, halika rito. Tagalog man to.
0: Si Chichichin man ka no? Chichichin.
1: Oo, Chichichin. Oo. Nga, naimuatog si Chichin. Asa gidala, Torres?
0: Oo.
1: City Jim.
0: City Jim.
1: Tsunga, katong tindahan dong ba? Aw, City Chin. City Jim, ang kuy pagdungog na ko. Tamagun siya na ikasa City Chin ang... Siya magpalit og chichi chart. So, moto siya. Inanaon rin siya mga sulkitig kami, no? So, moto nga, pag merchandiser na ako ito, swildo kong 3 mil na ko na kayo. Abdi lang 3, uy, mga 4 hon to.
0: 4 bulan.
1: Kay kon man ang adlaw na ito, mga 200. 200. O niya, agad nung dito sa city, siya kabalo ka, pilay bulan, 950.
0: Ang bulan atong sa Citizen nga
1: buhay ka? Ha. Pero sa mangkaw o sa otis abto, tagabutuan sa ito kayo, 600 ra.
0: So, sa mas taas ang Citizen.
1: Please, ito, piso pa mampon.
0: Piso.
1: Kapalit na magkatog 5, kao na magkatanan sudan. Katog yung, bawal man dito, Torch. Inigsur ni mo, trabaho, unya na kamuis na tingis na. Trabaho kay nana, limpyo gito.
0: Trabaho yun.
1: Daplin, Torch, na may bikire.
0: May bikire?
1: Oo. Yuli, dito yung manager na mo, Ma'am Yuli. Guto man kaya. Sus, kanang binahog bitaw, kanang binahog. Pagkanak, may paglaban ni Ma'am Yuli. Ano si Ma'am Yuli? Pagkatapos mo na, dito nila na. Ito, opisina. Kapatay ko na. Pag masakpan ka, kaya suspense mo man ka.
0: So wala na ka nabalik?
1: Ha?
0: Wala na ka nabalik?
1: Wala ko suspense mo.
0: Wala ka suspense mo, ha?
1: Tagaan, pinunong pan.
0: Kumanin kay... Gutom kayo, mamagoy kaon mo.
1: Doon na yung nag-breakfast. Sunod na, next time. Sige, naipanohot na. Kaon ko, kundi pa pukunin nga. Hey, that's life! Pero sige na lamang. Buna nga, kamudya nga mga establishment, kamudya nga mga employer, pagtanaw ninyo nga, muraga, maalkansir mo sa ginansya, ihatag. Pero maalkansir mo, tungod kay, alkansir ba?
0: Sa operation?
1: O, reklamo. Pero may ingon man po, nalkansi sa ginansya.

0: Stop! Stop! 10 minutos na lang.
1: May buntag, mga suki, tigpaminaw.
0: Good morning to all our listeners.
1: Ato mga suki, diha sa nagadayang mga panimalay.
0: To different places in this country listening us, good morning.
1: Naminaw while nagkutaw sa DTX.
0: Listening while scattering DTX.
1: Scatter na nila?
0: Scatter mo lang. Oh. Mabungkag mo na mo na. Let's see the scattered. Pagkabungkag-bungkag ba?
1: Inom na mo og DTX Coffee Mix kay makatabang gid na nimo.
0: Just drink DTX Coffee Mix because I can help you for your good.
1: Mapaubos ang level sa imong blood sugar.
0: The sugar of yours, which is very high, will go down. Mm-hmm. And you can see that your spirit is in and your body is in place.
1: Oh, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamalit na mo.
0: Bye. Good morning, diay ni Linlin. Len, what's up, kajote na? Morning, Linlin, og ni Myrna na. Kita pa to si, na Myrna, sila si Kuan. Diyan na minaw. Sila si Manang. Diyan pinyahan, no? Morning ninyo diyan tanan. So, okay kayo. Sa ngalan sa mga CEO President, the generous musing, Dr. Ramiloy.
1: Hey, manager, may upepo ba niya naligan?
0: Ikas lawak, Jonathan Calvo, kagabo din ulpus, kinigapon si Kakik by Bernie Campos, kanan ka may itis eh. DTX 500, DTX Coffee Mix, Gab, Dick Tribayo, Kabusaw.
1: Kakik 5. Attorney Ronel, kanan ay naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, Tribayo, Sport Bayo, DTX Dibalbos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalangawan sa Negros.
2: K5 News FM. Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system respond sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
0: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
5: Unay kuyaw.
4: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojudok!
4: Dako dyan akong pasalamat sa mighty Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine, sa kalugay na akong inom og massive dose pa, wala dyan ko nag-develop og allergic reaction.
5: Bitaw sa?
4: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
7: Sakit ipangihe og ako po dyan puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
7: tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butik.
4: Kanay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
5: Gusto.
4: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
4: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
5: Correct.
4: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa.
4: Kaon pa jud ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako dyan ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
8: Ako si Denise, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaayong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mapinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ayapon sa tamis ug inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masubrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Kumaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
11: ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pin,
12: naayo na ako.
2: DTX 500! Pagpapalit sa
5: mga butika. Makag-old yun ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang din aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
5: Dili
4: mag-uba ang imong kidneys. So, ilabias tanan, makontrol nini ang imong nga diabetes.
5: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
4: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom, Jud, o DTX 500, o MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pabalik sa mga butika. MyTC.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na na da, Sir GP. Sa added benefit.
5: Oh, stop.
4: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
5: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
4: Na jud panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
5: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
5: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
5: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News.
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
4: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
5: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay niini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula. Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Dili man ayang trabaho, Sir JP.
5: Oh,
4: duha na yang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3 na iingon ana ang function sa GP?
5: Wala!
4: Wala, gyud. Makita ra gyud ni mo na siya sa D3 bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct, gyud, Dr. Ramil.
4: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sikreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
5: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, no? Oo, nuts, butong, avocado.
4: Siyempre, D3 bio gyud nindot sa GP.
5: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
4: So, busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung baba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance mahimong gallstone.
5: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Pasabot Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
5: Wala.
4: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
17: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
18: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
18: nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
18: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ingnan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
18: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
18: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 bio, ang D3 bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
5: Check si D3 bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya MCT i-convert niya into monolaw rin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
5: Mao nay D3 bayo, ang imong plain D3 nabaingon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bayo. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
4: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
4: D3 bayo ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3 bayo, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bayo ka.
18: D3 bayo.
0: Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
18: D3 bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 bayo.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bayo?
5: Wala.
4: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 bayo ka na lang.
5: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bayo, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 bayo ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bayo gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 hours, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
4: Kinahangla na adyo kay D3 bayo. Aron ang ketones nga naa sa D3 bayo, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bayo. Mag-D3 bayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, modyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
4: question.
5: Efficient.
4: Ang imong D3, nabay ketones?
5: Wala.
4: D3 bayo lang, Jud, ang naay ketones. D3 bayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
5: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taspang imo blood sugar.
3: Aduna kini diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500
2: aduna kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga kapamubo sa gluco,
2: visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommend
2: sa mga eksperto.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin,
5: sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta moubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman. For men.
3: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa silay laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

vaina. Bye, vaina. Bye, vaina. Bye, vaina. Ang big story kaya sa limuang na animal. Ay, nako. Kumusta nga to ang buntag karon? Ang ato ang mga pamahaw diha, no, na asikaso na ba? Ang ato ang mga pangape diha, na timpla na ba? No, ang ato ang DTX coffee mix, na timpla na? Pagtimpla sa din ha. Pagtimpla sa di, pares na si muhang pamahaw diha. Na? Mayang bungkag. Hey, good morning, mga K5! Thank you, listeners, for tuning into the morning, the drive of K5 News FM 94.5. Shout out. Oras sa K5 News FM Philippines, 52 minutos na nakalabay sa tak ng alas 9 sa kabungkago. And, yeah, 9:52 in the morning. Oras na para kabasag man aning kuan. Kalagot. Hey, son. Hello, sound check, ayan. Madungo graba, kuso graba ako ang kuan, alingag-ngag diya. Oo, oh, oh. Basta limuang na ni amo ang Max ear. Angis, no, adlaw nga Webes, ika-duha ka-adlaw sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta man ang ato ang mga panagway diha karon? Busy na ba ang ato ang mga K5 diha? Sa mga busy na diha, sa mga busy ho na din na, no? Break sa tag-kariyot, mag-timpla sa DTX Coffee Mix para ma-relax ang ato ang adlaw, ato ang self, pa di ta ma-stress sa mga paperworks. Pag-timpla sa DTX Coffee Mix diya. Sa mga wala pa nakapamahaw din ha, sa mga bago pang bangon, wala pa kabangon, is amoy nilupad gabi eh. Baling pisaka, laag ragi hapon. Pamahaw na diyo, parisin nag DTX Coffee Mix. Yeah, kumusta nga to ang mga K5 din sa public market. Hello, good morning ninyo tanan din na. Hopefully na nakapamahaw na sa lang itong mga tindero diya sa isdaan, karnihan, gulayan, diya sa pruta sign. Yeah! Sa mga tindahan na naka-tune in sa itong number one and favorite station. Yeah! Of course. That is 94.5 K5 News FM Shatoy. Parisin na na inyo hanga ipang usap din na o DTX Coffee Mix. Ha? Huh? O, oh, pangapin sa DTX Coffee Mix, huwag gawalat sa imo hanggang mga customer diyan. Basta ito ang mga drivers diyan sa mga terminals. Diyan sa bus terminal. Ha? Huh? At ang mga driver diyan sa Easy Ride Terminal, Jeepney Terminal, Pedicab Terminals, Habal-habal Terminals, pangapi sa mga kuya. Oo. Para ma-relax ang ato ang self and ma-detox ang ato ang kalawasan.
di ba? Kaya yeah. Masira kung sa ating gipang-ub-ub din ha. Well, gahulat sa inyo ha nga mga pasahero. Pari si nag-DTX coffee mix para ma-wash out po ng mga bakterya na inyong gipang-ub-ub din ha. Welcome guys sa itong programa ng Morning Drive. And this program is sponsored by our Power Trio ng atong DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C and D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. Good morning guys sa atong mga frontliners din ha na. Guys, samping-amping ta kanunay no sa atong mga lakaw. Labi na sa mga drivers nato din ha. Mga biyahe, pabukit, mga balhabaw drivers. Amping-amping kanunay. Henay-henay lang good. To 57 in the morning. Welcome guys once again sa programang Morning Drive. Morning Drive. Yeah, padayon sa itong playlist dito sa unahan. Ito na play kanina song from Buttons. Ah, a song called Buttons by Pussycat Dolls. Bye bye bye bye NSYNC. Here's another track, an OPM song from Masculadas, Sex Bombs, and Sex Bomb Girls, and Acoustically. Once again, Kinesic K5, Dinos of K5 News FM 94.5, Shatan. Good morning and welcome.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugustahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Gamaintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
4: Mapalit sa inyo mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Madalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: DJ patunugin mo tonight. Ikaw ang reyna ng saya.
13: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interes ug walay collateral? Marayo ba?
14: Incorporated.
13: Ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Ado na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar cattle system financing. Unsa pa gihulat?
14: Marayo Bank Incorporated na!
13: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
15: Incorporated!
16: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

A song from Eagles Hotel California. Once again, you're tuning into the morning drive of K5 News FM 94.5. Shout out. Check our time. It is now 10:25 in the morning. This time check is brought to you by DTX Beauty Soap. Ang sabon na may moisturizing properties para sa mga dry at sensitive skin. May antibacterial formula para sa mas epektibong pagtanggal ng dumi at germs. Itong may mga kagid-kagid din ha. Para mangawala ng mga bacteria, this imuhang mga kagid-kagid para dilin na siya mubalik. Gamitin na siya ga DTX Beauty Soap para mawala na ng imo nga mga kagid-kagid. Moro dyan ni siya tubag sa imo nga problema diya nga kagid. Palitan na ang DTX Beauty Soap diya sa Hambara Herbal Product Center. Likod lang sa 4J Cell Shop and Accessories. Barato na kayo na. Ayan na nag-antusan ng imo ang problema diya sa imo ang scan. Okay, datuun man kag scan, dali ra kang kagiron. Samot na makakaod ka og something langsa. No? Kaya mga kalagiron di ba? Especially karon kay tag na ululan na, no? Uso ang mga hima-hima diya sa inyo hanga mga tikil. No, para mamatay or matangtang jud ang bakterya diha sa inyo hanga tiil para dili na magstay diha sa inyong tiil and para dili na siya din na tawag ani dili malata na imong tiil og kinutkot nila. Malata man ko datong mo gay na magkanukanukata tungod sa bakterya nga masigkutkot sa ato ang scan. Oh, malata ang ato ang scan, kinutkot nila. Muna magkasamad-samad. Muna, DTX Beauty Soap ang tubag ni Ana, guys. Ayaw nag-antusa na, ha? Palit na diyan sa Hamara Herbal Product Center likod sa 4J Cell Shop and Accessories. Available kayo na din, ha? Ten 28 in the morning, and let's move on to our K5 request more. Totonohan ko. Atong sulay kanta tong gi-request na Jason atong isang adlaw Born For You. Pero female version lang siya. Hopefully you like this song, guys.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may plimas.
4: Adunay plima. Walay undang ang paghilanat. On and off.
5: Yes.
4: Trangkaso na na.
5: Inom nag D3 Bio.
4: Husto. Kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya na kay hipabi, napukahipasi. Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naa kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
4: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
4: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginong mga antibiotics, delikado pod. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
5: Wala gyud. So, muna na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
5: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct,
4: imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imuang immune system o sa D3 Bio?
5: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
4: Kana!
5: Pero kung plain D3 ra ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plane D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
0: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaunlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ipadayon,
4: ayaw abusuhon.
1: D3 Bayo.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.
7: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo tangkini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Masillas Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Your herbal shop. In town. In
1: town. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaunlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras, alas 11.04!
10: 11 Mbps! Paglansi, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps! Sa public service, numero uno. 11 Mbps!
11: 11 Mbps!
12: Ang pagbutiag sa kamaturan, mo'y ngingig kahinigman, araw na sumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kandos, Kandos. Komentaristang why gitalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ugliyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, di Locos. Kambo, Kangrex, Kandos. Mutinaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilipigan. Kambo, Kangrex, Kandos. Kandos. O karon, alia ang inyong komentarista, Rex Kandos.
13: Fisher! Sa kahanginan!

0: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, mga buntag, kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po na kanyang tulumanon, ako ang tulumanon. Rex Santos Gandos lang sa Gihapon inyo makauban, tamanta ala una in punto. Sa ngala sa Magistasyon Manager, K5 Sir Bernie Cabuzo. Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obayan Aligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. K5 Engineer, Traffic Controller. Jonathan Calvin. Sa ngala sa mga Chief Engineer, K5 Abumi. Okay na tibok ang pwersa sa K5 Music ang Dumaguete 97.7. May buntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 2, adlaw karon na Webes, bulan sa Hulyo 2026. May buntag sunod sa Dumaguete, ilang kumal sa 30 ka mga barangay. Kamaybayunan ka sa Paan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor area gilagkuma sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, South North Cebu. Good morning. Ay tulabi na karo sa May Tagbilaran, Bohol. Magbuntag na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, Easy Ride, mga mas drivers, Bihar. O sa masakyanan nga padulong sa May North and South Man area. Good morning. Ang dilabi na karo sa mga security guard on duty sa may pantalan, siyudad sa Dumaguete. Good morning. Kanunay ni sila na Mindanao sa ato, ang mga security guard. Ilabi na sa mga security guard sa may korte, sa may bantayan. Good morning ninyo dia, mga sir, mga idol. Kumusta man mo dia? O sa mga security guard on duty sa mga pawn shop, bangko, Kapitolyo, City Hall, mga mall. Ang ilabi na karo sa may Tampe. Huwag dapat mismo sa may Sibunan, security guard sa may Sibunan, huwag dapat sa may Linuan, Bato, o sa mga security guard on duty karo sa mga bodega, mga subdivision, o sa mga balay-balay, mga residence. Good morning. Alcatraz on duty, diyan sa may Dumaguete. Ilabi na karo sa may BGMP, Provincial Jail, India. Na, iniadto na ito kagabi, kagahapon, na bang engineer, kaming bahay sa patay-patay ba? Nga, depreso na. Yan, isgota na ito. Magpakita bang sa ato, ah, taikuno, mauna, mauna, idol, kung ano ko'y mahimo. Pero sige lang, isgota na ito, nakara. Sa orman, ano makaspeso? Mag-unsa pa man ko. Di ba? Next time, ayaw mo paggamit. Kaya kung magpagamit mo, abot sa panahon, aw. Oh. Gigamit man ka, gamitong ka gusto. Pag inig ka, kuana, siguro, nidula po ka sa personal po mo, nangwarta na po siguro ka, naturalmente, mapugos. So, lunarong yun ka. Collateral damage yun ka niya. Kaya murag bilik na mabaayo po. Good morning, dahil karo sa mga NBI, CIBJ, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, o Coast Guard. Good morning ninyo diya mga sir or ma'am. Ilabi na karo sa itong mga SWAT 10, Team 1, og 2, og 3, og 4 na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAP, og sa Philippine Army Detachment, og PNP Detachment. Good morning. Kamusta mo diya? Og ilabi na karo sa itong mga K5 Hookup Station. Good morning. Mga ka-K5. Ilabi na karo sa may K5 News FM sa may Bayawan City. Good morning, karo ng K5 Randy Cornel. Kabayan, good morning. Kumusta man karo ng Bayawan? Medyo grabing ulan gabi sa Bayawan. Ang yun na, ha? Gibok-bok o maayo ang Bukiran sa may Bayawan area. Posible din sa may area sa may 3rd district. Grabing ulan. Grabing mga ticks na ito kagabi nga, sir. Grabing ulan din siya. Good morning, karo sa mga Philippine Army. PNP SAP. Ilabi na karo mga Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning. Og sa Changdi, Sudan, Sudan, Magdito, sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, good morning. Og sa Maidunya, Milag, Dos Parmas. Ilabi na karo niya mismo sa may South Pole. Kumusta mo niya? Og sa Kipad News FM sa may Samogita. Kipad News FM sa may Shaton. Kipad News FM sa may Bakong. Kipad News FM sa may Baay City. Kike, good morning, Kike. Og sa K5 News FM sa may Secure Secure. Good morning, mga idol. Ilabi na karo sa may OMD Mitchap. Na kanuna na Mindanao sa ato o Changi dyan sa maya. Sikihar, sikihar. Wireless OI sa dial sa inyong mga radyo para makabaluka mo kung usay mga pangita mo. Sunod sa 24 oras.
1: Hindi pa sayang ang reklamo mo. May panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo. Action ko. Rex Candos. Talis ka. Why gikalisangan? Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Wanting ka sa radyo.
2: Wante.
1: May katapat ka na. Rex Candos. Sabas na komentaryo.
0: Okay mga silagan, soking tumulang para yung takaroon sa toga programang 11 and BPS. Alas 11:11 na. Uluhan sa mga balita. Sikihor, sikihor. Or sikihor. Ginudahan kay payuhot o ga-illegal na droga. Tagalasin na sikob sa Sikihor Municipality Police Station. Sinunog ni Tanhay og Bedbud Festival. Highlight sa Fiesta sa Tanhay. Bagong LDRRN. Operation Center sa Calaon City. Hingpit ng gibuksan o giblisingan. Tulo ka mga importanteng ordinansa. Alang sa mga senior citizens. PWDs. O bagong campus. Site sa City College o Bayawan, i-aprubahan na sa ikatulo ka tulo o kakatapusan pagbasa grade 10 nakuhaan o armas o mga bala sa eskwelahan sa Iloilo karong taon-taon at ang mga kumplitong detalye. Ang ato nga cellphone number mga siligan soking minaw nga pwedeng tiksan o pwedeng matawagan 0-2-9-5-3-7-2-1-5-1. Usbo na ko, akong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Ang atong live Facebook sa K5, type lang mo K5 Use FM Digital Dumagite. Usbo na ko, K5 Use FM Digital Dumagite. Huwag sa ako ang personal kay duhaman ni sila i-live K-Rex X-Team. K-Rex X-Team. Pero i-share po ninyo ha. I-share, like and share. Kana para at least makahibalot tong inyong mga pamilya na maudian yung mga panghitabo dito sa mga Negros area, sa Iloilo area, o sa Occidental ba, sa Madapo. Karong taon-taon at tangi kay masunod na itong mga field reporters sa mga kompletong detalye sa itong mga uluhan sa itong mga balita. Alas 11:14 na. Si Rex, shout out me. Ang sama i-shout out. Shout out me diri sa salag. Tanan, may iro. Diri patay kinsa galabay anaa karsada gilangaw baho kaayo Victoria Binasco basigwa to gilabay diha nalingsan siguro ang ino di ba sige kumusta mo diha tagasalag sinulog di Tanhay og Dugdug Festival highlights sa festival sa Tanhay. Dito maglangay mga siligan, suking tigpaminaw, nakaroon sa pika silinga, si K5, Saril Ripe sa mga report. K5, Saril Ripe, i-K5 mo. Kandos!
3: K5 News FM Live Report!
4: Iparayon sa nagbasanhay, ang naadadang tiri kakaliwakan sa fiesta, ang sinurog di Taday o Budbud Fiesta Bat. Bawang kinigibutsay di Taday, Mayor Jose Pepe Orlid, ato sa press conference ay kahapon. Matod pa sa mayor, nga daghan ang mga kaliwakan, gailig hatay sa kabistahan, sama sa bagong natatapos sa paugna sa kuso, kundadula sa basketball, uban pa rin ang kaliwakan sa natin sa sports. Nakita sa ang umabot na nga concert karong alaw ng Sabado sa sikat ng banda ng Ilias. O labaw sa tanan, ang highlights yun sa mga kalukan mong sinulog di Tanhay o Budbud Fiesta Ball. Dugo ni Bayor Olido, nga matag kaliwakan sa rakbayan sa tanahay, pangitaog yun sa mga dumodoaw o mga kaliwakan, matalo sa kaliwakan, ag fiasibal o ag budbud. Ipasabado sa ni Mayor Olido, ang mga tanang opisyal sa lungsod sa suporta sa mga kaliwakan. Ibita ro sa ni Mayor Olido, ang tanan sa pag-apil sa kasadya sa dakbayan. Alex sa K5 News FM, K5 Cyril DTX sa 5 Rep para sa kaming mga balita, serbisyo publiko Creon sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kini na report ni K5 Cyril Rep. Sa ato pa, moadto na po si Elias. Sa ato pa, kay moadto si Elias ang mga babae ani karo mura pog kiligon pod ni sila. Kiligon na pod ang mga babae o kato mga bayot. Dita amara man na siya at least gitagaan mo kalipay ni Mayor Pipi Orlino, pero paghatag bayat mo budbud ha. Kaysa mo ato taga kakifay basi mo ato si Kipan sa Ripe. Nangala tong opening bita sa bagong City Hall Engineer, pagkadaghan nagbubun atong hangko. Mupunit ang tako, pero basi dibidyohan ko ito. Hindi sabi, munit ang punpun. Ha? Good morning, nagkana ni Mayor Pipi Ornina. Murag sadya, gini ay ang tanay sunod adlaw. Oro niyang gabi, sunod gabi. Tulog ka-importante yung urina sa alang sa senior citizens, PWDs. O bagong campus site sa City College Umayawan, giaprobahan na sa ikatulo o katapusan. Pagbasa! Dito maglangay mga siligan, suking tigpani na ang prinsisa sa Kipad News FM, Bayawan City. Kipad Natalie Kayapas sa mga report. Kipad Natalie, ikipad mo, kandos!
3: K5 News FM Live Report.
5: Giaprubahan na sa ikatulong katapusan nga pagbasa ang tulo ka importanteng ordinansa alang sa mga senior citizen, person with disabilities o gabagong campus site sa City College of Bayawan atol sa manapusong tanda sanggunian panglungsod sa Dakbayan Baguhay lamang. Subay sa opisyal nga payag gikan sa Bayawan City Council, mao kini ang mga balaod nga gilaumang maghatag og dakong kaayuhan sa publiko. Draft Ordinance number 202623 gisugyot ni Konsehal Marco Fidencio L. Aurelia ang formal na pag-establisar sa 40,000 square meters sa yuta sa Barrio Villarreal isip permanenteng dapit alang sa campus sa City College of Bayawan subay sa kamanduan sa CHED. Draft Ordinance number 202516 gipalapdan ni Konsehal Severino Salvador Martinez sa Kapulso o Konsehal Luis J. Sumalpong ang paghatag og libreng parking alang sa mga tanang PWDs o ga senior citizens sa tanang parkinganan nga gidumala sa syudad. Draft Ordinance number 202614 gipaluyuhan na gyapon nila ni Konsehal Kapulso o Konsehal Sumalpong nga nag-amendar sa daang ordinansa aron na patasaan ang madawat na Christmas cash incentive alang sa mga kwalipikadong senior citizens sa Dakbayan matag Desyembre. Kini nga bag-ong kamanduan na kabahin sa baday nga tinguha sa kagamhanan aron na mapaligon ang lokal nga serbisyo publiko, mapalapad ang imprasaktura sa edukasyon o mapanaliptan ang katungod o kaayuhan sa mga senior citizens o PWD sa Dakbayan. Balita gikan din sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News sa Fam.
3: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking so tibinaw report ni K5 Natalie Kayapa. Alas 11:19 na. Murag okay na ha? Murag na na ikaparkingan karon ang mga PWD o ang mga senior citizen. Naigakuha na ako engineer na. Si Rex, kanang mapalit dahil itang mga tambal. Dili dahil itang mga tagaan o kanang discount kung atay ID sa senior citizen. Eh, kanang ako ha, engineer ha? Kung akoan lang, kanang nanong kinahanglanon pa man ang ID sa senior citizen ID, kung nalang ka ipakita ang ID ni mong lisensya na pagkamato, ikaw sa sinta na kapin, ano ang pagkitao naman ng senior citizen ID? Eh, kaniba usahay makaingon ta sa gobyerno na ipaabot na lamang dito ng kanabang mag-gasto-gasto lang ang gobyerno, mag-gaba ng citizen ID, senior citizen ID, magaba lang, magagasto-gasto lang ang gobyerno. Importante kung nakay pakita nga ibig mo ng imong adlaw pagkatao nga ni si Hinyo, si Tisi, nagyod ka, pwede nagyod siguro po siguro. Okay, si Kihor, gidudahan, tigapayot o iligal nga droga. Tagalase, sikop, sa si Kihor. Municipality Police Station. Dita maglangay, mga kinsa na pod na. Sa nagod ng inyong lugar diha, pre? Ha? Ang mga tao diha, sige lagi pamalig, dag-drag sa K5 yung nadayat? Sige naman, ang mga hirig baunta may subayo na pod to. Dita maglangay, nakano sa pikas ninyo, si K5. Doon na dayot sa mga report. K5 doon na dayot. K5 mo pre. Kandos pre.
3: K5 News FM Live Report.
6: Nasikop sa mga operatiba sa Sikihor Municipal Police Station ang usa ka gituhoang tigpayhot og illegal nga droga sa usa ka bypass operation nga gihimo alas 3:30 sa miaging adlaw Hunyo 30 tuig 2026 dito sa lungsod sa Lasi. Ang suspitsado gila sa alias nga hapon 30 anyos ulitaw og lumulupyo sa sitio Kadulen Barangay Lower Kabangkalan Lasi Sikihor. Na-recover gikan sa suspitsado ang lima ka gagmay nga pakete nga gituhoang sabo og usa ka belt bag, usa ka Suzuki nga motorsiklo og usa ka 1,000 peso nga gigamit og bypass money sa maong operasyon. Ang suspitsado anana karon sa kustodiya sa Sikihor Municipal Police Station samtang giandam na ang kasong pagpanglapas sa Section 5 og Section 11 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Drugs Act of 2002 para sa 11 Mbps og para sa kampiyon nga sesyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan diri sa Isla del Fuego, Sikihor. Kini ang inyong ka K5, Dunard Dayot, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni K5, Dunard Dayot. Mulat nakapansin ko sa province of Sikihor, muramag puros man drugs ang report ni K5, Dunard Dayot. Ha? Sato pa, nisiaw na po ang mga droga diya, mga sir. Mas maayo po na nga makita po na to og ang mga PNP intel diya sa may province of Sikihor, Galihok, Gyor. Di ba? Sa kanang mga hiwig ba-ba, sir, mo yung presyo na mga hiwig ba-ba. Kahit naramay ko yung nakita niya hiwig ba-ba. Ay kaklaro, anak nga gasya mo. Kana, sir, subaya na ninyo, sir. Kay naay nakasultin ako pag mutabok na si Drig Dumagiti, pag uli, gadra na og shabo. Hibig ba-ba? Kisa ba hibig ba-ba? Nga daka mag-hibig ba-ba, Drig? Ha? Naay, naay, hibig ba-ba niya? Kada bang, hibig ba-ba, pag uli na Drig Dumagiti, pag uli, gadra og shabo. At tawagan ako niya itong amigo na ako sa Sikihor-Sikihor nga. Subaybayin ninyo ni hibig ba-ba. Kahit kana siya, pag uli na Drig, pag tabok diya sa isla, naagyo na idala. Diligid ingon dagha, kana kunsumo ra ba niya? Nga para ba, kada bang dili siya maulaw katubang sa mga tao, kay musabo man na. Di ba? Kana ba? Kaklaro anang mga, kanang maghiwi ba-ba? Kaklaro anang. Okay. Ato nang balikan o niya. Bago nga LDRRM. Siguro, isang pa siguro na engineer in kaso. LDRRM o siguro ni Ugbot Sumayon. Eh, na, may operations to mo. Operation Center sa Kalaon City. Hingpit ng gibuksan o gagiblisingan. Dita maglangay mga siligan, suking tigpamina. Naka-standby si Kipay Elmer Sagang. Kipay Elmer Sagang, ikipay mo. Kandos!
3: K5 News FM Live Report.
7: Nagmalampuson ang ipaygayon nga blessing sa bagong gitukod nga LDRRM Canlaon City Operation Center. Kanibutang sa Pasayaw Ground, Barangay Parubigan ng siyudad sa Canlaon. Nanguna sa mong kalihukan si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas. Kauban ng mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga sila si Consial Jane Cardenas, Consial Ricky Dilobio, Consial Alci Jimenez, Consial Alden Avila, Consial Diego Santiago, Consial Ricky Shona. Announce si Engineer Jodet Artegas, ang City Government Disaster Head sa LDRRMO, kauban ng mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o mga first responders. Ang kalihukan gitambungan usab sa mga opisyales sa 12 ka barangay o sa mga barangay responders. Ang mong pasilidad magasilbing sentro na kini sa pagdumala, pagmonitor o dinali ang pagtubag panahon sa mga katalag manog kalamidad. Kini usa ka dakong lakanga, araw sa paligon pa ang kaandamog seguridad sa tibok dakbayan batok sa bisan unsa nga risgo. Balita gikan sa K5 News FM kanlaon nga itong ginato sa DTX 500 may TC o D3 Bayo. Kini siga K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukin tita rin ang report ni Kipad Elmer Saga. Marat nakapansin ko karon engineer ha, every municipality o syudad, kana, na ay mga gitukod dito, gitukod dire, bagong gitukod, giaprubahan ha. Dili ba ka ni engineer, sa ako alang ay magkalain politiko ha, basta ba kayo mo nipitik na po si Rex, nikusi na po si Rex. Kana bang, tungod ba, epekto ba ni sa duol na ang eleksyon? 2020. Kaya nakapansin ko, si Kuan katukod, si Kuan na pabagong diable. How many years gika sa paglingkod ninyo, wag nyo ninyo na mahuna-hunay? Ayaw mo kalain, ha? Ayaw mo kalain sa akong komentaryo? Or, karang pag-ibura pa una-una? Pero sa ako alahi, murag mahigid ang akong feelings, engineer. Kay tungod siguro, 2026 na, 27 positioning na, engineer, ha? Nakabanta ka, engineer? Mate, 2026, July na baya karon, sunod Agosto na. Sunod sa Agosto, humabot ni Luis Santos. September. May nga ng politiko, mati-mati na mo direk. Habot din niya, eh. Diba? Maraming nakapansin ka ba? Grid 10. Nakuhaan og armas og bala. Sa eskwilaan sa Iloilo. Di ta maglangay mga siligan, soaking tipaninaw ang among Reyna sa Kipad News FM Dumaguete. Kipad, Sara Humilio sa mga report. Kipad Sara, ikipad mo, kandos!
3: K5 News FM Live Report.
8: Yes, may ang buntag at K5 breaks. Sugmayong buntag usab sa mga K5 na ito nga naminaw karong oras ha. Di na-recover na usab sa mga otoridad ang usab ka 38 caliber revolver nga adunay unom kabala gikan sa bag sa usab ka estudyante sa grade 10 sa usab ka tungaan sa Barotac Nuevo, Iloilo kaniya at tunga Martes. Sumala pa sa kapulisan sa Barotac Nuevo, daling gitaho sa mga opisyal sa tungaan ang maong insidente kung manadiskobrihan ang maong armas. Og daling mirespondi ang kapulisan og gikuha ang armas og mga bala. Ikopirma usab sa mga otoridad nga ang minoridad nga giila isip child and conflict with the law. Gitugin ang ato sa mga pag-atiman sa Department of Social Welfare and Development og ipaubo sa angay nga intervensyon alang sa mga bata. Samtang gibutyag ni Western Visayas Acting Police Chief, Police Brigadier General Randolph Tuano, nga nagpaday ng koordinasyon tali sa kapulisan o sa Department of Education, aron masam nga paligon pa ang seguridad sa mga tungaan human sa maong insidente. Nahitabo kini usa ka semana human sa insidente sa pagpamusil nga nalanggigit sa duha ka minoridad sa usa ka tungaan sa Tacloban Leyte nga miresulta sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante. Kini nga balita hatod kinato sa MyTC Alkaline Base na Vitamin C Inubanan sa Detox 100, Detox Coffee Mix, ang kaping may ampalaya di sugar, sugar cane o chia seeds. Balita gikan sa News Center, kini sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko o galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tipamuna, report ni Kipab Shara Humilio. So, tuwa na po, pangilinan! Tuwa na po'y nakuhaan! Alas 11.29 na atangi sa kong pagbalik. Ato sa atin sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga primero. Engineer Rajisimoy! Kandos!
3: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Pasod kayo ang akong blood sugar.
11: Ako ang isulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahinin na balis sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
10: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
10: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. DTX 500
16: adlaw-adlaw.
15: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
13: mabalik sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
18: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo og serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kadadlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga namina ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon. Sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe, makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod, kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager nga si Mr. Bernie Cabusaw.
19: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
20: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw.
13: Mapalit sa inyong mga suki butika.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka na.
21: Ako,
22: ang linya ko,
21: isang kapsula ka na.
22: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
21: kapsula mo.
22: Extend.
21: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
22: Extend. Supplement for men.
23: Isang kapsula.
24: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design. fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa, hangtod sa tulo kadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
4: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Edge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Edge T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Edge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Edge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Edge advertising located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
16: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Apalit sa mga butik.
25: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
31: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
32: Sige, pabuto tayo, Kifar.
31: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
33: Nireplano nga ilubong sa suspect.
34: Nag-hitaan na squad yun nga natin sa lawan sa biktima.
35: Nagpulong ka mga bagay.
36: Patuloy pa ang investigasyon.
31: Pilasin at expose ang katiwalian.
37: Then it goes down ang lugar kada mga residente.
31: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
25: D3
0: D3 Bio.
3: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras, alas 11:40.
11: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
10: Okay, engineer, nato gitimpla nga dito X-Coffee Mix, palihog kong ipakuha kambit ipahatod rin. Kay matay, sayang kahigupo na ako na. Sayang kayo. Napay tunga nabilin akong higupo nga. Okay mga siligan, so kundi kami na parahin takaroon sa tuga pro. Uy, nakatutok karoon ang atong K-Pod News FM Bayawan. Kumusta mo diyan, taga Bayawan? Wala'y ulan niya. Kaya kagabi ibag ang mga tig sa ato. Abiragod na dit kayo. Sayang kayo ng tinimplanin mo. Nahurot naman good akong DTX Coffee Mix Engineer dito sa Balay. Mato, di rin ako ni Tiwas o Guan. Napa? Kanya na. Kabundi. Ako nang hinahinaya na. Sayang kayo, may na lamang makuha na itong tema, strong ka na itong kaya na. Marag, asa ito pa dulong si Don Don, engineer? Okay po itong kalot ni Don Don, saan mo po, Strianis? Okay! Kamusta man? Marag, miinit na po ni engineer, mga delikado. Akaro kay miinit na. Nagpakita ng Haring Adlaw, ay mong kalimot, kanunay kung nagpahimangno ninyo, ha? Kaning ako, wala ko'y puas nga pagpahimangno sa inyo. Sa tinuod lang, prangka-prangka nga pagka-istorya, nga naman,

kayo, ha? Ko, kay naman ko yung kwan engineer nga nabilin nga isa ka-stab sa MITC. Kay wala magkaparihag hurot, kay nato na maligyag ko tsuno palit. Di maligyag po po. Ano na lamang po? Karon, nahurot mag-una ang akong DTX o D-Tribayo, nagkabungan siya naghurot, na may isa ka-stab nga nabilin. Di ako po, pero maintain yun ba? Nikuha ko, Dre, anak, mahulong ka. Di nga, sa karto, kuhaon mo nga, subong stablang. Pwede na pa ko, Polo, relax na. Sagam mo, ganahan po siya utangan siya. Lahit po ni utangan po, dokad lang, hulingin. Tihala siya nga po nga, nga, isa lang ka-stab ba, dito ba, yung kuha mo. Nga, di, kinarto mo, kuha mo, Dre. So, relax lang ka niya, ino po, utangan dito ka. Hulingin na yung dokad lang. May patong siti utangan, te! May patong isang hilungga utangan, kay may uman na ito, te, sulda na. Kanila, eh, dokad daw, te, bayad na, eh. Ay, ginoo ko. Mag-MITC mo. Kay ang MITC, mani magkapaligon o ga-immune system na ito. Diferensya nga atong immune system, ligon yun. Kay, formida, ang atong kapital, lawas ba yan? Di ba? Lawas ang atong kapital. Kung ang atong lawas magluya o mag-imido, mag-usa na lamang atong mga trabaho, ilabi na atong pamilya, gasaligpod nato, tapos kita may magluya, minus na atong immune system. Pwes, magtumargod mo o MITC. Ilabi na kung nanak kay diabetes, kaling diabetes isa ka mga pahalap ni og mata nato. Walay ayo ang ta. Kita tanan makaangkong tag-diabetes sa tinuon lang. Na may uban nga, exercise na, mugawas imong singa tinuod. Ang pag-exercise, dako yun na katabang. Dili na to na malalis. Kanang mag-walking-walking ka, na mag-walking sa Boulevard, na tayo makita at usay, mag-walking anang dalanon, kanang diya sa may diversion road, dako nagkatabang. Walay lalis na, tinuod na. Pero maabot manggut ang punto na kita, matapol ta. Kana ba, matapol ba ta o walking? So, at least, na atay maintenance, sa atong diabetes, sugar, o sa atong blood pressure, tumargod mo og DTX 500 capsule. Kay dili man ingon nga up to date sige og walking-walking. Na magyong panahon nga kita ma-abkan yung tagtapon or ma-short na sa oras. Kay naman tayo usahay ng mga personal ng mga lakaw. Importante na agad kay DTX sa 500 capsule. Buong tagutuhapon tumargod ka. Maugod na i-advise na ko sa inyo. Tapos, dili po nato malikayan nga kita tao, tao man lamang doon ta. O sa may kalahian sa tao o sa hayop, walay kalahian. Ang tao, magkasakit. Ang hayop, magkasakit. O di ni mo artimanon ang imong hayop, magkasakit. Kita po tao itong kaugalingon, di nato artimanon, sigurado ko, dali ka matakbuyan o sakit. Pero para kanabang komportable ta sa itong paglakaw-lakaw, dili na yung takalit-kalit, di yung matakbuyan ta o sakit, tumar mo o kanang gitawag na to nga D3-bio. Kanang D3-bio, naanay kanang gitawag na to nga virgin coconut oil. No, tumar yun mo, anak. Buntag untog hapon yun na siya. Tumar yun mo o kanang D3-bio, buntag untog hapon. Kanang tulo, maunay magkombinasyon yun ng tulo. Ha? Kadaan lang yun. Maunay pinaka-importante. Wala may kumo nga kanabang concern ba ka sa imong kalawasan. Mag-usa man ka, mag-kino-repeat ka. Ang imong kwarta, asa nimo isok-sok. Kay kunuhay para panagana o inkaso, ikaw magkasakit. Kanang imong gitaguan sulod sa pila katuig ka sa ahon rin nagmasakit ka, tungod lang sa imong pag-kino-repeat, na dili ka mo palit o mintina sa imong lawas, asa man akong sumbalik, di ba sa imo? O, muna ako, buntag untog hapon, D3-bio, MITC, o kanang ito po na ito nga DTX 500 capsule. Pero ayaw ninyong idungan, ihapos ninyong baba. Magdiferensya lang 10 minutos o 8 minutos ba? 10 minutos, MITC na po. Pag humatog MITC, D3-bio. Pag mainom ka o DTX 500 capsule, diferensya o 10 minutos, ipasunod ni mo na. Dili kay D3-bio, DTX 500 capsule, MITC, ihapos ninyong baba. Ayaw. Alternate ko siya tawag, ana, i-alternate ninyo. Ana, di ba? Para masamtan ba nato? Ay, walay ko mo nga atimanon nato atong lawas. Kaya kung di ninyo atimanon ang inyong lawas, oh, asa man, oh, sawa pa nato, luya na ta. Eh, asa man ta padulong, matigula man yun ta.

0: Musugot pag sa dili. Kita magulang jud ta. Mao nay tinuod ya. Tapos di pa natumalikayan kanang ini kabuntag sayo na may usahay tao, mababae og lalaki. Pareha gabi nakatulog ko. Wa pa alas 10 tulog na ko engineer ha. Pero kasagaran makatulog ko alas 10 ana. Pero di ko pwede mo adto pag alas 11. Gabi eh, nakatulog ko mga 10 minutos para mag alas 10. Nakamata ko engineer alas 5 kapin. Sayo ko nakamata. O alas 5 magigto impunto. Pagmata na ko, eh, siyempre, toothbrush at nagin na ako, taglaway. Toothbrush. Pag mag-toothbrush, kape ko. Na may ubang mga tao nga hilig din og kape. Di nato na lalis. Wa tayo lalis din eh. Na ay tao nga hilig og kape. Pero ang akong ika-advise ninyo, kanang kape karon na ginagamit ninyo kape, ipanghat, anap kay sobra, ipanghat ang silingan. Ihatak. Ayaw na gamit ang kape, nga maura niya pong kape ha, nga may ikatabang sa imo. Ang imong gamitin na kape ka ng BTX Coffee Mix. Ngayon mo nga, kape man lang niya po na, kape lagi. Pero double purpose, mura ba kang sakyanan, mura kang truck, four-wheel drive, pati atubagan mo kamas. Mauna yung kape na mo, dire, kanang BTX Coffee Mix. Nakakape pa ka, na-detox pa ka. Kanang imong tiyan ba? Katong na mga yawa-yawa na imong tiyan, habwaon to. Panahon sa kanang kita, magbawas ta. Kaya na-detox naman ka. So, double purpose. Nakakape na ka, natambalan pa imong sunod sa imong tiyan, detox pa. So, BTX Coffee Mix. Okay na? So, ala lang kasimple. Ako, dili ko magduha-duha o sigig pahimang mo sa inyo. Tapos, o kaning gituwag po na ito nga probiotics, bitaw. Kaning probiotics, o sa baga pa, maunay ang muaway kasi klase ng musulod sa itong kaugaling, lawas o sa padya. Kaning probiotics po, pinaka-importante po niyo. Tumar po mo buntag unto o hapon. Kada na, maura na. Kada at labor, himuan ninyo. Diba, usahay, kita mo dawat magtagkagulangon. Depende sa itong magulang tanga, ligon ta. Yan ako sa kagaandar imong kagulangon, di pa kaligon, nawa na. Intonses nawas ni mo niya. Di apa, na ay lalaki or babae nga, gusto gini lang ilang kutis mintin. Pero usahon niyo pag mintin yung kutis, ang inyong ipagsabon perla, adjax. O niya, ang inyong mga panit ana, nakapansin ka engineer, ang atong panit mag, kanabang maghimbis-himbis, mabaw na. Ang inyong ganito na sabon para mintin ang inyong kanibang panit na to ang BTX Beauty Soap. Katong mga bawag ilok! Katong bawag ilok, ha? Atong pasunlo si Dundun sa. Katong mga bawag ilok! Dili si Dundun bawag ilok, ha? Ako pasunlo kay mo report sa market, kwan? Market report. Katong mga bawag ilok, ha? Ligo mo, tapos butangan ninyo o kanang DTX o kanang Clinica Geopress para humot. Di tamaglangan. Nakaroon sa pika sa linya na nukad direktamente dito sa may Changi Sulag sa Dumaguete, siguro ano taas mong utana taron. K5 ba, Dundips, ikipay mo. Kandos.
1: K5 News FM Live Report.
0: Done!
2: Yes, Kaki Febrex, may moto. Ilabi na sa tigpaminawan sa 11 MBPS mga Kaki 5. Kaya may break sa atong mga presyo karon na ato kining gina-update pirme. Ha, ilabi na karon ang ato ang mga bugas tungod kay adunay pag-usos. Ha, adunay pag-usos. Kani, aking kusina chip karon ha, kusina chip nga dinurado. Tag 58 ang matag kilo sa pagkakaroon ha. Ang Kingstar Sinanduming, 58 usab ang matag kilo. Princess Bia, ha? Princess Bia, tag 54 pesos ang matag kilo. Princess Mia, 55 usab ang kilo nini. Black rice, so katong mga taas og mga kuan hilig og black rice taga 90 ang kilo. Adunay brown rice 80 usab ang kilo nini mga kapeba. Happy Sinanduming 47 ang kilo. Binhi rice, kini nga binhi rice kay kapebrix ha, daghan kayo nga naggamit ani tungod kaya imong makita tagas hamis og pukhay kayo ha. Binhi rice usab brato rosab, tag 50 pesos ang matag kilo. Jaguar, 54 ang kilo. Atong ganador karon tag 65 ang kilo. o ang atong Beast Choice 58 ang kilo. Ang atong PGang numero 16 kung bugas nga mais 65 ang kilo. O ara to nga ipakonsum na tayo nga bituelas tag 130. Green peas 60 ang kilo. Tahores 80 ang kilo o ang munggos 95 pesos ang matag kilo. Mao kana atong update ha diretso mismo sa ato ang public market diri sa siyudad sa Dumaguete. Alang sa 11 Mbps, kini yung KK5 Dundips na naka-extend ng food supplement paring para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nako, madunggan, samtang ga-report si Dundon, tintagtag siguro itong karni. Kasi tintagtag itong karni, matitig kilo o mga isda o munggos o saba, tigkinilo na itong bugas. Nahing katingog dito nga. Siguro nga ako, i-greet ko, i-greet ko. Kapag siguro dahil napansin Dundon ang tindirong bugas, ito nga ang sigig sinamok. Naka-standby ang Mighty C Network News Nationwide. At ang isa kong pagbalik, Engineer Jesse Boy Candos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Victory Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
7: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
6: Mauna.
7: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
6: Yes.
7: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
6: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
7: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit. Wala pa di exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC onya kulang pa jud kag exercise. Siyempre, manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit.
6: Kapag kadaghan.
7: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
6: Wow.
7: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
6: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
7: Wow, wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhatis, ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
3: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
6: Gusto.
7: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
6: Ang sa Sweden, may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 entry sa mga babae. Unsa ilang sekreto? Hmm? Wala sila gagamit og mantika.
7: Hmm.
6: Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki ug 82 pod sa mga babae. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki ug 82 years old sa mga babae. Ang ilang sekreto? Prutas,
7: wow.
6: Utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
7: Hmm. Sa kinatibuk-an, Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas ug kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking-walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghanan dos Japan.
6: Mm.
7: Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog.
6: Ay!
7: Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
6: Wow!
7: Diya pa, Jun, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% roll.
6: Uy.
7: Undang kagkaon kung 80% full ka
6: ay,
7: or busog ka na.
6: Dili pa busog, dili di ay.
7: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado ha, Jun, nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
6: Moody ay na. Hmm. Wa, na Jun tayo igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Do ako, sab, si Doc Ramil oy, sing may panglawas ang pingan.
6: Dili, abusuhan.
3: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
10: Microbial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX, Pinuhiso.
11: Bili na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasay niyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News. MyGC Network News. MyGC Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiz. ASF at nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Kaso na African Swine Fever na itala rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Mahigit 177,000 na turista bumisita sa Boracay nitong Hunyo. Speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumong kahing bilhin upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Scammer queen na retiradong guro muling dinakipa sa kasong large scale estafa. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska, driver arestado sa checkpoint. At 8.75 billion pesos na smuggled na sigarilyo na sabat sa Palawan, 7 suspect arestado.
3: YC Network News. YC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaval sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 200 kaso ng bullying na itala sa mga paaralan sa Capiz. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Umabot na sa mahigit 200 kaso ng bullying ang itala ng Department of Education Capiz Division. Base sa datos, sa nakalipas na 3 school year hanggang itong taong kasalukuyan, 100 na ang naitalang kaso ng physical bullying, 46 sa social bullying, 35 ang retaliation, 20 ang kaso ng cyberbullying at 1 kaso ng gender-based bullying. Kasunod dito, ipinasiguro ni DepEd Capiz Schools Division Superintendent Dr. Joel Bermejo na istrikto ang ipinapatupad na Child Protection Policy at Anti-Bullying Policy sa mahigit 400 na pampublikong eskwelahan sa lalawigan. Ito aniya ay ipinapatupad sa tulong ng School Governance Council, mga magulang, alumni at iba pa. Mabilis ang pagtugon ng bawat eskwelahan sa lahat ng kaso at uri ng bullying at ipinasisiguro ang pagbibigay ng suporta, protection at intervention sa mga biktima ayon pa kay Dr. Bermejo. Hinihikayat naman ng opisyal na huwag mag-alinlangan ang mga posibleng biktima na magbigay alam kaagad sa mga guro o opisyal ng paaralan sakaling sila ay mabiktima ng bullying upang kaagad na matugunan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YC Network News. YC Network News.
12: Samantala, ESF nakapasok na sa bayan ng La Libertad, Negros Orientala. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Shara Humilio.
14: Kinumpirma ni Governor Manuel Segarbaria na mga alagang baboy sa bayan ng La Libertad ay nagpositibo sa African Swine Fever batay sa mga resulta ng laboratorio. Iminumungkahi ng mga paunang pagsiyasat ng virus ay nakuha mula sa mga scrap ng pagkain na dinlamula sa isang kalapit na lawigan at ipinakain sa mga baboy. Dahil dito, inutusan ng gobernador ang sa Veterinary Office na paigtingin ang mga inspeksyon at pagkuha ng mga sampol ng dugo sa mga kalapitbayan tulad ng sibulan at amlan. Hinikayat din ni Segarbaria ang lahat ng mga magsasaka na pansamantalang itigil ang pagpapakain ng swel o lamaw sa kanilang mga baboy upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng sakit sa loob ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YC Network News. YC Network News.
12: Ganding kaso na African Swine Fever na itala na rin sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Balita atin sa atin, Nika K5 Sunshine Lacson.
15: Naapektuhan na rin ang African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa lungsod ng Bacolod. Nadetect ang kaso ng ASF sa Bacolod matapos isinailalim sa testing ang 4 na mga buhay na baboy na mula sa Barangay Alihis at Barangay Takuling. Ang Bacolod ay isang sa mga lugar sa probinsya ng Negros Occidental kung saan na itala na rin ang kaso ng ASF. Ayon sa Provincial Veterinarian Office, umabot na sa 1,902 ang bilang ng mga namatay na baboy sa Negros Occidental dahil sa ASF. Ngunit may kinatay din umano at ibinenta dahil sa takot na maapektuhan ito ng African Swine Fever. Noong Hulyo 25, na itala ang kaso ng ASF sa 12 lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: YC Network News.
12: At sa iba pang detalye ng balita, mahigit 177,000 na turista pumisita sa Boracay nitong Hunyo. Ang Kampyo na Balita niya, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
16: Naitala ng Municipal Tourism Office ng Malay ang kabuang 177,228 na tourist arrivals sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 30 ngayong taon. Batay sa inilabas na datos ng nasabing opisina, pinakamalaki ang bilang ng mga domestic tourist na umabot sa 158,684. Samantala, nakapagtala rin ang isla ng 15,165 na dayuhang turista habang 3,379 naman ang bilang ng mga overseas Filipinos na bumisita sa Boracay sa loob ng naturang buwan. Ayon sa Municipal Tourism Office, umabot sa 177,228 ang kabuang tourist arrivals noong Hunyo na nagpapakita ng patuloy na pagtagsa ng mga bisita sa kilalang tourist destination sa bansa. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Malay at ng tourism stakeholders ang mga turista na suportahan ang mga programa sa pangangalaga sa kalikasan at sundin ang mga umiiral na regulasyon upang mapanatili ang kagandahan ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, speed gun, breath analyzer at iba pang kagamitan na iminumungkahing bilhin na upang tugunan ang mga aksidente sa Antique. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
17: Tinalakay sa isang joint committee hearing ng Peace and Order and Public Safety at Transportation ng Martes Hunyo 30 kasamang sangguniang panalawigan members sa LTO, HPG, PNP, PDRRMO at iba pang mga concerned agencies ang pagpapalakas ng provincial ordinance upang maiwasan ang aksidente sa kalsada sa Antique. Sa paningam kay SP member Vince Piccio, kanyang ipinahayag na kanilang iminungkahi na bumili ng mga kagamitan tulad ng speed gun upang sukatin ang bilis ng sasakyan, breath analyzer upang malaman kung nakainom ang driver, pagtatatag ng mga command center para sa pagtugon sa mga insidente sa kalsada at iba pa, nakabilang sa iminungkahing budget na 5 million pesos. Ayon kay SP Piccio, naghain din sila ng kahilingan sa DPWH kaugnay ng kawalan ng mga road signs sa kalsada at ang mga poste sa gitna ng daan na hindi pa naaalis, nakabilang din sa masanhi ng aksidente sa kalsada. Binigang din sa pagdinig ng komite ang kakulangan ng wastong pagpapatupad ng mga patakaran sa trapiko at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno tulad ng mahinang paggawa ng kalsada. Sinabi rin niya na batay sa hepe ng LTO, bago ang October 2020 sa East, magkakaroon ng tatlong deputized PNP personnel sa bawat munisipalidad ng probinsya na magjuduty. Nabatid ng mga pangunahing sanhi ng mga aksidente sa kalsada sa Antique ay nasa ilalim ng impluensya ng alak, human error at mga menor de edad na driver. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, hepe ng Iloilo City Police Station 4 dismayado sa isinagawang search operation sa kanilang istasyon. Kabuhang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Kim Caluyo.
18: Dismayado ang hepe ng Iloilo City Police Station 4 na si Police Captain Ryan Cris Inot sa isinagawang search operation ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng Philippine National Police sa kanilang istasyon Hulyo 1 ng hapon. Ayon pa kay Inot, naghahanda sa nasabing panahon ang kanilang mga operatiba kasama ang mga barangay officials at media para sana sa bypass operation nang bigla na lamang pinasok ng IMEG. Dagdag pa niya, kahit walang search warrant o warrant of arrest, nagsagawa ng searching ang IMEG sa nasabing police station dahil may hinahanap na ex-police na wanted person na di amunay nasa kanilang estasyon. Pinadapa, dinesarmahan ang lahat ng police ng ICPS-4 kabilang na ang hepe. Tinutukan naman ng baril ang barangay official at ang reporter ng K5 News FM Iloilo na si Aaron Lloyd Refoyo. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Iloilo City Police Office o ICPO ang mga legal measures kasunod ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: YTC Network News.
19: YTC Network News.
12: At scammer queen na retiradong guro muling dinakip sa kasong large scale estafa. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
20: Arestado sa ikatlong pagkakataon ang tinaguriang scammer queen na isang retiradong guro sa siyudad ng Ilagan sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 17, City of Ilagan, Isabela, sa kasong large scale estafa sa ilalim ng criminal case number 12210 at walang piyansa. Kinilala ang akusado na si alias Joy, residente ng Villa Jesus sa Barangay Bliss Village, Ilagan City, at ilang beses nang nadakip sa apat na kasong cyber libel, dalawang counts ng unjust vexation, at habang nasa pitan ay muling nadagdagan pa ng panibagong dalawang counts ng estafa na isinilbi ang warrant of arrest nito sa loob mismo ng kanyang selda sa BJMP Ilagan. Nag-ugat ang lahat ng kaso ni alias Joy sa usaping panghihikayat nito sa mga tao na lumaohok at sumapi sa pamamagitan ng paglagak ng kanilang pera sa Fidelity Capital Investment Group o FCIG, kapalit ng pangakong malaking kita. Matapos arestuhin, dinala ang akusado sa hukuman bago tuluyang ikulong sa BJMP Ilagan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso.
21: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 7.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska. Driver arestado sa checkpoint. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5K Buscaino.
22: Nakumpiska ang 7.6 million pesos na halaga ng umano'y smuggled cigarettes at arestado ang driver sa checkpoint. Kinilala ang 37-anyos na suspect na si alias Cubs, may asawa at residente ng Maigo, Lanao del Norte. Nagsagawa ang mga personahe ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, 1st Provincial Mobile Force Company at Kulambugan Municipal Police Station ng Joint Checkpoint Operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte ng madaling araw. Pinahinto ang Mitsubishi Fighter Wing Van mula sa Pagadian City at papunta sana ng Iligan City. Napag-alaman na walang suot na seatbelt ang driver at sinubukan pang tumakas sa checkpoint. Agad na hinarang ng PNP ang sasakyan ng suspect bago pa makatakas. Nadiskubre sa loob ng van ang magkaibang master cases ng smuggled platinum cigarettes. Bago pa man ito, nakatanggap ng impormasyon ang operating units hinggil sa sasakyang may dalang mga smuggled na sigarilyo.
0: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
19: Si Network News. Like si Network News.
12: Gawin din 8.75 million pesos na smuggled na sigarilyo na sabat sa Palawan. Pitong suspect arestado. Detalye ng balitang yan. At hindi ka K5 Gilbert Basho.
1: Arestado ang pitong hinihinalang smuggler matapos masabat ng pinagsanib na operasyon ng PNP Maritime Group at Police Regional Office Mibaropa ang humigit kumulang 8.75 million pesos na halaga ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo sa karagatan na sakop ng Barangay Labog, Soproño, Española, Palawan. Nasabat sa isang motorized bangka ang mahigit 64,000 na pakete ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang na ang Maxis, Era at Astro, gayon din ang bangkang ginamit sa transportasyon. Ayon naman sa pulisya, walang kaukulang permit at mandatory graphic health warnings ang mga sigarilyo. Ang pitong suspect naman ay pawang residente ng Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Samantala, inihahanda na ang kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law at Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga naarestong suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: C Network News. Mighty C Network News.
12: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nasawi ang hindi bababa sa 6 na katao matapos sumiklab ang sunog sa isang 10 palapag na apartment building sa Belgium kamakailan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 200 katao ang naninirahan sa naturang gusali at agad na rumisponde ang mga bombero, pulisya at iba pang emergency responders upang ilika sa mga residenteng natrapa sa loob ng gusali. Ikinuwento ng ilang nakaligtas na nawalan muna ng kuryente bago tumunog ang fire alarm. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto ay makapal na ang usok na ang makikita sa mga pasilyo kung kaya't hindi na sila nakababa gamit ang hagdanan. Dahil dito, napilitan silang manatili sa loob ng kanilang mga apartment at maghintay ng tulo. Samantala, nagpahayag naman ang pakikiramay si Belgian Prime Minister Mark de Wever sa mga pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng naapektuhan ng insidente.
19: Network News. Network News.
12: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan, ang pagbabalik na ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shusana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica D Fresher, Clinica D Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement from men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center ni mo tangini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaasa gini sa Balangwan Building sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
4: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Herbal shop. In town.
5: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang Osaka News FM Station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-a nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-a nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting na importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
25: DJX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sa DJX Coffee Mix.
25: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsiponon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Ngayon na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
25: Mighty C! Ang alkaline ka vitamin C! Sa mga butika.
29: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tugod sa imong bed rest?
25: Mag Clinicas 4 Biotic.
29: Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
25: Clinicas 4 Biotic.
29: Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
25: Nga hinungdan sa tooth decay.
29: O bed rest.
25: Clinicas 4 Biotic.
30: Ka, mag-joyride man tabi ka.
6: wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidia?
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
9: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
7: Extend Superman for Men.
10: Yahoo! Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya o 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation o 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
13: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: B3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuhan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
30: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
31: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
32: Sige, pambo tayo mga K-5.
31: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
33: Dili plano nga ilubong sa suspek.
34: Nagita ang escort yun nga tapos sa lawas sa biktima.
35: Tulong ka mga bantay.
36: Patuloy pa ang investigasyon.
31: Tuklasin at expose ang katiwalian.
37: Tingin goes down ang lugar kada mga residente.
31: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si ka-K5 Brian Mudel at ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras, alas 12:28.
3: Misya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, soaking team paminaw, padahinta ka rin sa tuga programang Ilibid MVP. Engineer, ato rin gugmonitoron ang Manila na itong kawahay silang rally sa EDSA. Kaya marag, grabe na yun ka diba? Maluoy ba ta sa mga tao? Ato lang isnuta ni ginagmay. Pero naalag ko ipahimang mo sa inyo, kanyang mga lalaki usahay nga minus na kaisikan. Ha? Kanang huna-huna na lang may gaayo. Ang huna-huna na lang may gaayo, makakitag chicks diha dahil glingi, pero wala na ba ito'y kabuga. Ang inyong gamiton ang Extend Food Supplement. Kanang Extend Food Supplement, maunay makatabang sa atong pagkalalaki. Ika sa imong pagtumar, 30 minutos o sa imong tukhangon ang imong partner. Ha? Sa tanan niya mga produkto ni Dr. Miloy, mapalit ninyo sa Hamara Center sa May Tanay City. May nga buntag na ikaroon ni Mayor Pipi. Ura, gagilok mo niya akong ilong. Gagilok akong ilong engineer. Mura bag usaman eh. Tungod ba ni sa panahon karon? Ito ni, lisnag niya itong ilong. Sige na ito, guwit gunitan. Samot ni, kakatag niya itong ilong. Ito, nataas niya itong ilong kay hala na. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa Hamara Center sa May Tanay City. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete, likod sa may Palawan Poncia, at bang sa may Nicanor Huting. Hamara Center sa may Shato, kung wala'y Hamara Center sa inyong mga lugar o siyudad man o munisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, tested and proven na sa tanan ng katawhan, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga siligan, soaking na para intakaroon sa tuga programang 11 Mbps at itong tutukan karoon itong lantang ang sitwasyon karoon dito sa may kauluhan. Kaning mga tao karoon na nagkaguliyang na panawagan, na ikulong ang mga kawatan o unsa pa niya dito sa may EDSA. Kani bitaw ang gihimo karon sa kadaghanan ng mga tao, murag wala nay laing kulor. Makita man ninyo karon sa atong live kung unsa na sitwasyon dito mismo sa may kauluhan. Kani gihimo karon sa mga pipila ka mga katawhan ug sa baga pa ug magmalampuso nila sila. Kaayuhan nato tanan. Pero sa akong nakita lang sa ilang pagpanawagan, pati na ang mga Philippine Army, nanawagan na ang mga tao karon dito nga nagtapok-tapok, makita man nato sa live karon, gani maluoy na punta sa mga PNP, dasmagon sa mga civilian. Pero kung ako lang huna-huna ano sa tinuod lang, kung ibase nato sa PNP o ibase po nato sa mga Philippine Army, kanipot sila, napoy ka ng ingin po nato, na napoy gamay mga utok na kabalo sila na tungod o sanay nahitabo nato sa atong diri sa Pilipinas. Gani na napot yung ibalita, makita ba nato nga, murag ibaligyan mo yung Pilipinas, unsa ba ni? Sa mga higante nga mga lugar. Kung tanaw nato karon ang sitwasyon dito sa mga EDSA Israel, ang mga tao karon dito magkaguliyang na. Ang gikan nga mga probinsya gipanghold na sa mga PNP. Natural, i-hold sa PNP kay kanang gahold po diha. Napoy mga instruction gikan po sa ilahang mga kadagpuan. Di ba? Kay kung mauna ang makaadto gyud sa EDSA Israel, grabe na gyud ang tao. So mauni ang dapat timbang-timbangon sa atong panggobyerno. Mauna ang dapat timbang-timbangon sa atong presidente. Kung maingunta kung ang presidente kung moingunta na ang presidente, presidente na good na. So, naagod na eh, kanang gitawag na to nga, naapo na mga decision po niya. Nakaroon sa pika sila niya hilo mayong mudto, sir.
1: Mayong mudto, sir.
2: Sir, may mudto, sir.
1: Actually, sir, naapon ni Lukatong Permit ang INC.
2: Ni Lukatong Permit ang INC.
1: O sa Quezon City. Di pagkano girelisan, pagkaman girevoke.
2: Okay.
1: Girevoke na si Rex. Wala na sila sa ita karon. Naan na sila karon sa liwatang bukipasyo. Namang doon mga area na pwede ta maka-asimbol is politerik. Nandiyan na tinanggan mo look at all period. Kusta na tingalian na ang kanang liwatang bukipasyo. Kanang mga freedom park. So, naiwaw si Rex. Wala na sila sa ita. Puro anang smooth ang flow sa traffic sa ita.
2: Maayo, kaya para dili na in town mahasol po ni mga traveler, sir, kana mag-agi-agi bitaw, kaluoy po sa magtrabaho, matutrabahoan.
1: Oh. Insakto na, sir. Kaluoy ko na yung idea. Insakto ko na. In fact, maong gani na, before ka mo, himuo ka na yung paglutang tama ng dibuhay sa isla ni Kristo. Ito, sir, ikaw katunog nga, bindalo ang mga punto, hindi na sa gulalaki noon. Pero, ang ibuhat sa IFP, nag-rally sila, mawala sila ng lupa to permit. Sobra ka na sa bindalo, direct, break the law.
2: Break the law. Break the law ng ilaha, dilik na bindalo.
1: Oo. Wala sila ng lupa to permit. In fact, naka-abo lang sila, mokong wahapon, na sila permit. Tapos na rally na hapon. So, kung ang official Christian Church mo parali, kung na ako rin, atong 2019, sa revolusyon, wala yung Iglesia ni Cristo ako. Sa panahon ni ipalagtok si Ira, wala yung Iglesia ako. Ngayon na kung kapuan, successful ako, wala yung Iglesia. Pero karang nag-rally yung Iglesia, mag-lito si Ira. In fact, si Silas, Derek Siles na karoon ng Duterte supporters. Kung si Ting Parat, ang former congressman na pagdurin sa, I think, 2 districts na Ringo Torital.
2: First district.
1: Oo. Kung ma-review nila ang mga positives sa mga rally nila, doon niya ding aglaw, nanawagan sila nila, mabiti sara, ang andam na rin. Kaya mupuli na pa. Sulain kita minahon. Ang ilang interes, political interest
2: nila. Mauna ako ginaingon, sir, ba nga? Akong gisguta to na nga, naamay idsa uno, idsa dos, kung mahitabo man ang idsa tres. Kaya sa idsa uno, wak may gihapon na hitabo. Lahit na po ang nilingkod, maura gihapon. Pag idsa dos, wak may gihapon na hitabo, kaw man lang gihapon. So karon, usa po'y rason sa Philippine Army o sa PNP mo mali, nga di ba sila may mulingkod ang Malacanang?
1: Actually, sir, Rex, di ba na mahugmang na sa patahod na ang ato ang gustong pagpangko sa gobyerno? Continue niya. Kung matalir ko sa webinar ka, kung kaya ka panahon, hindi ka successful. Kaya later on, matupo naman sa itong mga kurukungho ka at matutahin mo kung ako ulang man yung award. Kurukungho, matupo, matang ka naman sa ito sila. Ang ato sa vigilante, eh, padayo na. Kung nandilis mo, kung may hulong ka, kaya mo, private man, mo, tapos lagi, paano ka pumasok ko. So, ang rin si Rex, wala na sila sa rin si wala sila taga-ipit. Lagi tagaan sila si Rex, yan si Rex, kay Samo, kayo, nagang kayo, problema, kailan lihatag. Dili na ito, ang ayod din, nabuhatan na, mura sila, kalit-kalit, kagrali ka. Kaya nga, nakatutay katungo. Pero, nabukatag, permit, sunod taon din ang regulasyon. Katuloy na ito din the law, de-break the law. Ilang de-break ang balaog. So again, sir, na nagpapaliwan sa Ngani Patio, pero ang ako na kitang ng latest, di pa kayo dantan sila. Tingali, wala ka na karoon ako na ito panahon.
2: Okay. Salamat, so, salamat ka, sir, sa panahon. Okay. Thank you kayo. Sir, maayong unto, mamalihog ko sa kami ang imong gitat dir ilong Pero imong siguro ni sa imong programa ilibin ni Fisher bawad bayawan water destruction na ilang unta aksyonan ang mga katawhan sa sityo Balaw, San Miguel, Bayawan City. Ang wala japon tubod ang amo linya dire si Rex. Unya karon pista reading na pod unya wala ni tubig. Sige ni ubayad. Walay klaro ang serbisyo. Dili walay serbisyo nila sir, nili man imong gi-fix dire. Nila sir, ang pakabana nimo sir. Juwar. Lihog ko sa taga Bawad. Okay, kani nga problema taga Bawad. Happy birthday day ni kuan. Happy birthday day ni Sir Raymond Mendez. Idol. Happy birthday ni mo da idol. Galitson ka na idol. Paglitson ng kadik di idol lah. Happy birthday day kira ni Sir Raymond. Ang usap po nato nga suod nga amigo sa usa sa intel sa ganan. Tama ba ko? Tama ba ko din? Din. Maamani siya. Maamani. Usap po na kasuod po nato sa intel diya sa may aganan. Happy birthday ni mo diya Sir Raymond ha. Mahinaot lang ko sir nga matagaan ka o taas pa nga kinabuhi. Hello mayong maayong nga udto na karon sa pikas linya si Board Member Habil. Board Member Habil, maayong nga udto.
4: Ah, maayong udto, Rex. Oo. Sa iyo, magiging paminapod.
2: Okay.
4: Kung ano kining, para na ako, kining ibuhat lang sa Iglesia ni Cristo. Dako ta nga pasalamat ka doon ay grupo na naghago, nagkugig yun nga ipakita sa gobyerno ang mga sayot ng ilang ibuhat. Hello, Rex.
2: Okay, go ahead, Board. Go ahead.
4: Sa mga sweat ng ilang gibuhat, kaya amin mo, kining, isa sa mga sinugdanan ng kaubo sa Iglesia ni Cristo, kay bigukod si Senator Marcolita, sa kaso nga, di ginin mo pasar sa lahutay, kining gitawag niya siya, o kining, ilang, planuhan nilang basa ka, plunder case sa Bushman si Marcolita, sa kaso nga, na di ba naman ito kaso, kay private money man siya. Private money man siya, then, ikinuha, kining maong private money nga gihisgutan, donation. So, ug donation gani, pribadong donation, paano labot ang gobyerno, ana? Pero nasayod ang gobyerno, nasayod ang ubod sila, hindi ganun mong kapasar ng kasuha sa lahutay. Pero ilan nang gibuhat kay, kining maong plunder nga kaso, once nga i-file ni siya, itong kailag plunder, presungo siya na siya, hantod na husay ng kasuha. So, sa laktod pagkasulti, sa di nga ma-file na ng plunder case, base dito, sa dili pa ni makapasar sa lahutay, mag-business na gapon eh, importante nga, subod sa impeachment trial, dili maka-appel si Marcolita kanya file na plunder case, maka-absent si Marcolita sa mga diskusyon diya sa Senado. Kay natural, file ang plunder case, bahala, ginigumang na sa impeachment process, mag-swelto na po si Marcolita, basta kaya ilang target na did ka-appel si Marcolita in yung mga deliberation, discussion sa Senado, kaya mo manibukat niya nila, kaya kaya makainin mga pinigum ng mga sulod sa balaod sa utok ni Marcolita nga makabalik yun sa binuang ining mga sana eh impeachment nga pamulitika lang. So dohay purpose yun eh. First aron nga di kalihok si Marcolita nga for the moment di na siya ka-appeal kay plunder man eh pwede man siyang presuhan ini eh, pansamantala while ongoing ang discussion sa dito sa impeachment. Pero minta nga nakadulot ba ng Marcolita dili, dili na niya siya. Wala niya out of question na nga. Matutulan ba? Kaya di na magiging mo sa lera siya. Kaya madugig na dali, madismiss mo gini. Pero ang ilan yung diapas nga, while ongoing ang impeachment trial, absent si Marcolita, maridak ang ginaganan sa judges, senator judges, maridak siya. Plus, dili makapil sa importanteng deliberation na mapos lang dito unta sa kampo ni Divisara. So, namig itawag niya siya of political maneuvering, political harassment, of political na mga binuanggis, binuanggis politika. So, di mo takamahay sa Iglesia ni Cristo ni pagwa sila sa ilang sentimento. Kaya kito ka nagibuhat, dako kayo ng kapuslanan, kaya sila may ito prime mover para sa kanyang itadungog yung sa gobyerno. Kaya ito bita sa mga EDSA uno, di ba sa mga dito ito, grupo magkapos katuloy ko ang nanawagan ako si Cardinal Sin, na successful dito siya. Kung wala ba yung dakong grupo nga magsugod, kung wala yung magsugod, yun sa may mo sunod. So, kung nagibuhat sa Iglesia ni Cristo, sinugdanan pa lang niya siya. O dito magbahay nila, sabay mga permit. At sa mga kagsigot, pabalos na yung permit, magbala pa itong tulad. May ito mga desk mo na eh. Once may announce yung mabapit na nakaraling gamon, ang buwato na na, sabi pa kasulod ng mga basa ng mga intersection, mga datkorsada, balab na na, ay sulod ito. So, wala rally niya tabo. So, tiknik po doon sa Iglesia ng Cristo, kasi kabalo mo sila nga, maro man yung gobyerno. So, gabi na lang po sila ginagmay. Tuklok ng gobyerno, maro yung gobyerno, niya sila pa na eh. Ano na ba? Yan ang discarder, yung tarong pa ng gobyerno, hindi pa ni Maroko eh. Wala ang tayo problema, kaya automatic man ang formal permit. Pero, kaya ito gobyerno, hindi ko naman nila ginagawa kay Bordeaux.

0: Underlo, bisan o dili ka dili gikan sa gobyerno ang fund, naa gyapon na direct nga makasuhan ka og lander as long as official ka. Currently official ka, nagdawat og kwarta.
1: Pero
0: gikan sa private individual.
1: Sir. Sir.
0: Yes, sir.
1: Ah, mo insert yes, lang ko gamay sir ha. Pero gatuo ba pug ka sir nga ang tanan politiko wa pud didawat ka pud ni og mga donation gikan sila mga amigo?
0: May kong imong i directly kuan sir pangutana kung nagtuo ba ko wala given sa mga kuan siyempre mag-doubt gusto na possibility
1: okay.
0: Pero di ta establish nga di ta establish sa Mr. A politician nagdawat Mr. B politician wala magdawat di ba
1: okay sir
0: ang ato na in general na tungod sa ato ang kasitwasyon diri sa Pilipinas
1: okay sir
0: pero kaming case pinong kaso ni Marcolita tumuingon ka nga, gato'o pa ka, tanga, magdawat ang guban. Therefore, inyong i-actor nga nagdawat yun si Marcolita.
1: Mm.
0: Diba? Kay, mga lahi mo sa guban. So therefore, inyong i-prove nga nagdawat yun si Marcolita.
1: Mm.
0: Anyway, sir, expanding ko sa kuhan. Di lang nato yung mislead.
1: Okay,
0: di lang nato usbong na nasa, kung sa'yo nasa plunder loob. Batahan na pala yung inyo. Nga, bisan o bilikan sa government fund ang kwarta, what long as nang ang nagdawat public official, currently public official, nagdawat siya, gikan sa private individual, series of kaning transaction na mo abot to 50 million and mo na siya consider of lander. Dili na to, dili na to, murag, ma-fake news peddler man ta, kumingon ta nga, ma-fake news peddler ta.
1: So, in short, sir, maigo gapon yun sa lander.
0: Maiko sa plunder.
1: Okay.
0: So, naaman sa plunder law, mabit ako invite ko sa mga listener.
1: Okay, sir.
0: Before na mag-uo sa Osaka caller, i-check ko sa akto ba yung result. Kasi yung to nga gingon nga dili na makonsider plunder kay ikan sa private person. Sayop na.
1: Pamalayog okay.
0: Lang ko, hindi ka magpakatag o good news.
1: Okay, sir.
0: Thank you, sir.
1: Salamat kay sir. Thank you. Maputoy iya, ha? Maputoy iya, pero ato ang respetuhon. So, libalik si board member Habil ang tawag. Board, may hapon, board.
2: Ah, hello, Rex. So, ang labing tinukod, Rex, kung eh. Ha? Kanang private money or donations, hindi na mabasis balaod. Wala na. That is balaod.
1: Okay.
2: Kaya, kinayari ito sa assumption o kinibang assumption na ito ba, yung pagtuo. Nangyari itong i-connect as an opinion. Kaya ito dili, opinion. Kung basahan niyo sa balaod, wala dito libutang sa balaod nga. Kailan mga donations money, private money, na yun, uwa pa rin siya mag-settle, plunder case. Kaya plunder case,
1: ako lang ikot ang imong istorya, ha? Dili sa ingon nga galaban ko nimo nga gadaot po ba ito nga gisunda ni mga caller. Kaya gani ka ni mga tarpulin ako sa una, na mag-ibutang dito nga donation gika sa amigo, murag ikana ba ang dating, di ba? Kana sa mga tarpulin, donation, gika sa mga amigo, friend, ana, si go ahead, board, sige.
2: Kana siya, kung di mo magaling kaso, bilhin na plunder, nana siya a certain case na pwede naman katubangon sa kumerek na bang donation money for election purposes.
1: Ah.
2: Pero ang problema ay nag-2018 pa nga katuwa, so dili mo siya, I don't know sa ilang point of view, pero yung magkanaon, donation money, kung para election purposes, kumilig yung mga tubangon. Dili na na-umbudsman. Na-umbudsman.
1: Okay.
2: Kaya na pang-ukod na ganyan. Sinapap na ganyan. Kaya, ang labing ganoon, wala na sa provision sa balaod niya, pero 50 million above. Kung imong gimulistya ang public funds, or ipahimulos ka sa funding sa gobyerno, for example, a certain project, more than 50 million niya, makita nga doon ay form of corruption, doon ay mga hukus-pukus na nitabo, yung angle doon pangalan, pasangit ka standard. Kaya nga, that is private money. Wala kinapot gobyerno, ana. Huwag mo namin tulubago na siya. Kung siya, low, balaod sa kumili. Kumili ka lang yung imong manubak, ana. Huwag mo namin dapat i-explain ito na pita. Pero, huwag mo tanahon, ano si Marcolita man, huwag bumili ka ng sigutan. Kanagang gaya magdago ko donation na, kanang mga, yung masabot ang kabuang o binugoy ginang na pita. Kaya ano, kanang si Marcolita man, gab? Na kanagang siya ang mga kandidato, magdago kay Chanding, niya ko ng money ron ni Marcolita, kung private money mo na, salamat sa private money ni Dudeng. Kailas ba itong malita money? Itong gigastos election ni Gikangis malita nga, parta gusto ba itong tinuod?
1: Mm.
2: Dahil niya gusto

0: kumonitorong, wala. Mas ganyan, magkatong kay Angay Subayon kay para pagdito si Berno na famous lang sa laging eleksyon. Itong gamit sa mga administration committee.
1: Ako, may punto po ka, Bird, nga bahala na tong caller na itong agisunda ni mo, o usat to iyang kuan yod sa imuha po nyo side, may punto po ka, nga dapat po unta i-concentrate pagukod ka itong kwarta gika sa gobyerno, nang ipanghatag dito sa mga congressman o sa mga senator, maunta to'y dapat i-concentrate. Pero kaya ka markulita ka ron, kung nga gadawat man tinuod sa gika sa private, bahala na o niyang kumilik.
0: Bahala na o niyang kumilik, anak. Eh. Okay. That's kumilik case mo na siya. Niya, ginagawa na o yung doon na may lain-lain kaso sa kalukat, na ay atong suspikan niya nangawat o dulce. O doon na po atong naapoy na suspikan niya nangawat o gining 100,000 pesos. So nga nakita mo ginangawat o dulce na imong unahon o susi, na ito may nangawat o mas dagko kadig kayong kandidat. Bukan itong markulita ron, katakang kayong kwarta nga, gikas malita nga, klaro kayong gamit sa eleksyon nga, nag-witness na ligahan na sunod-sunod, di lang usan. Yung saldi ko nga, itabok ni, ningon si Sergeant Cortesan, itabok ni, ningon si 18 Kumarens, itabok ni. So, para makaya ng kasagunsun ang mga testimony, hindi mo na mo subayan. Hindi, atong subayan ko na nabi. Ano, mangita mo dito ito ng, at kung mo dito itong nakakawat o dulce sa inyong suspitso, at kung may nakakawat o rinibo, binuang na siya.
1: Okay. Salamat kayo, Borbin Birabel. Thank you.
0: Sige, salamat.
1: Okay. So, kaning namina na to, ayan yung isipan ato mga cooler nga naglalis, ha? Kaning ato ako, Luka Bildo lang yung nag-bailuanay lang ta sa atong kana bang sa ato'y panglantaw. Pero para po lang po sa ako po na, sa gobyerno, kung namay at ibangon si Senator Marcolita, problema na niya. Watay labot. Kaning ako apod panawagan sa gobyerno, parehaan ni karon ang gawas na ang pangalan ni Saldico, nang gawas na ang pangalan ni former Speaker Romualdez, nang gawas na ang uban niya mga pipilak ka mga politiko. Klaro manggib na ang kwarta gikan po sa gobyerno. Na gano manggib po ang gobyerno, murag di magyod mangusog, di ba mambraso, na kuang yun, na pailan yun o kaso, na ang kwarta asal dito malita, gaisto na naman ni Dre. Kanto unta mo yung kuang yun ba nga, paningkamutan yun sa gobyerno nga maimbestigar, tinuod ba kani? Pero maglingod po ta sa gobyerno. Ako, wala ko ingon nga nisupak ta sa gobyerno. Sumay ta sa panggobyerno. Maglibog po ko sa administrasyong Bongbong. Nana, ako saludo naman on. Saludo ko kang Presidente Bongbong Marcos. Kay iyang gibulgar ang flood control. So karong gibulgar ni mo, yan pag-investigar, maramang dili kayo, maramang dili ba kayo bugat ang pag-investigar, kaning mga medyo ginagmayra, o tinuod ba na nga kang Marcolita, pailan nagkasong unsa, kaning kwarta yun sa gobyerno, binalita na, ipag-aeroplano, ipag-helikopter na, ano mang dili mo interesado mo gukod? Mauna ang tao, galibog. Sa ako alang, ha? Sa ako alang. Si Marcolita, kung may atumagong nagkasun, ipatubang na ito, problema na niya. Kay kabalo siya kung ugaling man, bawal man yun ang na ay mga dumisyon di ka sa mga private, ausay mo tubag, anak. Pero kaning ako, isip na kita magbubuhis, ngano ning gobyerno, dili yun man yung kamot mag-imbestigar anang malita, ang buto sa nga words atong gamiton, anak, malita ba, or sinako, or trinaktor, ngano man yun ang gobyerno, pero magpabungol-bungol na lamang yung anak ang klase. Di ba? Nanay ipangtugan nga, dahato dito kang Senator Tulfo, dahil ipangtugan nga kaysa mga senator ipanghatdan, kaysa mga congressman ang ipanghatdan. Nga mo man, ang gobyerno di yun maning kamot. Sama na aning mga senador. Kami mga senador, nga maning kamot o mga pag-imbestigar. Muro maghinoan mong amang. O niya sa El Castigador, ato nang ipokos. Atong pag-aad o niya sa programang El Castigador, kay para makatawag ang pipila kam. Ako din ko prepekto, dire. Ako ara, kutob lang sa ako makaya. Okay, wala nyo tayong iguuras mga silikan, so kinting kami lang. James Yamp, salamat kayo. Shout out kong Jennifer. Asenyas and Shaming. Claire Hanito dyan sa Katipun, Bunaon, Tiway, Idol Rex. Salamat kayo, Mayit Salvador. Mayo nga od to Idol Rex, watching live here in Bayawan. Thanks and God bless Idol Rex. Rosemary Tilos, Kipad Gusit ng Bayawan is watching. Analintio, mayo nga mod to si Rex. Analintio, watching live in Bayugan, Balayong. Sa Balayong, sa eskwelahan, gabantay sa mga apo na intampod kaya. Sige. Okay mga siligan, so kindi na wala natin yung oras. Ang istura dili mahurot kurang oras na nagkaupos. Wala may sigsigin sa makapukan sa akong baruganan o wala may sigsigin sa makapatundong sa akong balahibo. Gawas lang sa tao nga kung di tama ka nagkatungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko ba sa mga balitang komentaryo? Sa ngalan sa mga station manager kay 570 Kabusaw, area manager Santa Catalina, Mayor Pep Mabanya Naligan, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K-5, Sir Eljan Castaño, mayo nga pagkaminaw na karoon ni Ma'am Nasi sa may Coco Gin Insurance at bang sa may LTO, nabago, o sa UIM Dimitsap na kanunay na minaw sa itong nakatutok, ilabi na sa itong live, sa itong radio, laong diapot sa may Lou General Merchandise, sa may Secure, sa may Dasro, Madam Joy, may nga mugto ninyong tanandiya. Kinisi ka K-5, Rex Santos Candos, kanunay na kamaydis. Dito ay ekspabarang capsule, Kintribayo, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K-5 News FM, Dalago ng Diyos, Kanhos!
2: K-5 News FM,
3: Kintribayo Health News, D3Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones Sir GP, ketones nga naa sa D3Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawa sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
6: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang o nakamayo anang D3Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial specialty.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may plima.
6: Adunay plima. Walay undang nga paghilanat. On and off.
7: Yes.
6: Trangkaso na na.
7: Inom nag D3Bio.
6: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya na kay hipabi, napukahipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung na kay virus sa imong lawas, inom ka og D3Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud di patyon sa D3Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3Bio Sir GP.
6: Nindot jud gaayong point ni mo Doc.
7: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3Bio.
3: D3Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
6: Ang D3Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. dili jud sila moingon nga ay basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man wala silay kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala gyud. So muna na lang importante Sir JP. Ang nakaayo jud Sir JP kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaw rin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaw rin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaw rin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaw rin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: O dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaw rin.
7: Mana na, Sir GP, ang monolaw rin, hilo sa tanan nga kagaw.
6: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
7: correct.
6: Imunolaw rin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
7: Mag D3 Bio jud ko, Sir JP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
6: Kana!
7: Pero kung plain D3 na ka,
6: awa na.
7: Police station ra imo ha.
6: Layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taspang imo blood sugar.
5: Aduna kini diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
3: aduna kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
3: Charantine
5: nga kapamubo sa glucose.
3: Visine
5: controls blood sugar.
3: Ang polypeptide
5: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
5: highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan is good.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan is good.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na.
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank, Marayo Incorporated. Bank Incorporated.
14: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta. taas sa Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bile Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado.
14: Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan.
14: Hamara!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ug nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotic. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatton. Hamara.

0: Makaba kung asa mangita o makahula mo og budget para sa mga ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interest ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated
0: aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galing mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kung i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka dagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oh.
4: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
4: gataas imo life expectancy.
2: Ang chance sa imong survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madaming imong D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
4: Immunizations.
2: Oo. Gakosman inisya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health
7: News. K-5 News FM.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Ang Clinicas Probiotics 545 Probiotics ngamot tamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas Probiotics at lawadla
1: balik sa inyong kasuki butika.
2: Healthy nga utok.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong at alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o.

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, bau, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: for quality appliance and motorcycle products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Duixam Marketing.
2: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank
4: Incorporated
3: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Tennis
9: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Extend the Food Superman for Men.
12: O si Rosanne, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una.

0: baka hindi man na siya musim na kagali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement. Give it to me. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: milligrams per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asal likad.
1: Epic.
2: DTX 500.
3: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik, correct na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices. Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!

0: you have the song. That was South Border with the song Kahit Kailan, mga KK5. Kahit kailan di kita iiwan.
1: Ayoy!
0: Pagkaburita nga kanta, eh.
1: Okay kayo!
0: Kusog kayo mang kwan. Kusog kayo mo saad-saad, ba? Talent, oh. Kanang kusog kayo mo saad, unya, dili tumano talent sa mga...
1: Ayoy!
0: Kansa man ang talent, mga ka-K5, oh. Sa mga naglantaw karon, naminaw sa ilahang radyo. Kansa man ang talent. Kanang kusog mo saad, unya, dili tumanon. Kusog mo promise, unya, dili tumanon. Sa, talent sa mga? Kansa man ang talent? Baye, laki. Tubag. Anyway, welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. Mga po, welcome sa itong programa until 4:30, mga K5. 1.5 hour. Kauban kahapon ninyong DJ McCoy. And this program, itong K5 Afternoon Show, hatod ka na ito sa itong Power Trio, mga K5. No? Itong Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500, mga K5. No? Power Trio ang makapaboost. Pakusog sa itong lawas. Pakusog sa itong immune system, mga K5. May kinahanglan good tamo take sa tuang power food supplement, Power Trio, no? Mighty C, D3 Bio, and of course, Clinica DTX 500, no? Mapalit sa inyong mga suki nga mga butika, kanan nga mga K5 News FM stations, no? Dere sa may Sambonguita, you can visit our station, no? Natay nga stocks din na ron, no? Ka-Engineer Elena, Engineer Carlo, mga K5, no? Pwede mo mabisita dira sa may Sitio de Lakit. Basta naradiya sa may Sitio de Lakit na kita mo din na sa may highway, guys. Kita mo building nga puti. Unya na'y antena nga taas kaayo mo na siya. K5 News FM 107.1. Sambuanggita na mga higala, no? Ito ang pulo ka barangay. May hapon ninyo din hetanen. And of course, ito ang 26 kabarangay dari sa lungsod sa Shaton. May hapon nag-welcome mga higala. Welcome sa ito ang tulumanon matag hapon. This is K5 Afternoon Show. No? And atong Power Trio sa Shaton sa mga nangutan na nadira sa may Hamara Herbal Product Center. No? Dira sa may stall number 2, Villa Macias Building, tapad sa GRS, mga higala, no? Din hang atuang Hamara Herbal Product Center, no? As of the moment, wala tayo kape diha, guys. Grabe, mga pining taga Shaton, oi. Ipang Pacquiao man yung atuang kape diha sa Hamara. Sunod, bulto-bultuhin ninyo, guys, kay para dili mo. Loy, bitaw kayo katong payout gani sa senior. Mamalit dira sa may Hamara.
1: Ay,
0: nahutdan kay Gipang Pacquiao po na itong mga kuwan. Mga reseller po din ha. Dayo, katong uban, mamalit, wala na. Sige raga, request naman me. Unya, announce rapod niya ko kung naanay stocks po ha. sige. Daghana ninyo, pa-reserve mo. Okay. Pareserve mo dahil sa Mara. Usa ka case ako ang DTX Coffee. Para, kuha na siya kanang baligya inom. Yeah. Baligya niya ang kuan kanang naong income giinom, mga higala. No? Gitake ang kuan income, mga higala. Sige, pizza dos karon. Ning bulan sa Hulyo. July 2, 2026, no? Sa mga ga-birthday karon, you can send your shoutouts, mga greetings, and of course, yung mga request dari sa tuang numero 0955-335-7151, mga ka-K5, no? 0955-335-7151. Shoutout, eh, sa tuang mga Facebook live viewers, God, lantaw sa tuwa nga Facebook, naminaw sa sila nga tagsa-tagsa ka mga radio sets, no? Shout out sa, o dira, galantaw karon ng halas.
1: Okay kayo!
0: Basta alas 3 guys, manggawas ning mga halas guys. Manglantaw diri sa tuwang Facebook live ning mga halas. Shout out ni pinaka master ni. Amo ni Haring Ulo-ulo ni.
1: Okay kayo.
0: Si Jason Paera Vlog. Amo ni. Amo ni pinaka master sa mga halas. Sige. Good afternoon DJ Mac. Shout out ni Ma'am Jean Dyer. Shout out ma'am from Sitio Tambis. Listening from Tambis mga higala. Sa may Kabangahan. Sitio Tambis sa may Kabangahan area. Na? Jolan Fudalan, may hapon DJ Mac. Watching from Sumaliring District, Kandus. Boss Jolan, di matabang niyo. Fudalan District. Diya sa may Sumaliring proper mga higala. No? Shoutout ni Bossing Jolan. Joseph Madenis, Boss Jolan. Alvin Garcia Inopia, pre. Shoutout pre from Baco or Cavite. Galanto karon. Ang hapon yung muna pre, no? Gerald Tubog, dira ka ni. Muni halas nga bitirano. Kaya pasagad ni, ha? Pilyonido Villa Concha Imit, mga hapon DJ McCoy. Watching in Iloilo City. Uy, gapa Iloilo man yung atong Juan, ito ang halas. Na mag Iloilo ni nga ito ang Migo nga halas po. Di mapasaga ni ha. Shoutout ko ni Yanko Ana Flor. Dagan kayong heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 ka book heart. Request ko, miss na kita. I-play DJ McCoy ha. I miss you na Gemma. Gikang Gerald Tubog. Puro manay no. I love you ug I miss you manay nakabutang dire. Kusog kayo mo kuan. Kusog kayo mo I love you. Kusog kayo mo I miss you. Sa live. Muna diha mo nang maalaan gud mong mga himayi.
1: Okay kayo.
0: I love you sa live, mo I miss you sa live. Maalaan gud mong himayi. Unya sa mga nakailan ninyo, wa pud mo yung mga uyab. Unay ginaingon ako, Boss Leonard, Boss. Shoutout siya ni Jason Halas. Oh. Mana, ano yung mga hitsura sa akong mga amigo? Puro mga hala. Oh. Puro mga himayi kayog mga hitsura. Oh. Mga bunguton. Oh, himayi hitsura, mga bunguton. Chicks boy ug nawong. Pero sa tinood, way uyab. Okay, mahadlok baye. Murag istiplira ng simod. Pero sa messenger, sa group chat, sus, kusog kayo mo, I love you.
1: Okay.
0: Pero sa personal, murag istiplira ng simod.
1: Okay kayo!
0: Muna din ha, muna yung definition sa halas. J. Ampere, may hapo. May hapo, DJ McCoy, shoutout na. From San Juan City, Manila, Gerald Tubog. I love you, Rio Ilyorig. Gawas na ni mga halas, dari guys. Request kog song ang ngiti. Nang gawas na ng halas, pre, kay nasunog man ilang mga lungga gahapon this. Lagi. Ay, sa tuwang mga higala dira sa may Sambuanggita, no? Ato'y kasubo ng balita agad kagahapon. Doon ay confirm nga 4 houses man siguro to. Ako sa i-check dirib eh. Isa, itong i-check. Yan, sagot to katinood nga... asa man to? Duha ka balay. Duha di ay. Sa man eh. Nay, duha na po'y upat. Siguro appeal na ni siya. No, upat. 4 families. Wait lang ha. Then na po, 6 families po nang affected po. Sa may tinodani. Walong taog source good nga. Insakto guys. una, duha. Dayong upat. Dayong na ay unom ka families nga affected sa sunog. So, lako guday kahit to guys, no? Murag naaraman ni siya sa katong poblasyon rapod nga area. Guro. Lalo uya kayo, oy. Bitaw. Some boys romance, some boys slow. Mulagi daw, ilang gingon nga, wala daw battery. Unso na. Wala battery. Ah, sige. Oras guys, alas 3:31 na. Sige, itong i-shoutout niya itong mga Facebook Live viewers, no? DJ ng Gawas Mananghalas na di ay mga miming din, he? No. Ang Gawas ni Mananghalas kay naniid ni siya. Naniid ni sa Facebook Live, naay mo comment dere, naay maglantaw dere nga bayi. Dalaga, sus, tabangan dayog hay. Ganin ni ka mga... Mang Ada yun, o. Oh. Add as friend da yung chatan da yung hi mo na siya. Grabe. Alright, talent na ni Jason Mubirada. Oh, sige. Alan Boy Landrake, shout out boss, og maayong hapon sa tanan, nagpaumbaw sa imuhang programa. Boss Alan Boy Landrake. Sa may Dawin mga higala, shout out, no? Shoutout sa mga halas, si Jolan, Gerald Tubog, Pilyonido Emit, Janre Halas, DJ Agaw Halas, si Giovanni Kinol Kilakiga Halas. Ilang talent, sa mani, Bulgaranay mani, muso. Shoutout sa mga labina sa Santillan, Halas Pod, oh grabe ha. Ika ni Jason Blagger. Ikaw man ang pinaka... Shoutout dire boss, Galantaw Miron sa Motolions, Shoutout Brands. Shoutout tiya sa Tumigala from United Motolions. Boss Leonard din, ano? And of course, saksi man kang Jason Boss Leonard. Kung sagun ni siya ka, halas rin ni siya sa kuan? Sa Facebook. Sa Facebook, ngayon tanga himayi kay Hitsura. Lang tawa ng Hitsura. Gamay nalay irogon, muranag kuan. Kulang nalang nigbungot-bungot, Jason, muranag kuan. Boss Ricky, mga hapon. Shout out sa team... Ambak Boy Thief sa Salag, shoutout ni Binsot Sardan, Jaren Contro, Douglas Daang, Mark Robinson Lagos, Kuya Dudes, mga pugi sa Salag, murag mga Koreano, okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Shoutout ha. Shoutout ni Paring LL from Mayor's Office, pre. Shoutout, pre. Happy birthday, pre. Boss Leonard, mga halas ni sila. Ah, sige. kita ray loyal ani DJ. Again. Ani silang kani Jason? Oh, halas kay mga nawong. Si Boss Janre ang gas. Rafi, shout out ni Rafi. And kisa maring na dire. Regine Torres, shout out kong Lizelle nga sige katawa DJ. Watching from Dumaguete. Regine, gati ka sa group chat, Regine. Ani, nanapok ko gyan. Sadya ko ni Ron. Regine. Iati ka, Regine, ha. Pre, shoutout ni mo din, ha. Ika ni Maring Daisy, shoutout. Good afternoon, shoutout kong Jason. Unsay balita. Unsay balita. Sani? Ninyo ni It's Jima. Kamu na? Oh, ha, gikan ni Mark Ilmaga. Oh. Wow, mang gani kaingon. Oh, sa kung naminaw ka na ko kagahapon, Boss Mark, Mark Ilmaga, naminaw ka na ko kagahapon, makagets na ka og unsa gyud ang panghitabo, ha? Huh? Ngutan na mang gud siya unsa kuno hitabo or uyab na ba daw si Gemma og si Jason. Ako ibalik na, no? Katong last time nagkita sila sa plaza. Nagkaabot sila sa plaza ni Gemma. Si Jason og si Gemma. Unya. Ato nga time, chance na untang Jason nga makigstorya, di ba? Di ba, siyempre, si Jason, naagot siya'y nararamdaman. Naagot siya'y nararamdaman dito sa usa ka babayi. Oh, kanang si Gemma. Nagugmagot siyang Gemma sa tinood lang. Nagugmagot siyang Gemma. Unya. Unsang pagkaunsaa, mga higala nga. Sila randuha gastoryahan na hisgot man sa gira dis Ukraine ug Russia. Wako ka paminaw mo na diha. Wako ka paminaw kag

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar o polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa yung gan.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya.

0: Zero. Nagaimprove sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
1: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
5: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o badya para sa malaiktari niya

0: hektarya hanggang 5 ka-hektarya sa bago nimong tanoma. Sa Ratun, pwede ka makaulam worth 100,000 peso kada hektarya hanggang sa 5 ka-hektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
2: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
1: Hamara.

0: show on K5 News FM. K5 News FM. Ito ang Radyo Ko. Afternoon Show.
1: Oras alas 3:52 na. Shoutout ni Auntie Maribel na Mino karon. Diya sa may Barangay Tres Alama Compound sa lungsod sa Shaton. Aming hapon, happy tuning in! Auntie Maribel, di matabang!

there. That was Al James and of course Flo Jam with the song Atin Atin Lang. Only right here at your favorite radio station. There is a lungsod sa Shaton. This is K5 News FM 94.5 Shaton. And of course connected po ta via live streaming no sa tuang igsuon ng istasyon from 107.1 K5 News FM Sambuang Gita mga higala no. And again this program atong programa hatod kanato sa tuang Power Trio atong Mighty C D3 Bio and of course DTX 500 no? Atong Power Trio nga mapalit sa tanan ng mga K5 News FM stations. And of course there is a may tanan tanan ng mga Hamara branches nga pinakaduol sa inyong lugar mga higala no? Hamara Herbal Product Center ng lunsod sa Shaton. Located at stall number 2 Villa Macias Building tupad sa GRS ng lunsod sa Shaton mga K5 no? Na din na available ang atuang Mighty C Alkaline Base Vitamin C mga higala.

0: Hello, we have a caller. Hello?
1: Hello.
0: Hello?
1: Hello, mayong hapon.
0: Mayong hapon! Oy, kinsa man ni?
1: Si Anthony.
0: Anthony! Taga-asa man siya, si Anthony man. Taga?
1: Tagapagang.
0: Tagapagang. Anthony Paira.
1: Oo.
0: Okay. Igun sa man mong Jason Vlogger.
1: Parente.
0: Parente. Si Jason kay halas man. Ikaw dili pud ka halas. Dili.
1: Unsa man ang halas?
0: Ah, kanang halas. Mutukob na sila bisan walay usap-usap.
1: Dayawayo.
0: Kanang halas Anthony, manguyab na sila sa chat. Wala pasabot ana. Pero dili kahalas, ana. Dili kahalas. Kanang manguyab sa chat, pero sa personal, murag istiplira ng baba. Mumanay halas.
1: Si Jimak. Mamo ko na uso na ron manguyab na mas chat.
0: Si Jason, ana ma Jason good. Ito ni? Muna siya leader sa halas. Manguyab sa Messenger, manguyab sa Facebook, manguyab sa Facebook Live, pero sa personal, murag naka-mute.
1: Saan? Maulaw na manguna.
0: Pero nakay uyab ron, Anthony.
1: Ay, pass sa tanan ni Jimak. Oh, good. Ngayon.
0: Nga namang pass pa man na. Asa nang pagang dapit bay?
1: Wala pa may pan. Wala pa daw, wala pa may nakitaan.
0: Asa nang pagang dapit?
1: Babaw sa Mantoyop.
0: Mantoyop sa may pagang. Sige, shoutout sa itong may gala din. Kusog atong radyo diya?
1: Kusog kayo, DJ Mac.
0: Power kayo. Nakay Facebook, Anthony?
1: Ha?
0: Nakay Facebook?
1: Na.
0: Sige, ikaw no. Yung Facebook, B. Ato lang tawon rin, B.
1: Di.
0: How are you, Kwan, related with princess? Kailan mong princess?
1: Ayaw na daw, DJ Mac, kay...
0: Pero kailan mo?
1: Kaya na akong Facebook.
0: Friend mong princess?
1: Dili.
0: Di mo friend? Sure.
1: Oh, dili, man God.
0: Wala
1: mo. Sa ako na itong unang akong account friend, me.
0: Okay.
1: Kinagawa mo ito akong unang account. Oh, dili na may friend.
0: Pero na kay number niya? Wala.
1: Wala na po.
0: Wala po. Sa una na ah.
1: Ay, sa una. Di ako yung number niya sa una.
0: O niya, gataw ganay mo sa una. Ay, katawa. Katawa na yung masawa na. Princess.
1: Wala, bitaw.
0: Kanan, tinood. Anthony, minor ba siya ron? Basig min siya nga. Butbutan man is Anthony, oy.
1: Tinood, bitaw na.
0: Gataw ka na yung mo.
1: Oo, sa una lagi.
0: Sa una, dayon. Na, uyab mo sa una.
1: Agol.
0: Uyab mo sa una, kanan tinood. Wala bitaw. May uyab na bitaw siya.
1: Okay. Murag, namay na, maraman.
0: Gani, pero uyab mo sa una.
1: Gingon, sa una, raman ko na to.
0: Karoon wala na. Dili na. Kay
1: pero karoon wala na.
0: May Jobert naman siya, Anthony.
1: Oo, gani.
0: Oo. Nga naman mong gabulag ni Princess sa una man.
1: Okay, saan man nga. Di, raman ko na kutob, di.
0: Ay, siya ni, bulag ba? Princess ni bulag?
1: Ay, inay daw ito. Mga tatay.
0: Wala po ni Claro inyo pa nagbulag. Unsa man ni Claro? Wala man ni Claro ni, oy. Si John Repod, pang tatay, oh, nagkauyab silang princess. Wala pa ni Claro kung ilang pa nagbulag. Kaya ninyo, wala pa ni Claro inyo, Anthony.
1: Ang Claro daw ito.
0: Eh, Claro. Kisa may nakasala. Nakasala, guru ka. Basi nung nang chicks ka dias pagang.
1: Ayaw, wala po doy.
0: Wala. Dagang chicks dias pagang.
1: Naa daw ay, pero talagsar po kumusuroy.
0: Okay. So, balay-balay yun dahi ka, Anthony.
1: Pero... Maando kumusuroy kay... Wala palabang ko.
0: Juan, Anthony, kanang pakuyog kang Jason, laag mo.
1: Layo ra po kita ilaha.
0: Dili kay kung mani kag lunsod ba sa Shaton. Pwede na makunta ko Jason siya nga gao, laag tagao ano ba? Pila na laman ka? Pila na lang ka adlaw hapit na pud fiesta diri Shaton. No?
1: Hapit na ba?
0: Hapit na December. Pero no ay pagka December. July na tron, July, August.
1: July.
0: September, October, November, December. 5 months na lang!
1: 5 months, dugay pa man!
0: Pila na malaman ng 5 months. Oh, marabi yung pinakurat rin nga ito ang kuan karon ba? Oh, imong imagine nun. Imagine nun, Anthony. Ugma, unsa naman ugma? Birnis. Pilahay raman tong Lunes. Birnis na po. Diba? Dali ra kayo ng ito ang adlaw.
1: Dali raman?
0: Adto ta Princess Gaw Anthony. Ah, tora. Ubanan ka ni Jason Vlog. Otro po ning muuban nga ulubanan po.
1: Pagbalag ng puro ulawan. Oh. Oh. May noon.
0: Si Jason sa Facebook, dili man siya ulawan, Anthony. Dili siya ulawan.
1: Kung wala pag kita anak niya.
0: Jason?
1: No.
0: Kita kang Coco Martin.
1: Nasamot.
0: Di, di, kita kang Coco Martin. Kita na ba ka?
1: Ha?
0: Kita na ba kang Coco Martin sa personal or sa... Eh, painahin mong radyo. Feedback ba yung feedback? Kakita na ka ni Kwan? Coco Martin.
1: Nakita ko sa Kwan ra, video ra.
0: Sa salida.
1: No.
0: Dili pa to siya mao. Joshua Garcia. Kana Jason? Joshua Garcia. Kita na ka?
1: Wala po.
0: Bawa kita? Basta, kita kang Joshua Garcia. Maumaura na Jason. Basta magtalikod.

0: Si grabi pirting.
1: Oke kayo.
0: Belum ya kok kayo mau describe your tau gitu tau. Sige, John. Oh, John. Kanang Anthony na kay kwan, na kay greet.
2: Sana.
0: Sige.
2: Oh, una ni mo mayong hapon ni Rick Haragay ni Apolinaria Pera ni Jodian ni Mark Pera o ni Anne Princess di iPod. Ingrid, kung tinan ako kahapon.
0: Ano sa inyong tawagan na sa una, Anthony? Love?
2: Oh, maorag yan po. Nga lang naman.
0: Ni, buti ah. Nagka-uyab mo niya. Walay call sign. Buti ah.
2: Chada, makon nang inga na DJ Mac. Kaya rumang dili halata kayo ba?
0: Wala, wala. Lami. Chada, gunang halata.
2: Hindi, may halata kay dagan kabalo.
0: Si Kwan magani, si Jason magani. Mutawa gani siya og... Ito yung tawag na nilang Jima sa una. Masa yung tawag na ninyo sa una son ni Jima? Bay?
2: Oh. Oh, lain na po ng bay kay mabay kay Meg.
0: Dili na to eh. Okay, na sila yung tawag na yung katong sweet-sweet.
2: Sweet-sweet?
0: Oh, sweet-sweet sila yung tawag na yung niya. Dili man sila uya. Pwede ba rin na?
2: Ano mo lang yung araw? Oh, okay na na. Pwede pa uyam.
0: Langga mo siguro to. Bati asa. Love day ko no, ano, Jason. Love.

0: Dire sa may tapad sa NNN. NNN sa lungsod sa Shaton. Tapad din na diha ang Chantal Store. Available ang ilahang mga any grocery items. Yan, mga pakaunan, pagkaon sa inyong mga hayupan, mga higala. No? Available din na. Mga tahop din na. Bugas, na ibugas sa grocery items na din na. No? And pwede sad sila GCash payment. Para sa katong ganahan mamalit. Okay. Good afternoon, DJ Makoy. Shout out lang ko sa ko ang my one and only sweet love. Huh? Naanay. Sweet love si John Ribay. Hala. Dera. Sure po na John Ray or pasilos na nang imuhang princess. Ha? Huh? One and only sweet love, ha? Huh? Basahan ninyo dere, guys. Basin, mingon mo nga. Gama-gama naman ang DJ ng istorya. Tawa ninyo sa Facebook Live, oh. DJ John Ray, Pahantoy Makapanas. O, oh, nag-comment siya dire. Oh. Tawa, oh. Good afternoon, DJ Makoy. Shout out lang ko sa ako ang my one and only sweet love. My one and only sweet love. Amping lang always diha karon love, ha? Amping lang always diha sa imong work karon love, ha? And see you soon sa day off nimo. Why ID always?
1: Okay kayo!
0: Why ID?
1: Okay kayo!
0: Ha? Yung pasaga ni DJ John Ray na na siya my one and only sweet love. One and only sweet love. Tam is kay na kayo kay sweet love man. Kuyawa. Depois Jason, buton na John Ray. Tuara! Button nga na genre, guys. O, sige. Natay, caller na sa Picas linya. Hello, mga hapon.
2: Maayong hapon.
0: Ay, mga hapon. Princess, shout out.
2: Shout out.
0: Day, mga hapon yung muna, day.
2: Yes, mga hapon.
0: Si genre, day, my one and only sweet love.
2: Yes,
0: na
2: na, na na. Congrats, day, ni genre. Yuhu, nakakita na dyan ka.
0: Kauya, bro, day, yun. Ngayon, day. Di, sa inyo ha ba? Ikaw na kauyab po kadayon si Janry, kauyab po dayon. Unsa sa inyo aday nang gugma? Dula-dula ra nang gugma sa inyo, ha? Og di mo ganahan magbulag ding mangita na buglain.
1: Okay kayo.
0: Reels na.
1: Okay kayo.
0: Di si Janry kinsa man na?
2: Secret.
0: Kinsa mas gwapa na yang bag-oron day? Ikaw or siya?
2: Mas guwapa pa ko ato.
0: Kinsa'y mas sexy ninyong duha day?
2: Mas sexy pa ko ato.
0: Kara! Kinsa'y mas puti ninyong duha day?
2: Mas puti pa ko ato.
0: Kara! Oh, mas pamanday ka nga nung gipili man. Ayaw po ah. Ang gipili niya.
2: Amot lang. Wala ko kabalo.
0: Nga namang gipili ni John Resia kaysa ni mo?
2: Basit guan. Basta mo na to.
0: Wala, ano si John Res? Suya ka, walay imo. Ah!
2: Kana dyan. Pasuyaan sila dyan.
0: Kisa yung ngalan na nangyang uya, bro. Love po ng tawganay, day.
2: Aw.
0: Parehas inyong tawganay. Hello! Wala ka, dira. Love po ng tawganay. So, meaning, possible, one...
2: Wala pa siya ka-move on. Hoy!
0: Oh, hoy! Hoy! Hoy!
2: Hoy! Hoy! Hoy, ano sa taw?
0: Tawganay... Tawganay ni Princess o si Janry kay Love.
2: Love.
0: Tawganay ni Janry o kanayang bagong uyab kay Love. Kay?
2: Love. Wala kay? Pa ka-move on.
0: Kay?
2: Wala pa naka-move on.
0: Si?
2: Janry.
0: Pabri ka ka-move on, Janry. Unsa naman na?
2: Matinod lang. Naka-move on na ni si Janry. Tiyaw mo na. Nagkakita na siya bago.
0: Nga namang, dili ko magayong move on kay dapat lahi nga call sign yang gi tawag sa iyang bag-o karon.
2: Dili man kay mas ganahan siya sa love kay
0: No.

0: Gito, dili. Max, no? Kay katong, dati na, katong nag-uyab may, kanang love, ako may nagpili, ana.
1: Oh, niya karun.
0: Ah, basi, mo po na ikipili sa iyang love. Daon sa.
1: Iy, dili ko mo. Possible, si Jan rin ang gapili, ana, because, oh. Kay...
0: Wala pa sa ka-move on.
2: Ah! Okay kayo!
1: Wala na dyan, Ray. Vulgar mga princess dari. Ay,
0: ay bitay, sa tinood lang, guys, naka-move on na si DJ Jan Ray kay...
1: Ah, wala. Oh. Love gyapo na taw ganay.
0: Ay, ay. Ah, dili man nabasihan sa call sign, di ba?
1: Di, basihan ang...
0: Dili man nabasihan, di ba? Dili man nabasihan sa call sign, di ba?
1: Basihan ang call sign. Basihan, guna. Wala. Basihan ang call sign. Love na...
0: Nabahala mo.
1: Love na taw ganay sa ex niya. Kanang bago, love gyapo na taw ganay. Basihan, guna ang call sign.
0: Bakit ganahan ang...
1: So,
0: nanawala na.
1: Unsa? Basi gina.
0: Gina nagud siya anang call sign.
1: Nga.
0: Love.
1: Love kay para.
0: Para makahinom daw ra gyapon siya sa kuha.
2: Okay kayo.
1: Yo, muna imong gingon nga naka-move on na. Wala oy. Ay, Jan Ray, wala ba yan ako nag-briefing si Princess, ha?
0: Bita, DJ Jan Ray, supporter ako kunin mo. Kanang, sa tinod lang, nag-chat na yun mo yung Jan Ray. Na-feel good na ko sa iya nga. Wala na yun sa ilag sa ko, ha? Ahem.
1: Si?
0: Si Jan Ray.
1: Wala na?
0: Wala na sa ilag na ko.
1: Ingon siya ni mo?
0: Oo, wala man siya na ingon, pero...
1: Kanang kuan dapat sa personal or I mean bisan sa tawag gamayon siya nga wala na ana
0: wala
1: siya ningon no
0: Alosh.
1: Di ba I told you
0: pero basig ganahan dagod ang bae basig ang bae basig de klaroho na to ni pajantoy be comment dra sa live be Jan Ray pantoy makapanas be
1: tawagi be tawagi
0: dapat... Adi ko
1: nga di ka manawag.
0: Nag-change na gano'n kong number o niya. Karoon, patawagan na po ko. Eh, pag-gama nga si Dilo.
1: Nga na mag-change yung number?
0: Wala ra.
1: Ingon ka nga, friend na lang mo. Pwede ra siya manawag sa'yo mo.
0: Ano nga number? Naabita siya yung number. Ano nga number? 721.
1: Gani, tawagin na lang siya.
0: Di ko.
1: Kay. Di, gi-explain ra niya dahi. Para maka-explain siya.
0: Adali. Comment ra dra dyan kung...
1: Wala!
0: Dili, paminasa! Paminasa! Comment ra dra kan, DJ Jan Ray, kung kinsa gapili anak nga call sign nga love, ang bae ba or ikaw?
1: Ah, sige. Comment dyan. Kinsa gapili o call sign ninyo sa imuhang once...
0: Eh, kung ikaw nagpili, nagpasabot na.
1: Nga?
0: Wala pagkakamugol.
1: Reels na.
2: Okay kayo!
1: Papagin ka move on dyan. Marilaghanan na kung reels ani ba?
0: Sige, reels na. DJ Max, kay mag-comment na yun ko.
1: Dara. Ay, Nipa House Kids Incorporated. Hi, Sir Makoy. Wala pa na. Sa mga wala pa naka-register, ang mga balita, gi-extend ang registration sa Panahon Sundown Round. Sundown Run. Ato nakaroon sa Shaton Plaza o pagparehistro. Ayaw pasagdi ang higayon nga mahimong kabahi ni ining fundraising activity nga makatabang sa itong mga kabataan o makapadasig sa mga himsog nga panginabuhi. Register na. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta. Nipa House Kids Incorporated. Again, napasilay last day karon. Gi-extend ang ilahang registration para sa Panahon Sundown Run nga pagahimuon karong July 11 mga higala, no? So registration is still open para sa katong ganahan mo appeal og fun run or Panahon Sunday Sundown Run mga KK5, okay? So na sila karon dira sa May Plaza. At bang sa may Shaton G mga higala, okay? Shoutout ni Bossing Doming Lichon Master. At bang sa may Mormons mga higala. Katong mga taga-Shaton, wapakatilaw, no? Lichon Manok, Lamian, Liempo, Mga K5, bulong nga si Bossing Doming. Domingo Gahano. Mga K5, okay? At bang sa Mormons, diyan sa may Alagiag series, guys. Labang diha, guys. Na din na ang Doming Lechon Master. Palit mo diha. Genre, ikaw man, oy, dili man ako na. Unsa naman ka, oy. Unsa man eh.
3: Ayay, ikaw na.
0: Ala, naglimog ko siyang comment.
1: Delete all na nako ang number niya diri tanan DJ Makoy. Oh!
0: Oh, kana! Very good! Kana, very good. Dele, DJ Max kay.
1: Dang.
0: DJ Max.
1: Ako galibog ko. Friends naman ka. Munga namang na may mga delete number man.
0: Di, naglibog po ko niya. Naglibog po ko niya.
1: Oh.
0: Sa ako, wala man ako gidelete yung number. Pero na naman, dere. Baka save.
1: Gani. Gano'n lang may mga delete number.
0: DJ Max. Kabalo ko ano na DJ Max. Kaganan tikaw.
1: Kay sige.
0: Kay kan ganin na mangod.
1: Rails na ni.
0: Ganin na mangod DJ Max. Mm. Kanang nagtapad mi ni Jobert ba. Nya sa may nagamit ko ang account, sa may akong kita voice clip ba sig mo tinungdan.
1: Ah, okay. Ni ana si Jobert sa inyo day?
0: Na ana.
1: Ni ana sa napakaw?
0: Oh, nanhi.
1: Sir, oi.
0: Oh, lagi!
1: Siray!
0: Ano, di mo to ulain na. Gusto ka ba sa
1: akin yung pakit? Oo, congratulations, ha? Jobert!
0: Kapila naman siya nagka-pandre, marag ganina, dayon. Nabitaw ko sila, ha?
1: Nya, gadala og kuan. Gadala og pizza og kok.
0: Ayun na, nagka. Lahi mo na.
1: Kisa mo na itong gadalag pizza kok?
0: Nakanta na ganit ko sila, ha?
1: Dai, kinsa mo itong gadalag pizza o cook dai, di ay?
0: Si Janry.
1: So, okay kay dai, kaya niya na si Kuan, niya na si Joba.
0: Oh, no. Nani na siya dahil na Kuan. Okay man siya, okay naman siya, good record naman siya diri.
1: Dai, yung story wala. Mo, story mo dai, personal.
0: Oh yeah. Mo ganito ganina. Okay. Gatapad mo yung Jobert. Nagani siya ron!
1: Nasakitan kong mayos dyan rin dahi. Ano siya? Karoon na. Delete all na tanan diri. O ano? Sakitan siya.
0: Bitaw ka lang. Did you max siya? Tinood, bitaw. Kanina na. Si Jobert may nag-voice clip pa. Gi-offer na akong talkback sa akong cellphone. Si Jobert may akong gipagunit ba din? Akong gipa-voice clip itong genre. Genre. What?
1: Buday na nga niyong genre nga ipa-delete all na lang ng contact.
0: Delete all. Basta yung nanaro ba daw kay nag-silos pa na.
1: Silos pa na? Siyempre. Silos pa mong gulad ay. Ganun, gugma pag us genre sa'yo mo sa tinood lang. Isa na siya, mingin siya nga, na siya one sweet love, pero di haragyapon siya ni mo day. Klaro kayo day. Ako, lucky man ko. Kabalo man ko og unsay na feel pod ni Janry kung naakos iyang sitwasyon. Reels na. Daghanang reels. Ito day kanang message ni mo Janry day.
0: Yeah, I hope na magdugay mo sa
1: I mean regarding sa pag-delete niya sa number ni mo og kanang bag-o niya karon nga one sweet love sige.
0: Sige. Shout out ni mo na January Pahantoy Makapanas. Ngayong hapon. And then, uban sa mong sweet love. Sweet love. So, ako ay kainunin mo, Pahantoy Makapanas. Kuan, I hope nga mag-dugay ang inyong relationship. And then, thank you kayo sa pag-delete sa akong number. Kay, Kan manggod.
1: Isa, nganong ga thank you man ka.
0: Thank you sa pag-delete sa akong number kay bisag gi-delete imo akong number pero friend ra gyapon ta. Dili gyud na mawala tong pagka-friendship. Pero ingon nga magbalik
1: mawala.
0: Never.
1: Mawala mo guno day kay nganu man. Wala naman mo contact. Delete naman ang
0: number. Oh. Bisag no wala na may contact pero ang friendship tara gyud gyapon.
1: Ay, kasabot na kong genre gi-delete niya. Ang imong mga kontaktanan pero reset man niya.
3: Okay kayo.
0: Ala.
1: Wa ra gihapon. Di ba? Yeah, delete na nako ang mga number ni Princess pero reset man. Oh, wala gapon. He can contact you anytime, anywhere. He kanang ganahan siya.
0: Yes. Kung di-delete niya, hello, kung di-delete niya akong number. Sige, kaya mo ka, ay padyantoy. Kaya mo ka, ano mong i-delete akong number. Kaya, so kaya po ni mong i-block ko sa Facebook, be, i-try daw, be.
1: Janry. Ah, Engineer Carlo, gasilos pa na si Janry Engineer. Ay!
0: I-try daw, Janry, be, i-block ko sa Facebook.
1: Nawong?
0: I-try daw.
1: Nawong sa gasilos, be? Bitaw, ana si Janry day, oh. Pero, naadyod o sanga, dili ni mo makalimtan sa kita pang duha sa una.
0: Ayaw, ana dyan. Ayaw, ana dyan. Layo na kayo ni mo dyan.
1: Kung sa man ang...
0: Ayaw, dyan. Layo na kayo ni mo dyan. Pahawa din as live, eh. Pahawa din.
1: Nako na yung usanga, dili malimtan. Mupunay...
0: Ay, sa tinod lang.
1: Mupunay, kuhaan ka dyan, Repuday. Napoy usanga... na bu kanang imi nahatag ba siguro or na siya something nga nabuhat diha kanimo nga memorable kayo mo na nga lisod kayo
0: naagyad naagyad
1: lisod kayo pag move on niya
0: naagyad DJ Max then na po siya isang dili gid po na ko malintan
1: anang
0: dili ra ko magsulti wala ka dila so na pero sa tinod lang, nakamupon ako eh. Wala na ko anong, yan na. Pero makikbalik siya na ako, never naging ka. Na naman ko yung Jobert. Pero wala pa ko yung Jobert, dili ragaya po ko matikbalik.
1: Ouch! Reels na po.
4: Nangilad na po.
1: Eh, day, wala tayo oras tinod. Day. Wala tayo oras. Alas 4.
0: Shout out, day, Diyos eh. Imo ang first caller ganina si Anthony.
1: Shoutout Anthony from Pagang. Kusog dahil itong radios Pagang na. Day, ganay mong greetings, day. We have 1 minute na lang.
0: Okay, shoutout dara ni Anthony Paira. Nga, angkad ka ron, wag hapon na bago. Wag hapon.
1: Halas, wag hapon.
0: Ay, dilip. Oh. Sa tinod lang, DJ. Ah, sige lang, istoryahan natin na uma. Basta kay, sa among panagbulag, wala gaya nag-cheat na mong duha. Oh. Never ganun yung anong cheat.
1: Puro mo mga kuan.
0: Dayong, ihalat lang po na ako ang kuan. Especially sa ako ang kuan nga. Nakanhin na gyan. Si Jobert na mo ko.
1: Jobert, gadalag pizza o cook?
0: Uy, dili.
1: Ah, wala day.
0: Ang yan gadala, DJ Max kay kuan. Secret.
1: Mas sweet si Janry kay gadalag pizza cook.
0: Mas sweet si Jobert.
1: Mas sweet si Janry cook man to.
0: Mas sweet si Jobert kay dadaan ko niya ka ice cream.
1: Mas tamis ang cook.
0: mas tamis man po ng ice cream.
1: Mas lami po ng pizza.
0: Kanya lami po ng lechon manok.
1: Kay Jobert ice cream rapod.
0: Beta. Oh, kwan, okay lang na at least. Gikan sa yung kasing-kasing. Bitaw. Shout out ni Kanda, ni Michael Maga, o ni Pilionido, o ni Itzjima. Then ni Sarah Jane Namoko, shout out. Especially din ni Jobert Namoko.
1: Okay. Basta
0: nun. Bago gigang...
1: Overtime na ko, Day.
0: Ma-request yung kanta, DJ Max.
1: Ano, i-request doon, Day. Mga party song mo niya. Manayaw mo ni sila.
0: Party song ka na. Kayo mag-open gate,
1: thank you kay Day, ha.
0: Thank you kay DJ Max. Bye-bye.
1: That was Princess, mga igal, ha. From Napakaw. Ito ang caller from Napakaw. Ito ang Miga. Pizza. Pizza o coke versus ice cream. Andrikos pizza o coke. Janry Jobert. Andrikong. Okay, so natin ko nga panahon. Ara Engineer Carlo, oh, mura mag-throw.
2: Okay kayo!
1: Alright, so what naman po na gugmarag hapon na siya ni Janry DJ.
2: Okay kayo!
1: Ikaw yung boss Ricky. Kamog yun ha? Tayo maglibog na gagawin eh. Sige, wala tayo nga panahon, mga K-Vibes. Salamat sa pagkuyog niya. Standby. Ito ang musunod nga programa. El Castigador with K-Vibes, Sir Rex Candos. Sakala sa mo CEO, bossing Dr. Ramil Uy. And our area manager, Mayor Pev Ubanyanaligan. Salamat. Catch you again tomorrow. Birnis na dayo, no? Friday na again tomorrow, no? Same program tomorrow. K5 Afternoon Show, 3 p.m. until 4:30. Salamat and happy Thursday kanatong tanan. Bye-bye. Salamat.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
5: D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
9: Masinug. May diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
8: Ug antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
8: Ug de-sugared sugar cane.
9: Mga organic compounds.
8: Nga effective.
9: Batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-pick na ko og Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayong Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
13: Oras, alas 4:40.
14: Bisya!
13: Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
13: Okay mga siligan, suking diminaw, panahin takaroon sa tuga programang El Castigador. Si Rex, shout out ko, Kaliwat Bakong, Lolo Nako, Solamilio Family, Victoria Velasco sa Salag. Maayong hapon si Rex, pwede paan, hian pulis, diribabaw, gamay sa habitat to. Dere sa may kamanggahan, nagkadaghan naman ng mamalitay siyabo. Dere kung pwede karon dayon para muundang sila. O PMP na magiti. Tuay gakal, lanrakas ang siyabalig, laanay siyabo dito sa may bahong panda. Good PM si Rex, sakto yun ka si Rex. Kaya ang akong baboy, dere, dagko na. Paliton ra, tag 4,000 lagi, kaayo, kay mahal ang page. nakabaligya sir tay barato kuno ang baboy, salamat. Kani po dapat kay mga bayar. Ayaw po ninyo kanabang ride on ba mo sa kanabang problema karon, di ba? Ako ngano magbukal kog dugo sa tinuod lang. Balisya pa ko sa una ang akong anay murag naato sa mga 16 kabuok. Ang akong patineng mga 70 kapin. Wala to problema sa kani karon magka problema na. Pag-abot na ko ugbakong, na ko'y anay siyam, nabtag-iisip, na ko'y mga patining nga, 40 kapin. Musabot ko. Ha? Kung usay musabot, abot sa kita ng mga matay na tanang, wala tayo mahimo. Pero kaniging aning nga klase ba nga, wala pata maabot diri, to apadapit sa tumoy, kaning mga buyer po, mga buang-buang, dili tanin buyer ha. Sorry mga buyer, kung nangaigo mo. Way labot ato mga buyer nga tarong. Sakyan ba nilang higayon? Karon kung ipalit ninyo barato, pag ihaw ninyo, barato ba yung karne? Mangutana ko ninyo. Kaning uban, mapahimus lanon, mga oportunista ni mga puta ragis. Gawas lang ato mga buyer na tarong yun. Ga-adjust mo karning baboy sa tiyanggi, ubos lang, gamay lang, 10 pesos diferensya. Bago lang na nabag nako, bukiras maplo na. Palito na yung bakting sa kalibo. Lubaganay pa, primero gipresuag 700. Usang klase? Usang magpasabot ninyo mga mamalitay o baboy? Ang pasaw, magpahangyo ba ang tindahan? Dili. Kung pila ang kilo niya, maugit ang kilo. Maingunta mo, ingon ng parihaan ng Dadais Agribet, parihaan ng King Kise, o sa padiha, maintag mo ingon nga, ang kilo sa kung pasaw karong baba, kay naiisip, na maulamang gihapon. Ang kilo sa pasaw. Di ba? O sa klase, kanang general ganit niya palito na ako, mapalito pulo ka kilo. 20 kilos pa ako. Mauro maglapon. Kaya may pakaon ako sa akong pabo. Para mo po'y habhabon sa akong manok. Mapalit po kong pasaw sa baboy. Mauro maglapon ang kilo. Kaning uban niya mamalita yung baboy, kaning mga kurukong hukeng dako, mga waksinanggo, mura bag mo ride on sila sa problema karon sa ing-ani karon na sitwasyon. Mura bag di na jud manuoy. Mao na usahay makaingunta. Di na lang kumusumpay kay basi makaingon sila nalipay pud ay kasrex. Na do ni na ila discuss sang adi lang ta kay basi na pamalaan. Di ba manuoy? Lahi nga detention sa mga minor de edad na nalambigit sa mga krimen gidoso ni Tulpo. Dito maglangay mga siligan, so kininaw na karoon sa pika sa linya si Kipad Rupa Dibiho. Kipad Rupa, ikipad mo. Kandos!
14: K5 News FM Live Report.
15: Nanawagan Senator Rafi Tulfo ang amyadahan ang Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act aron magahin og pondo alang sa pagtukod og lahi nga pasilidad sa detensyon alang sa mga bata na nakalapas sa balaod o Children in Conflict with the Law o CICL na nilabigit sa mga grabing krimen. Adto sa pagdungog sa Senate Committee on Women and Children itong Miyerkules, gipahayag ni Tulfo na dili ipaigo ang pagbutang lamang sa mga minor de edad na nakahimo og seryosong krimen sa bahay pag-asa sa DSWD kung wala sila makasabot sa kakabugaton sa ilang tulubagon. Gisugit usab ni Tulfo nga ang pagtuon sa DepEd mo dumala sa mga programa diin ang mga nabag-o nga persons deprived of liberty kon PDLs makapaambit sa ilang mga kasinatian isip kabahin sa mga paningkamot sa hubog sa krimen sa mga eskwelahan. Samtang gipahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang desisyon bahis sa mong sugyot anaa sa mga balaod apan na matigdaniya na kung kinimahimo ng balaod mas maayo nga nasud ng gobyerno ang gudumala ni ini. Gikan sa K5 at News FM News Center.

0: Faktor pangilinan. Lait dito, lait diri. Pag hindi mo tanggalin niya, sisibakin ko yung mukha mo. Kung ako pa'y tagiya istasyonan, mayo ko ay na mag-report ang nakabahay ng tulpo. Ako sobra kong bilib ano nila sa una. Pero karumurag na nabayot. Pero sige na lamang, wa tayo mahimo. Tayo sa oman. Ang court na tadere, sweldado na tadere, nay mo report ng mga reporter. Kaya kung ako, nay, nagit ako na iban po sa kong radio station. Sa una, grab. Wa ba kayo kanda dyan na? Katong iyawa ni tulpo? Erong tulpo bahay kang pagiliran? Ipagawas. Di po masamta na ito niya klase ng tao ni. Amot o ga no ang kong mapudli nga di, na may distance relatives kay katong pag sa tawag anak dyan si reunion. Pag reunion party kara gada mo rental gipatawag bang mitanan. Kay kuno lagi pamilya mayra po ako ni Adto eh. Kaya makasapot o sahay. Grabing panglait niya kang pangilinan. Lait nito, lait nire. Nga karon lait na po niya ang plano. Kita ba o sahay? Barog ba ta sa itong prinsipyo? Kung di ta ka barog sa itong prinsipyo nga gibuhian na to, ba na to, hilom na lamang ka. Kay para dili ka mabasa mga tao. Tanawa ka rin. Astila, hindi mo Erwin. Isog lang sa mga tao, hindi manukbol. Kita, mayo man na, nga natin mga senador ay nga na, imbes na lipay na ta, nga na ay senador nga makaingon, tamahin ni kay naka-epo na dito, na natin ka nang itawag na ito nga pambato, pero waman, na bayot naman hinuan. May pasigurong bayot, kaya dapat baruganan. Dito maglagay mga siligan, Soking Diminao, ESF positibo sa La Libertad. Nakaroon sa Picas Linya, si Kipag Roy Bustillo sa mga report. Kipag Roy, ikipag mo pre, kandos mo eh!
1: K5 News FM Live Report.
0: Boy!
2: Dakpan niyo ba? Dito raman. Igham pa ka niyo? Dito ang pukunin mo kere.
0: Asa man nang inong location ka rin, pre? Naka sa La Libertad?
2: Wala eh.
0: Ah, wala. Pero pre, salamat ba sa... Kaan pre ha? Salamat ba sa kanabang... Kumba nga gidala nimo ha?
2: Oo, oh, ika gusto akong padayon. Uy, namino sa kanapon mino si Engineer Chudurico Dicoy Kinat. Salamat sa kita, Bex.
0: Sir, salamat kay sir. Nakakaon yun kong, humba, sir. Wa po kay isip ato, pre?
2: Wala. Yapin ang report, sir.
0: Kay mas, kay mauli ba kung balik, basing magluya na po po akong mga baboy dito. Ihawon ako pakaon bisaya. Okay, pre, go ahead, pre.
2: Yes, Kipa Brez, kanina buntag, ang Provincial Capitol, no? Itagi sa niyo, of course, si Governor Manuel Caco Tagarabaria, kaubansan ang mga taga-provincial agriculturist office, no? PAW. Kanina buntag, nag-meeting sila, Kipa Brez, nag-abot sila.
0: Gaabot sila, gamiting!
2: Nag-meeting sila kanina buntag, ito ng mga MAO, o ubang mga officialis sa Municipal Agricultural Office, kay, muna ni, as of July 1, kanina, Kipa Brez, doon ay report na, no? Ay report sa kamay naging sa mga suspected na ASF or katong African Swine Fever.
0: Yes.
2: Kita Brex. So, ang unang aduna na rin Kita Brex, no, ang La Libertad. La Libertad Kita Brex, may positibo na kay after na nagkikuha sila blood samples, yung laboratory nila, hindi na ikosa, hindi ka doon katulo, up to 5 ka-test Kita Brex, formal yung resulta. So, muna ito pabes sa surveillance, ang monitoring nila sa La Libertad, doon ay total sample na gikuha, mga 65 ka baboy na gikuha ang Kipabrex, 5 na inig positibo. No? Muna sa Kipabrex, ang barangay sa La Libertad na doon ay positive of Asia African Swine Fever. Binatangan sa Martilo, no? Gikuha nila 21 ka sample ng mga baboy, usa ang positibo, negatibo ang 20.
0: Okay.
2: Sa Mapalasan, Barangay Mapalasan, 25 ka baboy ko blood samples, duha ang positibo, 23 ang wala, no?
0: Okay.
2: Isok sa Pisong, pulo ka baboy, duha ang positibo, 8 ang wala, o sa Pangka, Barangay Pangka, Siam ang blood sample walay min positibo, Siam ang negatibo. So total of 5 ang positibo kay Pabrex dito sa La Libertad, no? Ang mga baboy-baboy, ikuan. Kani

0: Kim sampai suap panilabo sa nalubong na. Kani buhi mo gani di man to pwede makuhaan na nalubong na.
1: Okay. So, wala ba gihimo ang probinsya karon pre nga ang mga truck gikan sa first district mo agi na kadto mga gitawag nila nga para mahugasan ang mga ligid sa mga sakyanan?
0: Sa mga karagay province, ito na yung mga checkpoints na sa tanang entry o exit points sa Oriental, tayo sa Occidental, no? Sa Valiermoso, sa Canlaon, sa Mabinay, kung asa pa ng mga, kan main highways naman good, no? Kung na laging ginagma yung mga kalilya o mga karsada nga wala pa dyan, kanang higas sa asinda o higas katubhan, kanang makalusot pa. Pero ito na yung monitoring team, involved na nilang PNP ani kay Fabrex, no? So ang gihimo nilang action na gihimo nila sa katong na may positibo, iparayo nila ang monitor kining mga kababuyan dito sa La Libertad. No? Quarantine, movement, muni, control movement nila kay Fabrex, i-controlar na ang movement sa mga kwan. Apila na ang mga talakyan sa gulay dalang kargang baboy, i-apil nga po na, kaya nagdalaman na ikwan, mahugaw sa baboy, mga ligid. So, hangyo po sa Provincial Agriculture Office na si Mr. Manuel Caduyac na ang Occidental po, ano na ang pununtay kuhan? Tapang checkpoint? Ay, tingkara na yung checkpoint?
1: Ah, maura man na siya, pre, kay ang Occidental, o buka mo, lahos namang yapon rin sa Oriental, maura yapon istorya, makaagira yapon sa checkpoint na to.
0: O lagi, ang Occidental, o ka, before mo labang na mabo, ilan na makunggan?
1: Correct.
0: Kasi kitari mo pugong. O kita kanimong Oriental mo at Occidental mapungan po nato.
1: Te ara man taga Occidental, ara man taga Oriental mapugong pa mo ang Occidental.
0: Muna gani, muna gani kita breaks ang problema da. Takaan kami na pamantay.
1: Maman? Maman din? Okay, bro!
0: Adunay, pwede pa?
1: Why na?
0: Taas pa na, pero mo balik ako.
1: Okay, balik lang na, bro! Kaya istorya, taon lang balik.
0: Squad 4-4-1 mas.
1: Okay, bro.
0: So, mga kakipay, mong parahin ka. Kabahin na nang napatay i-parayong kifarwis ang results sa Amlan, sa Moses, Bulan, o Siaton.
1: Okay, bro.
0: Balik lang ko mga K-Farers, hindi kami sa lawas. Pilis ka K5 Royal, gusto mo sila para sa kapiyon ng balita sa serbisyo publiko. Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Okay mga siligan, Sukin Tibinaw, report ni Kipad Roy Bustillo. At usat na sa Pikas Lawak, sa pipilag ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga supervising organ sa tong lawas mao ang brain. The command center sa tuang nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nga gagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di eh.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
4: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter. Ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Imagine Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw.
4: Kana
5: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani. Kung matag-usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana. Naapadyog kay bisyo. Gasigang kautang is bad og transport.
4: Kana
5: tanan ang nagpromote sa oxidative stress sa imong utok. Unya, kung wala kang gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Muna yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Muna nga, importante nga mo inom yung kag DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500!
6: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system. O ang makapugong ani, ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP?
4: Yes.
5: Alalang labay na ito na. Kaya bisan ga pahuway ta, ang atong utok gatrap baho gyapon.
4: Of course.
5: E kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce o free radicals. Tuyok-tuyok lang yun na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha, Jude, kung naka-DTX 500 o MyTC ka.
4: Of course.
5: Kaya man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases ka mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
5: Kaning tanan nga diseases pwede jud balikayan Sir GP pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo og ang pinakaimportante taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
7: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Panhay City, Bisaya Divine World Federal. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
10: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: kayo. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug disugard sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix, mga butika.
13: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yes!
10: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
16: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
17: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts. Ay, ang mula lang ang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to Sir GP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
16: Correct.
17: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
16: na?
17: Dapat niya wala pa?
16: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
17: Saan o ka mainom DTX 500 kag Mighty C? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matilo nga dugo, DTX 500.
18: Para sa healthy nga atay,
10: DTX 500.
18: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
17: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
16: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
17: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
16: Ay?
17: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka di TX500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
16: Gusto.
17: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo Sir GP?
16: Mga kainit mo, no? Your grudges.
17: Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalit sa mga butika.
20: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Nganap ang akong panglantaw sa CEO o pulaw. Misunay ko ang tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: Ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktari nga nga talana na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Manok store. May kompleto Ricardo Sponsila. Anong klase ninyo pangitaon tuwa na sa may Idox Manok? Kanunay po nato naminaw ang larangan, Sibubest larangan. Diya mismo unahan sa may Northern Hunob, unahan lang gamay sa may Bagakay Cemetery. Bili pa ka mo abot sa may Millennials. May hapon ninyo diya, mga tindirag tindiro sa may Sibubest larangan. Okay. Atong hisgutan gamay ng ESF. Kita ba nga mga adili, kita, kamo, nga mga bayan. Ayaw po ninyo paghimusli in town, punta ng mga pobre in town nga nagbuhi og baboy. Sa tinuod lang, nakwartahan mo. Kani mga bayer engineer? Wala yung mga baboy ni Huban. Igura na ng malit. Naay baboy ka na ilang mga stocks. Di ba? Ayaw po ninyo paghimusli ang anak karon ron, ESF. Mas maayaw pa ninyo mamalit. Kung naay mga ing anak ang mga paghitabo, mapaigara po ninyo pamalit hangyo lobo ng inyo ha, sa mga nagbuhi-buhi o baboy. Maluoy punta in town. Kay dili tanan kanang gabuhi o baboy kanang maka-afford ba sila o palit dito sa mga inyo na to, mga agribit. Ang uban ana in town, kaadlawon pa nanguha o tangkong, ad-ad o tangkong, ad-ad o banis lube, tapos palit pong tahop gisagol dito. Porbida ang kahago. Kung naamay pipila ka mga nagbuhi og baboy nga nipalit og mga naa sa mga agribit, pipila lamang. Pero ayaw po niyo paghimusli ka ng tungod anik ni ESF, palitunin niyo og barato. Wa mo'y konsensya. Eh, kaning ako, di man sa ingon nga kita galaban ta sa magbuhi og baboy, tapos kamo po, maingon po, di lang kakasabot na mo, Rex, kay usahon man po. Kay ang baboy po na mo, pag mag-ihaw mi mo barato, pila na may baba, nandiyo 10 pesos. Di ba? Di ba maluoy ang mga naasa mga bukid? Labi na ibaba pa dito ka ng tapukanan o mga baboy, mapilit in town ang mga pobre. Sige na lamang, kaysa magpasan pa silang pauli. Tungod po na sa inyong style po, kamaloko, kaning mga bayer, daghan mo kwarta gipang buhian. Kanang gitawag na hawiring. Posible inyo mga hawiring diha ka ng mga siguro pulo kabuok. Boss, ang atong palit sa baboy sa mulas lang taog sa 4,000. Taman ragyod ta niya. Kanang 4,000 ka maluko ka ng hawiring diha. Na may mga 300 diha kada ulo or 200. Pero apila na sila sa bahin sa 300. Pila sila kabuok. Primero hangyon. Ah, to it. Di, malingo-lingo in town tong tag-ias baboy. Muari po sa pikas, palapuan gamay, 2-9. Pag-abot po sa pikas, palapuan gamay, 3-2. Pag-abot sa pikas, ang tumusangko sa 4,000. Di, galibog na, galibog. Sangko, ato ragya po sa 4,000. Pero sila ragod to. Ayaw ba? Kana mga style ninyo, ayaw na ninyo gamita sa mga pobre. Kamalo ko sa mga style ninyo. Di mo makonsensya. Gangisingisin mo, katungab-tungab mo, bear sa inyong balay, sa inyong ganas, sa papangloko ninyo. Kamaloko, wala ninyo kawata ang baboy. Pero mura mo nangawat po sa tubangan. Ha, mura mo nangawat sa tubangan. Ilami na katong gababoy-baboy, na ay isa kabuk anay, buhion ang pulo kabuk, anara. Tapos ibaligya, labi na baktin, ay, barato karon ang kuan po. Barato po karon ang baboy. Eh, kung gusto ka, akong palito ni. Kahit, may magpareha sa kumbuot. Napukul pagkakuanggol gamay. Ay, nga naman, ihawan ako ni panghatag na kusilingan ako. Tinuod na. Eh, bakong sa una. Eh, palito ni mong barato, ihawa na. Tabangan itong mga haloblocker ni Walter, ihawa, bahin-bahin namin yun na. Eh, malipay pa itong mga tigmasag haloblock. Kaysa palito, mahalag magkalugi-lugi ko. Okay ha. Pero kaning naa sa mga bukid in town, nagbuhi, mabasa pag ulam, dinalagan at hinikta ang ilang baboy, tinuod ba yan na? Kahit tuod na sila'y kulungan, pero distansa sa ilang balay. Pag inikulan, dalagan-dalagan pa. Tapos ka mo, panghimuslan pa ninyo ang sa inanak na sitwasyon, ayaw po, mura po bag, musakay ba mo sa panahon, nga mura ba o akane, mapilit ang buhi o baboy, pagbalik dyan yun, kaya wa na may kwarta. Eh, ako akseptado ko. Naay ka ng mga uban nga grabe na jud, wa nagilain nga makuot, mapugos na lang magbaligya. In town, pagbitbit silang baboy kasi niya gitikarga tong karir. Ganino, murag dugmok ang kasing-kasing paglantaw sa ilang baboy. Pero kato nakapalit po, dako kay disi. Maning uban, madusmok na lamang. Sorry kayo, ha? Wa ko, makingon, madusmok mo tungod sa gaba. Tungod ba sa ka-excited ninyo, kaya napalit ninyo barato, wa na mo galanto na inyong agihanan. Muna, musay, muambak mo ang kabangga mo ng daplin. Murag magmanong, ay mata sa magbubuhit baboy. Eh ako, tigwi, pagkong baboy. Ha? Inig kabuntag sa'yo, mabanag-banag na gani, ay. Sibat na ko, kung magpangtutbos balay, dagan sa pan. Kaya ganahan man ko nga ako'y magpakaon sa baboy. Pero limpyo na. Kaya limpyohan man sa bana sa akong hilpir. O at least, maglantaw ko sa akong baboy, makaingon ta nga, ah, okay. So, kung ang baboy ikumpara na to sa tao, huwag kalahian sa hayop sa tao. Kaya ang tao magkasakit po. Mayingan po, gaon niya karo kay masakit po ng tao, pareha po may baboy, isip nila eh. Para nila po ta magkasakit, may tisi. Ano lang kasimple? Magmay tisi mo, buntag utog hapon. Kada adlaw, para muling ko ng inyong immune system. Kaya kung kita nga mga lalaki, haligi sa pamilya, kaya ang asawa, mamanitig patindog kong haligi. Ha? Eh, akseptado naman taana. Kita lalaki, kita mo'y haligi sa pamilya, kaya ang babae, mamanitig patindog kong haligi. O niya karoon, kung kita may magluya, minus ng immune system, di luya na ang tanan. So para ligo ng inyong immune system, tumarmo o gamay tisi, buntag untog hapon, matagadlaw. Di ba? Para maglingkon bang atong immune system. Ikadua, ilabi na medyo naanak kay diabetes or taas bakag sugar, ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw kumpensa. Kay basig unyag mahalap ka. Okay lang, og naanak kasulod sa imong balay, halap na kami, memorize naman nimo. Og asa ka padulong, at tumakag CR, at tumakag kwarto, at tumakag sala, at tumakag kusina. Kaya imo man ang balay. Memorize na nimo. O nga karo ko na imo agi, gwapa-gwapo, kakita pa ka! Pag mamatay na lamang, kung di takakita, gwapo na gwapa niya. Mayroon mo, o sa may solusyon karo niya si Rex. It takes na ba ng capsule? Tumar ka! Para manintin or masanta ang sakit nimo kanang diabetes o sugar o imo blood pressure ma-normal na. Motomar kag ni Tix Fabric Capsule. Buntag ito hapon, matagad lang. Diba? Tapos, di man ito malikayan, usay asa tamo lakaw. At ito tasilingan, magmaritista, lakaw dito, lakaw dito, gamo turta. Eh, wata kabalo sa ito nasugatan ng tao na puto'y tibi, na isakit. Diba? Magkasakit ta. Para nili kadali matakbuyan o sakit, dali rana. Mag-bitri bayo ka. Kaya ang bitri bayo, maunay sagang sa mga sakit. Dili ta basta-basta magkasakit o dili ta basta-basta masudlan og sakit. Bitri bayo. Dili ta sa kana mga lalaki o babae nga medyo arte. Ana may babae lalaki artehon. Nga gusto gud ang ilang kutis sami sige, puti gud mintin kutis porcelana. Ana porcelana ba kanang murag baso nga puti bitong karaang baso. Ana mga panit na to. Ayaw mo panabon ato mga perla, mga adjak. Maghindi-sindis man ang imong panit, ana. Sula, ragod. Ligo mo, perla. Ana-ana inyong kabot. Oh, mana. Diba, mag-iskaring ng inyong mga panit-panit niya. Naining dot. Pag maligo mo, tapos ang inyong gamiton na sabon, ang Clinica DTX Beauty Shop. Mayroon ay gamita. Para inyong kutis hamis kayo. Tapos kutis porcelana. Di ba? Ano lang kayo? Kasimple raan na. Tapos, napoy mga lalaki or babae, buntag pa sa'yo, kape dahil ang nasa una-una. Kape dahil yung kape. Kanang kape nga inyong ginamintin karon, Pagkapit kape! Dagan po ng anak. Ayaw na mo, anak. Ang inyong gamito na kape, double purpose. Di ba? Kung double purpose man sa Rex, tilaw ragod mo ka ng DTX Coffee Mix. Kape pa, na-detox pa imong tiyan. Kahit ang atong baba, misang usay isulod na to, maanto man na sa atong tiyas ng mga tinaihan. Nasuot-suot. O karon, kisa may muling po sa atong tinae, may maglabo nun na. Kaya imong iwasing mas ni pagkuskusan ni mo si mong anak, palambanin mo, pawaswasan ni mo. DTX Coffee Mix. So, double purpose. samtang kahangad-hangad ka sa langit. Galantaw-lantaw ka sa imong silong kay gapakaot kag manok na, patuktok kag manok na mo, patuktok na mo niya. Samtang gapaabot ka sa imong asawa nga mumata, kapi-kapi ka. Ang imong gamito na kapi ang DTX Cupimix sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. So, double purpose. Ganit na sa mga bahog ilok. Na ay mga lalaki nga bahog ilok. Tinood na! Labi na gikan gabalhin o karabaw, gikan na masahiro, gikan sa trabaho, or padulong sa trabahoan. Diba? Na may bahog ilok. May ispungha maburag Bombay. Na Bombay dito ang hinahiwa na itong bahog ilok. Ngayon mo nga, sa ito pa serious kay nakasimot na ikang bahog ilok. Kasimot ko ay! Ako'y kuhan sa una nga tao nga bahog ilok. Mauna, pamuturo na ako. Back-up na lamang ka, di nagkapwede mo sakay sa kagirong. Ang pasumangin lang ko, back-up na ka. Kaya back-up, mag-ilok. Pero wala na ito doon, murang iulit ang Bindanao. Motor-motor siya ako, mahala na mag-motor-motor. Mag-gasto ko ang gasolina, at least way bahog ilok ang akong kagirong na sakyan. Motor siya. Oh, kung asa ko, sunod. O, karon ka mo, kung iana mo, bahapod mong ilok. Kaligo mo! Kung magkaligo, usap mo magsanina, butangin ang inyong ilok o klinika Jopress. Para humot ba? Humot. Kay kaming atong asawa o atong uyab, porbida po na yung mga kuan ng engineer siya. Nakasulay, nakadansin nga ang imong uyab mo higda na si mong buktan. Na, nada kay uyab niya eh.
2: Sa una.
1: Po, ay, paundangot yung isto. Kapo na mag-denial exam ninyo. Nada kay uyab sa una.
2: Sa una.
1: Tagaas yung uyab.
2: San Jose.
1: San Jose? Mahigda si mong buktan.
2: Oh.
1: Nga, gabulag mo.
2: O, dugay ka.
1: Nga, gabulag mo. Kibaw kang ilo?
2: Dilo eh.
1: Oh. Nga, may anak nga, ang atong asawa, ang atong uyab, mabaho ang mag-ilok. Ma-turn off. Di ba? Bawag mag-ilok niya kung bana. Bawag ilok ni si Rick Santo. Bawag kong ilok. Oh, mapukong ilok. Eh, kung mapukong ilok, dili, masuksok akong asawa sa akong ilok. Ako uyab, masuksok po. Ay magsaba sa akong asawa na ko uyab at sekreto-sekreto ning ato kamo maritis pud mo. Butangin ninyo inyong ilok o kanang klinika Jopress para humo. Di ba? Para ba humo-tumo? Tanawa si Junix. Tanawa si Junix. Di ba? Humot ang ilok ni Junix. Ang iyang asawa mag-gikay sa pamhumot. Tapos kita pud mga lalaki, pamina mo, mga lalaki, pamina mo diha. Kay basig unya makaingon mo naapoy mga lalaki nga kana bang ang huna-huna nga kusog maingon ang lalaki nga si Rex matay makakita kong chicks ano mag lamig din kayo pero magkauyab na miwa man kuy mahuman so kana karon ang style ninyo para dili kayo mo makuan kana bang malugi sa kumbate Extend Food Supplement. Mama na sikrito na ko. Pag maka-extend ko, aha, akong edad, taas kong edad na. Pero pabuang-buang mo, yeah, o di manakit inyong lawas, maingon mo nga, sa ito pa si Rex Og, makainom at extend, manakit ang among lawas? Dili! Ang inyong uyab may manakit og lawas, kaya kita naka-extend pa. Kaya ato man ang bali-balihon, di ba? Mana-extend food supplement, mauna sikrito na ko. Ah, di ba? Extend food supplement. Ngayon mo, asan mo na paliton? Ay, sos, ginoo ko. Hamara Center sa Maytanay City, Computer Recados, mga tambal ni Dr. Meloy. Hamara Center sa may sunod sa Dumaguete at may sa may Nicanor Hotel, likod sa may Palawang Punsa. Hamara Center sa may Shadon. Kung wala Hamara Center sa mga lugar o siyudad man o munisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Meloy mapalit sa tanimang butikang parmasya. Ang produkto ni Dr. Meloy, gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao sa tanang katawahan. Alas 5.29 na. At ang isang kong pagbalik, ato sa tasapikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bal, Campos!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod di apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko o Mighty C, linijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C. Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magdabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bad breath.
1: Mang Clinicas 4Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4Biotic,
1: ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay
1: o bad breath.
2: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, matoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganga driver, extend love.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas inasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, tear regime, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula
8: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas sa ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini pagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay miyara ini gali nga sang pala.
8: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapangatid.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
8: gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
8: gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
10: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas 4Biotic na adlaw-adlaw ang panit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapay up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinin na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Dan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 FM. News FM.
12: Oras, alas 5.39.
13: Disya, sa kahanginan, sa kahanginan.
12: Okay mga siligan, soaking na para intakaroon sa itong programa ang El Castigador. Ato makauban si K5 Roy Rewind. Si K5 Rewind eh. Ato makauban karon ato isgutan ng ESF. Pre, maayong hapon ni mo da, pre.
14: Hapon K5 Rex, may hapon ka tanang ka K5 na minaw nag-monitor. Hapon na din sa El Castigador. Live sa Cebu Provincia sa Negros Oriental, no? Ngayon sila nga, hinetes lumagiti, pero ato pong provincia.
12: Bitaw. Ato.
14: Lumagitira mo.
12: Lumagitira mo. Pero tibok probinsya amo.
14: Amo.
12: Di ba? Ay, kung ina inyong istasyon ang mabot ng hirungan, kanlaon. Dili ramo taman. Kami tibok probinsya amo. Number one, me. Okay, pre.
14: Lisod gis kalo.
12: Okay, pre.
14: Yes, kay Fabric Kasi Parayo, no? Kay Ginabuntag, si Governor Chaco Sagadabre, kauban ng mga, kuan, ang mga opisyal sa, or hepe sa Provincial Agriculture's Office, ang Pinadya ang Mao, o Municipal, gi-monitor nila kaning sakit sa kwan sa baboy lagi karon kay Fabrics, no? Kay kaning although kaning ASF kay Fabrics na ni sa una na ni sa miaging tuig, so matud pa niya sama ra ni sa kwan kay Fabrics, sama ra ni sa COVID, no? Nga nana dia anytime maglisod ka, anytime maghina imong immune system, anytime nga wala ka kainom og kwan DTX o Mighty C ba do kay mugawas gini siyang sakit, mo siaw. So muna siya mga K5, pag siyawan niya, muna may go na punta. May go na po ng mga itong kababoy na ito, kababoyan. So, sa dito sa kwan, nagay ang Surantok Humor, kaya na bang gamay ang problema nila sa pagkuha o blood samples? Na iubang hindi mo muha, na iubang hindi mo kuperar?
12: Dapat mo kuperar mo? Para ma-ribala na ito, huwag na na ba iisip inyong baboy? Kung saan pagsulbad sa problema?
14: Malagi mo, kuperar mo ba, dili magpa... Hindi naman pakuha blood sample.
12: Nalang ko yung sakabok dito, baboy pripasit na yung makuha dito.
14: Hmm?
12: Makuhaan ako ito.
14: Okay.
12: Oh, kabok. Nais ako baboy na ako dito.
14: Wala man area giver.
12: Ah, wala. Okay ang bakong. Okay.
14: Bakong wala may bakong dire.
12: Okay.
14: So mga areas nga...
12: Pre, wala i-ISF ang bakong kung uban na mga lugar. Ang dakong kurukong ho, ang nai-ISF, kanang mga buyer.
14: Bayer.
12: Mo mura bag iduot nila ang mga ba? Mo ni mga yuan on. Pure lang sa mga tarong.
14: Mo na siya gisturan pag ini nga as a provincial head na to. Kani pong ayo po mo uwat aning mga kuan nga karon.
12: Mga bayer.
14: Bayer ko karon brato king
12: bayer. Brato
14: on. Sinta na lang live 120.
12: Play
14: live ron.
12: Ha?
14: Play live ron.
12: Mbot.
14: Oh, basta uban mo 120 o
12: 90. Ako og palitog brato ihaw na ko panghatag ng silingan. Tinood na! Ipanghatag na akong silingan. Mag-ihaw ko, baratohon. Ipanghatag na akong silingan. Kaya mamatay ko, nakagbudayong po na ako mag-bidjil.
14: Mao.
12: Eh, kanang mamarit ako ba? Mag-bidjil na ako, los-los ninyo.
14: Muna siya kaya ma-break. So, isulti nila nga. Ayla po kaning, ayla po nyo...
12: Iduot po!
14: Iduot. Ayla po, wata po ni mga itong katawahan nga. Na ay i-safe yung lugar. So, palito na ang baboy ron dito sa merkado. Barato na
12: kayo. Barato, o.
14: So, palito na ang barato. So, 100 na lang per kilo. Lay, kapit ka barato na mabana. So, na ba, yung gilan to, ipasabot mo niya nga. Ayaw po, duot. Kasi panahon ko ron, kanang crisis ron. Ayaw po, iduot po niya yung mga kauban na ito, itong mga kababayan. Iduot po niya mo.
12: Na, so, si Sir Budila Sir na. Looy good ko nupod ang mga magbuhig baboy. Kay tuyo una pag barato sa mga bayan. Tinood rin na.
14: Yeah. So, gini na, pagpagawas naman ito, gi-announce mga officially ni Governor Chapo sa Garbariya, ito na yung mga areas na naigo na gi-ASF. Pero ang sa kaning naghulat, awaiting the completion of swine profiling, meaning ila pang i-check ni kinsa ni mga babuyan na napita sa lugar. Amblan, ila pang i-check ang area, no? Pila ka backyard farming dia. Pila ka so usa nila ipadayo mo kag result, no?
12: Correct.
14: Sa San Jose Board aduna ay waiting completion of swine profiling by Municipal Agriculture Office. Ang MAO galibot-ibot pero gilantaw pa ng mga buya nyo dia. So wala pa ano wala pa result.
12: Pero wala ba isgutan sa probinsya pre nga panalitan positive ka sa ISF ay mong baboy dapat subject na sa paglubong, wala ba itabag ang gobyerno?
14: Na, ha?
12: Wala ba'y tabag ang gobyerno?
14: Tabang, okay.
12: Nga tagaan sila mapinansyal ang sabah?
14: Nay ahinsas gobyerno, okay, Father, kitawag nga, Philippine Crop Insurance Agency na gani? Philippine Crop Insurance, pinggo, crop, apil na ng mga tanom, tubo, baboy, baka, apil na. Puro, parehistro rin pa na nimo.
12: Eh, parehistro? Pagkadaghana pong kote.
14: Tinood, muna, di ay, muna isa'y usap po di, I'm sure kabalo na yung mga tuntig, ang mga magbababoy da or magkanding tanaw even kaning magtanom og kwan tubo
12: Mike unta pre ko speaking registry mayo ta mayo Rick Santos na ibaboy tulo kabok ilubong kanang ilista lang ba wa na to daghan ko adto ka dito pikas lamisa adto ka pikas lamisa at iti mara usay makatapol pod
14: mo na gihingon nila kay Fabrice nga gihangyo ba pwede streamline meaning kwao na lang nang inana ka kuti pero
12: abang sayon dito ta sa sayon Pater, kay Padre Bustillo na lima kabok anay, subject for lubong ni, makadawat ka og 15,000.
14: So muna kay Fabrics, picturean mo anay. So, may kung puro nag iPhone ng telepono at tos bukit, nito kayo, mag-blurred kay Fabrics, di po nawaton.
12: Maski pa og dili iPhone pre.
14: Madag na iba, pagkakita ko, blurred ba? Blurred. So dili nawaton na sa insurance, kaya di maklaro, balo ba kayo mga...
12: Nanong iagi pa mag-insurance? O gobyerno man ang utabang pre, pero usay ma-plan control manggod. Maingon nga, 500 ka tao ang releaseanan dito. 500, release ang gobyerno. Ang release, 4 ka tao. Gi-plan control ang sobra.
14: Basta, muna'y usas sa mga... Ako nga, actually, kanina, ako na'y hatag idea nga, ako suroyo ng Usaka Ahinjas Gobyerno, kaning Philippine Crop Insurance Office or Agency. Akong kwaong habig nila, usay matabang nila ni Kwan. Kaning mga namatayan Huwag baboy. O, bisa ka itong uman nga kahayupan. Kung wala yun ay kay Fabrex, irehistro pa lagi na. Irehistro pa inyong mga hayop, kahayupan. So, huwag ka ito po itaon nga wala po ka, pag paperwork kay Fabrex, para nisuro na. Magpapilis.
12: Maugani!
14: So, katuloy nito ang wapak ka mag-squill o grade 1 na doon. Usama mo na mo ni.
12: Usama! Mayroon pa nga, lag-in ka dito, lag-in. Ana. So, kuha ka ito, ipasa dito. Pa'n ka naghanag ko, te?
14: Inom pa din mo, Ari, na yung cellphone? I-lag-in sa Dre, i-guha yung password nito.
12: O, password. Ay, nagkatuwa mo, ana, na anan o pislit-pislit atong Samsung at itong kipad-kipad. Usama pang pislit-pislit, ana?
14: So muna yung isulti yun kanina, o sa na-mention nga nga, pwede lang unta na kuhaon na siyang tanan. Pero ang mga empleyado po kay Fabrex, what's na mahimog? At tungkol, muna yung ipasa nila from up, down ba? Muna yung ipasa.
12: Pero maglibog ka, pre. Pero kung ang politiko or gobyerno ang gusto mo ila, sa'yo

0: Eh, karon kompleto pa akong ipon. Pero mo gulang tapay mawala man ni atong ipon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero din lang napod tagpan ko ampod. Ginagmay ba pang pang
1: para sa mama. Pastilan.
0: Matay pre. Ani abot naman ta nang isgutanan pergi ka sa SF Babroy tubo ni abot isang ko natin pagkatigulang. Usa ka pre matigulang na ta pre puno na ta sa radyo pre magkita-kita tag Bolivar sa.
1: Mm, dito.
0: Tigulang na to may pre, may bugal.
1: Na,
0: tapos makita na ito itong mga uyan po sa una ba? Nagulang na po. Giguyot siya po. Kita po giguyot ito nga po. Yan, kumunta naman ka! Di ba? Balik tagbaba eh.
1: Kumuna ka? Iwan man iwan. Nabot na magag...
0: Nga ka lang sige pre.
1: Balik tagbaba eh.
0: Balik tagbaba eh. Baba eh.
1: Ako lang ngayon lang dispinsa. Napad-pad district.
0: Sa siya atin, bro, wala isip. Kaya ba siya itong ginulangin mo kanina mo naisip?
1: Wala, wala, wala pa, wala invention.
0: Ah, sige, bro, sige, bro.
1: Wala ganyan, so, na-suspected siya. Daghan mag, wala ganyan kayo, si company nila kay, daghan rason pa nga, karon El Nino, La Nina, taasang kwan, init. So, kana, i-consider na po na, basi nag, marag, nabagwas klima, ang matay na po. Sa Shaton, wapa po yung result. Si Bulan, wapa result. Sa San Jose, wapa yung result.
0: Wala pa.
1: Hmm. So, anyways, mula ginang balikan na ito, Kiverbex, katong insurance nga. Nalagi crop insurance, unay ka ng mga hug o mga, sana mga inani nga, insurance. Pero, ang kakuti, na may bayad ng Kiverbex, 5,000, 10,000.
0: O, na, ang kakuti po, kajiswil po na kakuti.
1: Oo.
0: Kajiswil ka magbalik-balik.
1: Platihan ni mo balor po nga.
0: Oo. Litihan pa nimo, balik-balik. Unya ka to, mga pobre in town nga. Ako gani, kadaghan-daghan ni silpon, huwag gamit. Hindi matakamamutusok nila.
1: Na ito reklamo gini na kay kani insurance, crop insurance. Dili mo dawat ko ang picture blurred. Sabi na, matay na. Picturean taon, balik ka na balo ba sa cellphone book?
0: Eh ba, manawagan na pre. Imo pre. Imo silpon, huwag gamit. Ano na ito para? Asa to ka ito para na mga mo?
1: Tara dito.
0: Tara dito.
1: Napurulapok ba? Napurulapok ba? Ang lens ba? Hugaw ka na.
0: Pag-hugaw. Usa ba na yung baboy ka kahugaw na?
1: So, ang hangyo nila nga, i-repuhatan lang certification sa Municipal Agriculture's Office. Ito, may certification ito nga
0: mga
1: yung baboy na matay ito na na. Para matagang insurance gamay.
0: Pero may target good project para nitan anay kung na-insurance.

0: pre.
1: O sea, yung komentaryo ganyan, ang lamig ay, puro...
0: Puro sunod. Lamig kayo. Kakuha niyo ko. Ay, ako may gipaunan niyo magkuha. Oh, kung ano kahiwa, bahala mo na.
2: Salamat kay Rex, mga K5.

0: Audrey Bayo.
1: Ako si Nita Gadalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. Nawan ang makaugana sa kama. Masin ug may diabetes ka. DTX 500 na chemical. Ug anti-arthritis compound. Epic. Tibo atok sa

0: 1996 ni ini voluntaryong gitugyan sa matag iya aduna usay 33 ka suspek ang naaresto.
1: Nazikop usab sa BPPPO ang 380 ka wanted persons sa pinagi sa 377 ka tracking operations. Lakip na ang 150 ka most wanted.
0: Hugot usab ang kampanya Batok Sugal diin 305 ka tawo ang nasikop sa 158 ka operasyon ubana 94,155 pesos na pusta nga nasakmit.
1: Ipasalig sa BPPO nga dili sila mohulog sa pagpahugot sa ilang operasyon. Aron masiguro ang kalinaw kaluwasan sa tibuok lalawigan sa Buhon.
0: Dugang balitang regional, gikumpirma sa Office of the Provincial Veterinarian karong Webes ang unang kaso sa African Swine Fever kun ASF sa probinsya karong tuiga human nagpositibo sa mong sakit ang usa ka inahan nga baboy ug upat ka mga baboy sa saka backyard farm sa Barotac, Viejo.
1: Matod ni Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, daling nagpadala og response sa mga awtoridad human nagpadawat niya tong Martes ang mga resulta sa laboratorio gikan sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture sa Western Visayas.
0: Ang kaso sa Barotac, Viejo mawaon ang kumpirmadong kaso sa ASF sa probinsya karong tuiga sa pag-abot sa team kuso na nalabay o na-dispose ang mga nataptan nga hayop o gihinluan na usab og disinfect ang pag-ayos sa motoridad ang maunga lugar.
1: Natapusan sa itong balita nga regional nga tod kanato sa DTX 500. Iangkon ni Police Sergeant Arla Ray Pasensya ang iyahang iyaan sa 14 anyos niya sa suspect na nilhan sa alias nga Nash. Sa nitapong pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban nga gidala niya kaniadto sa ang iyahang pag-umangkon sa saka firing range tungod kay nagtinguha kini nga mamahimo nga pulis.
0: Atul sa pagdungog sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, gipanguluhan ni Senator Riza Ondeveros, gipadayag ni Pasensya, nag-iisip siya ni Nash nga modelo ug mihangyo kini nga bisita sa firing range.
1: Gipasabot ni Pasensya nga ang nakuha nga nakuha sa minor leader ang iyahang 9mm Glock pistol. Nagkitago sa plastic nga sudanan sa seal sulod sa nakalak nga plastic na cabinet.
0: Sumala ni Police Brigadier General Jason Capoy sa Police Regional Office 8 ni sulod si Nash sa balay sa iyang iyaan agi sa bintana samtang si Police Colonel Luelito Gitigan sa Tacloban City Police Office nagpahayag nga pagsaron niyang giablihan ang plastic na cabinet diin gitago ang maunga pusil.
1: Balita nga national magka-K5 patod ka natin sa Maite C ang alkaline base ng vitamin C. Nang hingaot, sinanari sa Ontiveros nga mas daghang mga senador. Lagi pa magikan sa politikanong pamilya mo suporta sa pagalabag sa version sa senador sa anti-political dynasty bill.
0: Matod ni Ontiveros, o nang higayon, one-third sa mga senador ang ipasaka o mga lakang patok sa political dynasties.
1: Nga matig din ang sabi nga sila si Senator Jive Ercito o Erwin Tulfo, parihong sakop sa pamilya sa politika o liparehan sa ilang suporta sa mga nasugyot.
0: Sa pagkakaroon, adunay upat kaparesan sa managsuon nga nagserbisyo sa Senado nga sila si J.B. Ercito o Jingo Estrada, Erwin Obrafe Tulfo, Mark o Camille Villar o Alan Peter o Pia Cayetano.
1: Iklaro ni Tiveros nga dili appeal ang mga Villar sa misang at o susamang mga lakang. Apan ang hinaot siya nga ilang suportahan ang maong wala unon ato sa mga hugna sa deliberasyon, amendment o pagbutar.
0: Dugang balitang nasyonal, ang Philippine National Police gun PNP na nag-alayo na karon sa mga langyaw nga ahensya aron masubay ang grupo nga ituwang nag-impluwensya sa mga minor de edad nga sospek sa pumasil sa katunuhaan sa Cloban City.
1: Hatid ni PNP Chief General Jose Melencio Nartaris Jr. Hugot usab nilang batayan ang cyberspace aron mahibaluan ang gilapton sa person ining maong nga pundok.
0: Dugang pa sa PNP, ilang susihon ang posibleng partisipasyon sa mga lokal nga individual ug mga target ni ini nga biktima.
1: Inihuman gipareg ni Senator Reyes Ontiveros nga usa ka grupo nga gitawag og 764 nga nag-impluwensya sa maong krimen pinagi sa mga online gaming nga platforms.
0: Laing bahin sa balitang nasyonal, gipahibalo sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev nga opisyal na classify ang Pilipinas sa usa ka upper middle income nga nasud.
1: Kini nga pag-uswag na tigayon human gikumpirma sa World Bank nga nakabuot sa nasa nasod ang kinahanglang gross national income per capita base sa ilahang sumbanan alang sa fiscal year 2026.
0: Bisan og walay direktang insentibo nga madawat, gipadayag ni Finance Secretary Frederick Goh na kiniusa kaligong pamatuol nga nagmalampus sa mga programa sa gobyerno alang sa pagpalambo sa ekonomiya.
1: Bila kinis sa administrasyon, isip sa kadakong lakhang padulong sa mas maayong kahimtang sa kinabuhi sa mataga Pilipino.
0: Ang maong kalampusan, nagsilbi usab nga mailhan sa padayon nga pagpalambo sa nasod sa natas ekonomiya sa tibuog kalibutan.
1: Katapusan sa itong balitang national nga ito nagkanato sa DTX sa Kufi Mix na doon ang palaya di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX sa Kufi Mix aga kapikananag detox kapa. Di pang himakak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pasangin sa Iglesia ni Cristo INC na doon ay gipiling ang usisya sa iyang administrasyon mo human nagpahigayin o protesta ng mga miyembro ni ini sa EDSA.
0: Di parehag sa Presidente nga respetado niyang opinion sa grupo apan hugot niyang gihimakak ang aligasyon nga doon ay pagpihig sa papatuman sa balaod.
1: Di buhat gini sa INC ang protesta sa nag-uong ang kasong plunder. Batok ang Senador Rodante Marcolita o sakang miyembro sa ilang rehiyon.
0: Bisan pa sa mga rally, gipasalig ni Marcos na pabiling hapsay umalinawon ang sitwasyon sa nasod samtang milarga siya alas opisyal nga biyahe sa Canada.
1: Gikarayan sa tigbababa sa INC nga si Edwin Zabala na parayin sila muhatag og suporta kang Marcoleta o kwestiyonon ang mga kasong giatubang ni ini.
2: Balita International.
0: Balita International ganato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga maya D3. Gibana-bana nga maabot sa 350,000 katawo sa Japan ang may gamit na og cocaine sumala sa bagong pagtuon ng pagawas karong Webes.
1: Kinega gidaganon mao ang kinadak ang natalang ihap sukad nagsugod ang matang sa pagduki-duki ni atong 2007.
0: Gawas sa cocaine, nasuta usab sa survey nga marijuana ang labing gigamit nga ilegal nga droga sa maong nasod nga miabot sa 1.44 kamilyon katawo.
1: Di parehang sa mga eksperto ang kabalaka ninyo gipasiugda ang kapanginahanglanan na sa mas hugot nga alaka aron mapungan ang paraghan sa mga tigamitan ug droga.
0: Balitang sports, nadaog ang England batok sa DR Congo sa round of 32 sa FIFA World Cup karong Webes, Hulyo 2.
1: Di pangunahan sa English of football star nga si Harry Kane ang team paingon sa kadaugan tinagi sa pag-score og duha ka mga goal sa katapusan nga 15 ka minuto sa dula.
0: Natapos ang dula sa score nga 2-1.
1: Matod pa sa team manager sa England nga si Thomas Tuchel dinisayin alang kanila ang maong dula tungod kinapakita og daligong nga depensa ang DR Congo.
2: Balitang Entertainment.
0: Balita Entertainment, ang mga katigulangan na doon ay panultihon kabahin sa pagrelasyon. Ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwag.
1: Kininagpasabot ka ang mga parameter nga naglibot sa relasyon ilabinan sa mga magtiayon, kinahanglan, nga klarogikan sa sinugdanan.
0: Iklaro sab ni Senator Robin Padilla o Mariel Rodriguez ang ilang expectations usag-usa. Sukad pa sinugdanan na sa ato pa sa mga si Robin adunay mga kondisyon nga kinahanglan matuman o tumanon. O si Mariel usab, giyaan ko ni Mariel nga adunay gitakda kondisyon ang iyang bana.
1: Ipasabot ni Mariel nga kinahanglan iyas iyang magpalit sa bisang unsang buda nga may kalabutan sa trabaho siyang bana. Alang sa Mindanao, apilan niini ang servisyon ini o kamaturan nga usa ka Muslim si Robin.
0: Apansama kang Robin, di katahong aduna usab kondisyon si Mariel. Di katahong nasayod ang TV host actress nga ubos sa relihiyon nga gipilit ni Robin, mahimo siyang adunay hangtod sa upat ka asawa. Matod sa kondisyon ni Mariel, alam ko yun, but here's my condition. It can only be me.
1: Me. Ako lang, walang iba. Oo, wag kang ano dyan. Dapat walang ibang asawa. Ana din na, may kondisyon pa rin. Pero makaano ta kay since man si Ruben, di ba? Pwede man siya, pwede siya magkaasawa og bali upat.
0: Basta diba? Kay kaya siya ma-provide.
1: Oo. Pero dili na siya ma-apply kung ikaw, dili ka, dili ni mo ma-accommodate na, dili ni mo ma-provide na ng imuhang na himong nga pamilya, di ba? Oh, so, kung daghan ka kwarta, pangasawa, daghan.
0: Hindi na yun, pangasawa,
1: daghan. Oh, pero ikaw, Bill, wag na. Tingbits mga guys.
0: Uy, grabe naman.
1: Di ba, Bill? Oh, matingbit pag
0: isa lang, mo. Isa lang. Dili ko
1: sara, imuha.
0: Upat-upat ba?
1: Kaya kay imuha, pero giaway. Wa na kaya-asawa.
0: Mga kuan din yung mga sikreto ni Bill.
1: Malaway mong gabi. Yan, nakaka. Alright, yung magkita ng langkob sa itong D3 Bio Evening News Casting at Long Web. As it's Friday na tomorrow, pero...
0: Ikaw, hindi ka excited. Dapat excited ka.
1: Ay, hindi ka. sa before kay excited ko Friday.
0: Sad.
1: Oh, pero
0: wala nga pero kay
1: bugata oi. Ah, sak pa ng repost pa feeling victim. Naigo.
0: Feeling victim daw si Bill.
1: Oh, igo, naigo sa repost. Oh. Wag kasing ano, ilagay yung self mo sa mga post. Ayan kasi oh. Feeling mo kasi.
0: Loki-loki pud gamay Bill.
1: Oo. Oh, oh. Oh, pero ano man na feel siguro niya nga ingingat to siya. So iyan na lang po lang gear post. Iyan man nag-bark man kuno. Ano man imo pa bark? Pasi nag-guilty po siya, Bill. Ikaw, Jody.
0: Pero sala, Jody mo ni Bill. Walang sila.
1: Sala, Jody mo. Wala, tato ni mo kita gadi. Walay ka mo. Aw, sorry.
0: Wala mo gawin sila, dahil.
1: Ay, aray ko.
0: Di ba, Bill? Wala mo gawin ka mo.
1: Double kill.
0: Yung hilak na si Bill.
1: Kao na di ha, o putlong panalit. Ikaw yung sinutan nila.
0: Divide mo sa true Gcash na.
1: Oh, true. Ah, dato, daily. Pangasawa, Bill, naghan.
0: Oh, tulo lang kutob, dahil. O, duha lang.
1: Ah, pero ang imang putlong, 45 naman to. Pwede. Ang bugas ro, si Tinta. Ay, mga gabi, isa itong walang nakahukap sa duhaan nga D3 by Evening Newscast. Yes, ang mga K5 News sa Pambayang 1. Miss Aying. Hello, Miss Aying. Mga gabi dyan. And to Dondi. Of course, open pa ng mga K5 dyan. Natalie, mga gabi. And to Miss Raylin. And to Sir Randy. Of course, K5 News sa Fam sa Banguita. K5 News sa Fam. Shut on. Balida. Thank you so much. Malamian ni mong brownies. Ah, iparayin na. Balida nga. O, kung ganahan mo ba mong brownies, no? Palit na mong balida. Ang Danny's makabanig. Diha sa mga shut on. Of course, no, K5 Bacoy. And yeah, diha sa may ano no, K5 Blues from Tanhai City, ka K5 Ace. Hello ka K5 Ace. How was the show, ma?
0: The show, ma, gidi.
1: Alright, K5 Blues from DSO by Vice City, Engineer Shiftik. Shiftik.
0: Shiftik.
1: Bali na guling tik ko.
0: Wala si Blanca
1: Fit. Ito nga technician diha sa K-5 News, ano, K-5 News of M-Buy-In. Hanigod, pahama kini yung budbud ba?
0: Tik-tik.
1: So, ala kay tik, ang budbud, pwede man na ibudbud ang tik-tik.
0: Okay, wala nag po to, acceptable
1: nag-apon. Acceptable nag-apon. Pero di itong naik ha. K5 News sa Pamayungon, of course, K5 News sa Pandes, so my kanlaon. Thank you so much for having us. Ito nga D3 by Evening News, as kawas, ikaw K5 Roof of the Vero. Alright, as usual, no, ito ang hinabiyon na ito ang mga nag-comments sa na Facebook Live. Ano ba yung gabi ka K5 DJ Inday Roof of the Vero?
0: Wow, good evening po ka K5, Ma'am DJ Tessai.
1: Ma'am Irwena, o sige na rin siya pangaway, o. Oh. Oiga, ano ba rin siya, Ma'am Irwena? Nagtungod sa Mighty C, naayon na rin siya, pero gaano rin siya, not feeling well, man siya. Hindi na lang ako pag-absent.
0: Ikot yung gusto ko pag-absent.
1: Kaya ano mo siya, nang love ko niyang work.
0: Mudingon ko. Ay, oo, dahil mo. Air mo dito. Yes, I love my work. Dapat love niya yung work.
1: Ginawa mo.
0: Love niya yung work.
1: Ako may kumulit sa inyong sila. Sige ka.
0: Okay, I love my work. Na-lovesick.
1: Oo, oh, na-lovesick. Pinagalitan ko to, Homiruan ha. Ayaw niyo makinig sa akin. Binigyan ko siya ng...
0: Bukas.
1: Ano, binigyan ko siya ng snacks. Sabi niya, ayaw ko mag-snacks. Oo, oh, ayaw daw siya kumain eh. Sabi ko, bakit? Kasi kaya siya alas 6.
0: Alas 6 na mukha o. Dinner break na to.
1: Naku naman, nakakaloka. This is crazy.
0: Dayo.
1: Tungod yung spot nung ni Kuya Jonathan.
0: Kabi na sa tagahay, 100 kapi ng
1: food. Hindi, kabi na to. Dahil yung, ano si Kuya Jonathan, gagisog ko kay, iya, mag-ipagyota na lang. Nakukay kong nagasto.
0: Ah, nga-footlong.
1: Kaya ako, iya, duhar ha. So, kutukaon na to, sumahiwa siya upat.
0: Oh, yeah. Ang footlong?
1: Oo. O, iya, kay. Iya, kay upat, dyan ka tiraso.
0: Nakuhaan
1: akong nagasto. Ang misgatibid na kayo ting bits.
0: Mating bits ba na si DP natin doon?
1: Oh, of course, mating bits daw.
0: Na-insyon ka dito sa kuan balansya.
1: Oh, may ba taga server di kabusaw kay Dini mating bits? Sir Ethan, hello Sir Ethan. Salamat sa iyong heart. At Ricardo Dida Dumalag. Salamat sa iyong palay.
0: Yes, congratulations, Jesus and Yong. Good evening, Ms. Divide of Ms. Rufa. Mag-greet ko nila ni Paul G. Torres, Mirna Romano Sardido, Julian Angana, Gina Rose Asibron, Carol Villacampa, Ana Chicas, Shikaina Glory, Paras Viv Dagandan, Jacqueline Anfoni, Mary Marit Sagupan, Oliver Aguilar, keep safe, dear. Thank you so much, Ms. Divide of Ms. Rufa from Grace, Jesus and Yong. Diri sa barangay size Ilawod and Haya City.
1: Alright, ikang Emilia Ligara, mayong gabi mga ka-K5. Thank you so much.
0: Yes.
1: And kang Mami Ruth. Mami Ruth. The very good news. Again, I decide shout out so ka din your family din sa saksa. Gawin to kayo nga. Thank you, dear fucking Dizay.
0: Yes, kag Rivero Venus o Rivero. Good evening, Ma'am Divina Tindog and Rufa Rivero. O gahapon, di ma'am ko, karon nagnalan na siya. Shout out to Ma'am Jean Fabugais and Sir Dacon Fabugais. Good evening and thank you.
1: Ay, yung pagbuti niya. Sige, tayo pa. Igor, kung basa. Magkabuot dyan.
0: Gamam.
1: Melvin Distrito Marico, shoutout kong Idol Philip Magkalipay di ay.
0: The siya, vlogger.
1: Dara siya sa likod, galipay-lipay. Nag-happy-happy siya. Hi, good PM, Ma'am Tisay and Ma'am Rufa. Pa-shoutout ko sa... Asa ni?
0: Gearshifters.
1: S by a one. Salamat. Thank you so much sa my, K5 News FM by a one DYG. Alright, Misa yung makahilos. Thank you so much. And of course, kinita na ganamino din sa my by a one.
0: Yes, kang Minda Arliantino. Maayong gabi, K5, Ma'am Divine and Ma'am Rufa watching from Purok, Mayang, Barangay Tagukon, Kabangkalan City.
1: Oh, kang Mami Rowena. Siya Inday Tisay, malipayin lagi kaayo akong palangga nga si Inday Rufa. Oh, happy na siya always. Oh, masa kung saan na siya, malipay rin siya na siya. Sige na siya ngisi din rin, Mami Rowena. So you don't have to worry.
0: Muragulay po.
1: Oh.
0: Kaya lang, I love my.
1: Oh, I love my job. Happy kay na ay red heart.
0: Bill, ano ka din ako mangaway na ko, Bill.
1: Kanya ikaw din ang black heart.
0: Bill, black heart na siya kay Broken
1: Bill. May pa si K5A's kay ga-blue heart na siya.
0: Ikaw, Bill.
1: Ga-blue heart as K5A's.
0: Ayaw pa yung Instagram kay para makita ang katag ni Bill.
1: O siya naka-private. Alright, thank you so much, Mami Rwena. Ang pin mo diha kang nga di Joel, of course. O, sa tuag ng mga naminaw diha. And to the Vera Venus. Kainan ako, no? Hi, Inday!
0: Uy, dapat tayo mag-mam. Oh. Mag-mam, DJT Sai, kasunod comment.
1: Okay, 5A's, ano na? Your show my, ano?
0: Pero sa pagkita na tao nag-request at show my?
1: Last month po ba ito?
0: last month.
1: Oh, guys, nauna na si, ano, K5.
0: First honor na si,
1: ano, si, oh, si.
0: First honor na si Kuan.
1: Si engineer. Melvin. Oh, grabe din engineer. Ay, pas.
0: Alam mo oh, darao niya. Ano na siya?
1: Oh, darao. Wala na siya. Okay, wala may igong oras. Nagang kayong salamat. Then, amping kanunay. Mausun especially, no, sa tuwa nga panahon karon kailangan dyan, no, ampingan mo imong panglawas. So, kailangan ka magtumarma tag-adlaw ug ato ang YTC, ang alkaline-based na vitamin C, pang immune booster. Of course, para po, no, ng imuhang, ano, ang imong immune system, diha. Dili kadali nga maluya. Naakay pang panagang when it comes kung abot imuhang trangkaso. And, sa tuwa nga DTX with Coffee Mix na lambi nga kape. Oh, and sa tuwa nga D3 Bio. And sa tuwa nga... Direk sa 500. Pabalik na sa mga butika, ang supermasya. Of course, pwede mo makain direk sa K5 News FM and sa may Hamara and sa may Atbang sa BPI Downtown. Wala ko kadungog. Wala ko na kadungog ingon si K5 Ace. Madayo na, jug ka.
0: Mabungol jug ka, Sir Ace.
1: Mabungol jug ka. Madayo na, jug ka, K5 Ace. Laging salamat, ano, igong oras. Ang alam na sa itong CEO, Dr. Meloy.
0: Area Manager, Mayor P.O. Ligan.
1: And sa ito ang pinakagwapong station manager, Sir Verdi Cabusaw.
0: Sa itong technician sa Pikasawa, K5, Bill Andrew Racoma.
1: Guwapo dyan ko doon siya, Day. Nakawa, Day.
0: Sa ngayon mo si Bill? Hindi na, oy. Si manager, ha? Ikaw, Bill.
1: Si manager lang, guwapo din ikaw. Ay, ako si K5, madibid natin daw.
0: Huwag akong sabi si K5, Rufa De Vero.
1: Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko Kalingon sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: No one ang namaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon yari na.
2: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi ni ning atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na to.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayong maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, panguna hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige ko gabsin, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C.
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.
9: Pinaka

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya ni mo.
2: Tungod sa imong bed rest.
1: Mag Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend, supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledis, mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og mighty C.
9: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas no manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magdabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.
8: Pinakamahal.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Sporbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotic, pas-pas ang alivyo. Mag Clinicas Sporbiotic sa adlaw-adlaw, panit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Pasod kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hiltay sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pa ang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
2: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
2: Nga naman, Doc?
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Di kulikta, di ka, Doc?
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
3: Nganong
2: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
3: Nga naman, Sir JP.
2: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
2: maghimo kag desisyon.
3: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampiyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
2: Dinira usa taman Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM. News FM. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako dito kay Tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DGX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DGX 500 na kamo. DGX 500 para sa matino nga dugo. DGX 500 para sa healthy nga tay. DGX 500 ang DGX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DGX 500 masaligan, epektibo. DGX 500. DGX 500 makabulig sa pagtinlo sa imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DGX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power anti oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
5: Yan na mag-aso.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kano sa amakan nag-start o DTX? X 500.
5: Bagduha pa kasi mana.
6: Yung sa manong pag-inom.
5: Muntag o happy eh.
6: Kapila naman yung sugar ni Moron?
5: 126 na lang.
0: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog. Inog kagabi eh, magsiksakit akong ulo. Dignan ko sa akong anak ma, magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang, nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina, wala galabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga buti. Mighty C, Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City, sa akong kanunay adlaw adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi, bangod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya.
7: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
6: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend, extend food supplement for men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no, akong gintiluan. Abaw, gatok turaok gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
7: Extend food supplement for men.
0: K5 News FM.
11: News FM.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
5: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
5: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
5: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
5: ng may D3.
2: Mapalit sa mga
5: D3 Bio.
10: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatino sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500 para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman ang nagatimlo sa imo atay.
11: Basta timlo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: DTX 500
10: makabulig sa pagtimlo sa imo atay,
11: pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
10: DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value.
11: Gani
10: ini ang power antioxidant oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay.
11: Sa DTX 500,
10: ikaw ang protektado
11: sa delikado nga fatty liver,
10: nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver,
11: ukon cancer sa atay.
10: Likawan ang pagkubang sang imo atay.
11: Mag DTX 500 kada adlaw.
10: DTX 500.
2: DTX 500.
12: Yan na mag-aso.
13: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
13: Kanus ama ka nag-start o DTX X500.
12: Bagduha pa kasi man. Yung
13: sabi niyo pag-inom.
12: Muntag o happy eh.
13: Kailan naman sugar ni mo ron?
12: 126 na lang.
2: DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog. Inog kagabi magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C!
11: Ang alkaline, ga vitamin C.
2: Mapalit sa mga buti.
11: Mighty C!
2: Mighty C!
11: Mayor Pride Henry Tevez.
2: Isa ka certified
11: Mighty C user.
16: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C!
11: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios mahilig gid sa kape. Habang natalupangdan ko nga mapula-pula akon ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka,
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasang ako
7: ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
11: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya.
12: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling.
10: Mang extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca kag lavawaska
9: nga nagapataas ang enerhiya
10: kag stamina sang lawas
9: para sa mas astig nga performance.
10: Extend food supplement for men.
14: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang extend food supplement for men, ini akong gitilwan bao kabas ko gin nakabuli gid sa akong problema. Namo gid nga salamat sa extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sang migo ko itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no akong gintilwan abaw gatoktura og gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
10: Extend food supplement for men.
16: K5 News FM.